0: DBS Pensioners o Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto ana ang Managers Lending Corporation.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high
5: and we were so na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugs Tuga. Kakasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
6: Oh, no!
5: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Oh, no! Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: You're in Film Music Station 96.1 Internet Radio Panabo City, Moseo Baya, Eliza Maturan. At oras magigala, alas 8:08 na. Ayon, welcome sa tuang programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaman ninyo DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, gamadunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so pasensya eh, long time no here mga higala. Ayan, so nakatingog nagbalik si Papa Kebs sa pipila ka mga semana. Ayan, so busy kay si Papa Kebs. Ayan, so karon pa dyan sa kabalik. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon, sa itong mga avid listeners. Kung asa manunog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kanito nun.
1: Good morning!
0: Adlaw nga Lunes mga gala. It's already August 3, 2026. Ayan, so dali na to ang bulan sa Agosto mga higala. Kaya next ana, bare months na. Ayan, so kamusta mo na to ang inipon diha? Naabay giipon diha? Oga, syempre August mga higala. Kaya buwan ng wika. Ayan, so good morning sa itong mga teachers karon. Sabi na sa itong mga teachers karon sa public and private. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa mga lagyong dapit, especially sa Bukidnon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so kamustang weather diha mga higala. Oga, diri sa Panabo City. Oga, diri sa Mawab. Ayan, ito ang transmitter side. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so mga gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga listener karon. Sa ito ang mga commuters karon. Ayan, so good morning kanita nan. Ito ang mga vendor mga higala. Pagdara sa bake shop, sa Rose Bake Shop. Ayan, hello si ma'am. Ayan, sa mingaw kay si ma'am diha. Ayan, so good morning kanita nan. Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Kapalong, Santo Tomas. Ayan, dari sa Tagum City. Ayan, so good morning kanita nan.
1: Good morning!
0: Sa ito ang mga drivers karon. Ayan, so good morning kanita nan. Murag adres, panabo mga higala. Murag naglangi ato ang panahon. Ayan, so unsa man ato ang weather diha mga higala. Naglangi ba? Sabah ka ng kaulan nun, init. Kaya syempre, pag kaulan nun mga higala, expected na dyan na, na magbaha. Asa mo na ito ang flood control ko. Anyway, sa so mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291. Mag-greet lang ako si DJ Arian. Ayan, so busy is DJ Arian. Labi nag-teacher na siya karon. Ayan, so sana all. So ito ang mga teachers kayo. So good morning kanito na. So ito ang mga commuters mga gala. Ito ang estudyante. Ayan, ito ang mga men in uniform. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning!
0: At ang oras mga higala, alas 8:11 na. Ayan, ang kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C Sodium Ascorbate.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsad na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ato ang Vital C, may gala sodium ascorbate. Labi na gato ang mga hilig o gala agya may gala. Siyempre, ulan karon, ulan init. Trangkaso sa ato ang mga kalawasan may gala. Gamit mo ka Vital C ascorbate acid mga higala, kaya nag-support sa inyo ang daily vitamin C mga higala, kaya gentle kini sa tingan o non-acidic formula mga higala, kaya syempre na may ibang good na mga vitamin C mga higala kanang pag-inom ninyo, sakit kay sa tiyan half dose, ayun na ito ang Vital C mga higala, kaya gentle sa tuang tiyan mga higala, huwag na itaya veggie capsule, huwag support sa inyo ang panglawas pang adlaw-adlaw mga higala. Ayan, so muna nga one healthy habit can make a difference. Ayan, ito ang Vital C mga higala, available sa mga dool niyo na mutika o gasun mga higala ha. Ayan, so available diri sa atong istasyon. Ayan, so gahapon may gala na yung nag-inquire kung nabataya Vital C sa atong station. Ayan, so potensya may gala. Basig soon mga gala, available ito ang Vital C Sodium Ascorbate. Ayan, so siyempre ito ang Vital C may gala. Kaya gentle kayo sa tiyan mga gala. So dili siya mahapdus. Kaya puro kayo nga veggie capsule mga gala. Ayan, so siyempre nag-take taga vitamins everyday. Kaya siyempre ulan karon, hilig trangkaso, dara ito makita ma... maakit og ka ng sakit ba? Ayan, so syempre si Papa Kev Sahay guys, lahira mga trangkaso. Ayan, so gamit na mga Vital C mga gala. Kaya nagkinain ako ga take og vitamin C. Kaya syempre kay mato kagawas init niya magulan moy sa yuta musaka sa imong lawas trangkaso niya mato na po kag office o kwan na po de aircon na po. Ayan, so trangkaso. Ayan, so gamit na mga Vital C mga gala. Ayan, so sa mga nangita gahapon, ayan, so pasensya kay gahapon wala pa yung available Vital C mga gala. Kaya nag-start sila para pa-promote dere sa tong station na last Friday. Ayan, sa last Friday. Ayan. So basig karon na week or next week maghatag sila og stock dere mga gala para makapalit mo ga Vital C mga gala. O ganing oras sa mga gala. Hatod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayan, sa mga gustong hamis ang pamanit. Ayan, so gamit na mo ga Kutis Mistisa. So, sa itong mga tigpaminaw karon na nagagamit o Cookies Mistisa. Ayun, so makita na nyo si DJ Arian, purti na ang hamisa. Ayun, so, sa itong mga hilig og pamot. Ayun. Ayan, so gamit na mo Keys of Fragrances. So available ito nga pambabay and panlalaki. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot. Ayan, so gamit na mo Keys of Fragrances. So available po diha sa Kibawi Bukidnon. Ayan, sa Light FM. Ayan, so pwede nyo mag-visit diha kay si Sir Kelvin and Sir Paeng diha. Ayan, so sa mga gusto magpa-radio promotion, ayan, so diha sa Bukidnon area, so available ato ang Light FM Bukidnon mga gala. Ayan, so layo po na lang labay diha. Abot, maabot sila kuan Planet Mars. Ayan, so good morning sa itong mga listeners diha. Ayan, so muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa 0912175-1291. Ayan, so gikan kang 3448. Papa Kebs, na mo yung Vital C. Papa Kebs, kayo mo try on taku. Kaya sige, mag-ulan. Ay, mag-hadlock ko, magkasakit. Ayan, so asumin ko, ito ang Vital C mga gala. So available pa siya sa mga butika. Ayan, so soon mga gala, para di mo maglibog. Ayan, so pwede mo matul sa station puhon-puhon mga gala. So mag-call lang ko, mag-announce kung nanay available din na Vital C. Ayan, so good morning sa to ang texter. Ayan, gikan kang texter 344-34496. Ayan, good morning sa mga Papa Kebs. Greet na lang ako akong mama ug papa na nagkapi-kapi diri gawas sa amuang sala. Kaulanon na pud ang panabo Papa Kebs. Shout out day sa imo ha, o God bless. Ayun, so good morning sa inyo ha. Ayun, so lami jud kay magkapi-kapi sa sala ba. Binaga ulan-ulan. Siyempre, way hunaw-naon. Pero ang mga trabahan tayo, wala na karakara kay malate man. Ayan, shoutout sa tuwang mga trabahante diha, nagkarakara kay di naman logbook karon. So kuha naman ron kanang biometrics. Diri wa na ikon, wa na ilad-ilad. Ayan, so direkta sa tuwang topic for today. Ayan, so i-greet din na to ga good morning sa tuwang mga tigmaminaw diha dahil sa karwasyan ni si Kuya diha sa Dio South Division. Ayan, so good morning kani tanan. Sa tuwang mga tigmaminaw diri sa Ibanez. Ayan, diha sa mga itlugan. Ayan, diha sa nagabaligya po sila o kanang mga fruits. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, good so alimot kung sa names lang store. Kaya wala mong good names lang store. Ayan, diha sa Ibanez. O good morning sa tuwang mga ato ang mga motorista mga higala. So pag-amping-amping mo higala kay naga na ay mga checkpoints basig dili kompleto inyo hang mga papeles diha. Wa mo sige mo chanilas, wa mo helmet. Ayan, so dirito sa to ang topic for today sa adlaw ng Lunes mga higala. It's already August 3. Ayan. And sa panahon karon mahigala ka syempre. Na may uban po na mga parihan ni Papa Kebs na line of 30s na. Pero 20s pa si Papa Kebs, oy. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so uyon ba mo mahigala basta musulod o ang tao o relasyon dapat na ay kwarta. Ayan, so sa panahon karon, ayan, so musang ayon ba mo nga basta musulod ang tao sa relasyon dapat naa siya'y kwarta. Ayun. Siyempre, mag-uyab-uyab ka or kuminyuan ba, yun, dapat naa ba kay kwarta or wala lang, chill-chill lang. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Kay, makita lang ako sa social media, mahigala kay... Kaya nag-uban kaya gusto lang uyab-uyab. Yeah. Bulag dahil mga pila ka bulag. Napay uban po na kwan lang ka ng... Kasi tawagan na yung ka ng ginalink sa kwan, sa Facebook or sa mga friends. Ayan. Uban kay mangutang para na ay pang date. Ayan. Sa kinsa man na kapagay suwa pag kautang oy, para mang date. Ayan. Sa panahon ka horon mga ikala, ayan musang ayon ba mong basta musulod ng usa ka tao o relasyon, dapat na siya ay kwarta. Ayan. So, text lang mo sa long hotline number sa 0912-175-1291. Pwede po mo mag-message sa tuwang official Facebook page ang 96.1 Infinite Radio at sa 90.9 Light FM. Ayan. At ang oras may gala, alas 8:19 na. At sa pagbalik na ito may gala, ito ang pangbasaw na ito ang nag-text sa tuwang topic for today. Ayan. So, automatic dayo na. So, dahil isa dayo. Okay. O yan, tumasakon doon na imuhang gitek sa texter. Ayan, sa isaw na to niya para mabulto. Ayan, sumakatag sa kuga unang awit gigan sa Over October entitled Ikot Dren Stop Radio Hits sa Morning Edition. Kapanin yung DJ Pop sa programa nga Top Radio Hits. I'll be right back.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kakasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
4: Oh no!
3: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
5: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Itong oras mangigala alas 8:35 na. Huwag ganing oras atod ka ninyo sa Vital C mangigala. Kaya itong Vital C mangigala sa nika ato ang sodium ascorbate. Oga ascorbic acid may gala kay kaniya to ang Vital C gentle kini sa tong tiyan may gala oga veggie capsule oga daily wellness support sa ato ang kalawasan may gala. Ayan. So gamit na mo og Vital C na soon available diri sa atong istasyon. Ayan. So sa mga nag-ask kung asa to ang Vital C available pa sa mga butika oga soon diri sa tuang istasyon to ang Vital C. Oga kaning oras sa sad hatod kaniyo sa mga produkto sa EXL may gala. Ayan, so available diri sa Panabo City ang EXL mga higala. Ayan, so mga nangita o mga produkto sa EXL available na diri sa atong istasyon. Ayan. Ayan, so daghan mo nag-request na Papa Kebs, namba mo yung EXL diya sa station. Papa Kebs, kisanti karon kiwa mo yung EXL.
6: Ayan!
5: Di basta-basta.
4: Ayan!
5: Yes, available ito ang EXL products dito sa Toy Station Maygala. O gana, tayo papremyo sa EXL. So, ito ang promo mechanics Maygala. Kaya buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so, mamalit mo ga produkto sa EXL Maygala. So, namo isa ka entry every 200 worth of purchase Maygala. So, one raffle entry. Ayan, so, 200 worth of purchase Maygala. So, papakebs, what if 400, 600 ako ang napalit papakebs? So, kung 400 worth of products sa EXL Maygala, so, namoy 2 entries. Ayan. So, every 200 siya, namoy 1 raffle entry Maygala. So, pagkumanana, sa step 2 ta, ayan, so, ato ang iputang ato ang EXL products sa envelope Maygala as proof of payment. Ayan, so, sa isang envelope Maygala, so, nabutan ninyo ang 200 worth of purchase Maygala. So, sa pwede mo magdibog sa isa ka envelope, isa ka raffle entry. So, 200 lang worth of purchase inyong ibutang. So, dili 400, dili 600. Ayan, so every one envelope for every 200 purchase Maygala. So, ibutan ninyo sa envelope ang worth 200 na product sa EXL. So, one raffle entry din Maygala. Example, isa ka pa na capsule, tulo ka black coffee na sachet, or 7 EXL coffee mix 17-in-1 na sachet Maygala. So, pag worth 600 inyohang napalit, ayan, so tagihon ninyo worth 200 each envelope Maygala. So, ibutan ninyo sa envelope pod ang full name, complete address o ga contact number Maygala. Ayan, so full name ha. So, dili pwede na Junjun lang ibutang dito. pag sa address kay ibutan din nyo Panabo City, Davao City. Dapat kompleto Maygala. So, na ay Purok, na ay Barangay, o ga Davao City nana. So, dili nang Papa Kebs, mingon ka, Papa Kebs, pwede ibutang po ang name sa silingan na mo. Adili siya, Maygala. So, barangay lang. Purok o barangay. Ayan. So, Purok, barangay. Sana, ayan. Purok, Uno, barangay, San Vicente, Panabo City. Ayan na siya, Maygala. Ayan. So, contact number, Maygala. Ayan. So, magbutang niyo yung number niyo, Maygala. If ever nawala mo yung contact number, ayan. So, mamalihog mo sa inyong mga igsuon or sa inyong anak para magamit ang contact number, Maygala. So, sa step 3 ito, Maygala, so, i-drop your sealed envelope sa official na drop boxes near you, Maygala. Ayan, so, dito sa station sa Panabo City, Maygala, dito sa Infinite Radio, so, ayan, so, natay official na drop box, Maygala. Ayan, so, either sa Infinite Radio Station, kung asa man madungo itong station, or a partner radio station in your area. Ayan, so, dito sa itong Panabo City, ayan, so, na-drop box, dito, Maygala. So, pwede mo dito mag-drop sa inyong mga entry, Maygala. Ayan, so mo ng step 4, ay all valid entries will be automatically included in the EXL Grand Draw, Maygala. Ayan, so mo ng tanan, maka-appeal mo sa Grand Draw. Ayan, so kung ma-appeal mo, huwag kamo ang mabunutan, ayan, so paldo. Ayan, so dito sa important na reminders, Maygala. So, incomplete na entries, Maygala. So, kulang ang name, ang address, or contact number kay disqualified. Ayan, so dapat full name, Maygala. Full address and a contact number. Ayan, so mo nang diligid mo magkwaniha nickname na ibutang angga la ibutang ninyo, dapat full name jud ninyo. Ayan, so this promo is open to all EXL product users. Ayan, EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan, so sa mga igala, sa mga atuang EXL user diha, Maygala. Pwede nyo na ikon nyo na anyo ang mga ipamalit o gaibutang dari sa drop box dari sa atong station. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, sa adlaw ng Lunes, Maygala. Ayan, so mana nga to ang topic for today. Ayan, so dito kang texter 4366. Papa Kebs, na mo ya Vital C. Ayan, sa wala na, naghanan kayo ng utan. Ayan, so wala pa yung available dream, Maygala. Ayan, so for the last and final testament. Ayan! Ayan, so wala pa yung available Vital C dream, Maygala. Ayan, so basiga soon, Maygala, this week or next week, ayan, so available to ang Vital C. Ayan. Ayan, so dalita sa itong topic for today. Ayan, sa panahon karon, ayan, musang ayon ba mo basta musulod ang usa ka tao o relasyon, dapat naa siya'y kwarta. Ayan, so, sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, at 94.3 Light FM Kibawi Bukinan. Ayan, so, sa itong mga kwan niya, gusto mo participate, ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Ayan, so dirita ka ang texter 1058. Good morning, si mga papakips. Tugayan na ni mo, wala kantingog sa radyo, eh.
4: Ayan!
5: Ayan, so pasensyay, may nga lang. So, busy lagi si papakips lagi.
4: Ayan!
5: Ayan siya na, papakips, yes, dapat lang financially stable na ta before ta musulod sa relasyon. Dili man kinahanglan na milyonaryo ta, ay ha, musulod, ana. Pero for me lang, DJ No, lahi ang kumpiyansa na to sa atong kaugalingon. Ayun, so naputol. Ayun, so tanawon na to ni Be.
4: Ayaw!
5: Naputol sa message niya.
4: Ayaw!
5: Ayun siya. Lahi ang kumpiyansa na to sa atong kaugalingon kung kabaluta na natay kagasto o dili ta magsalig sa kapikas o sa atong pamilya. Ayun. So, manang may gala mong God. Uban, mahadlok po sulod ng relasyon tungod kay dili siya financial stable. What if manglaag mo? Okay lang manglaag, may ramdam naman kana na. Pero kung mabot sa pamilya, ayan. Unsa may ibuhi mo sa kong anak? Wala kay tarong trabaho. Nana, so inana siya may gala. So may go ang heart sa lalaki ba?
4: Ayaw!
5: Manang kasagaran may gala di sa mga relasyon kay di pa financially stable. Ayan, so gikan kang texter 0073. Papakab, sa kadugay na mo sa kong husband, wala dyan may nagmatter sa kwarta. Naunsa na ba di ay ni Ron mga nagmatter di ay sa kwarta basta mo sulod o relasyon?
4: Ayaw!
5: Tamod mo yung ala na. So, okay, siguro nang magtinabangay. Ayan. So, kung ang isang manggod, dili dyan willing na mutabang sa inyong relasyon, magiging kamot, ayan. So, wala dyan mo ipadulungan dyan.
4: Ayaw!
5: So, sa to ang texter na wala sila nagmatter sa kwarta. Ayan. Sa ilang relationship, siguro may gala kayo nagtinabangay. Nay mangon ang magtinabangay or napayuban relasyon na mayra sa sugod pero pag-abot sa in the long run, ayan, so wala put siya. Ayan, so gikan kang 7029. Morning, Papa Kebs. Long time no here. Ayan, so good morning sa imo, Hadiha.
6: Good morning.
5: Ayan, para na ko uyon jud ko dapat na jay kwarta ko magipagrelasyon. Kaya kinahanglan man dyan na mugasto para na ipang kaon-kaon kauban sa imong karelasyon. Shoutout na ko akong palalab na si Christina Ponce Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan, so good morning si mga Ma'am Fatima.
6: Good morning!
5: Akang ihang palalab na si Christina Ponce. Ayan. Tama dyan mga igala. Ngayon pa ni Ma'am ni Fatima na dapat na dyan kwarta kay siyempre, kita as a lalaki man dyan. Sa sugod pa na, kita mo kayo unang provider. Ayan, so dapat kung dapat sugtun ka or ma-impress ka sa imuhang loved one, ayun, so mo nang mugasto jug ka. Ayun, so mo nang client po kayo, mag-date mo niya. Ang babae na inyong hapabayro.
4: Ayaw!
5: Diba, awkward kayo?
4: Ayaw!
5: Ayun, so mo nang kung kamo, manapan mo sa mga 20s, okay naman sa mag-date-date sa. So, nayo man na magkwansa ka ng naman sa ginagmay ng mga date pero maabot na ka sa mga 25, 30 or date to marry. Ayan, so na-term na date to marry mga higala. Ayan, so di lang sila mag-uyab-uyab, so dapat mauyab sila hantod kami noon. Ayan, so una nga magpa-impress yung ka na yung kay kwarta na ikagasto mga higala kay syempre pag minyo ninyo na naam yun mo yung inipon. Ayan, so syempre mag-honeymoon mo.
4: Ayan!
5: Na may ubang ko na honeymoon kay out of the country, maga Vietnam sila, mag Hong Kong. Ayan, na uban kay masaba ka ng mga Tumurakay, Bagyo, Palawan. Ayan, so dapat na inipon may gala. So as a lalaki, ayan, so mo nang napadyod na ipon ginag may bahalag dili minilyon.
4: Ayan!
5: Ayan, so Drake kang texter 3749 Papa Kebs. Tinood yun na papakibso yung kailangan kwarta kay kalisod na sa panahon karon o nang dapat yun na financial stable mo bahala ginagmay lang ang ipon. Ayan, so tambot may alam. So really man po financially stable ka, minun ka, dagang kag kwarta. Dapat financially stable ka para makwal lang ni mo, mahit lang ni mo ang pangadalo na kailangan. If ever na kamo na mag-live-in or kamo mag-minyo, ayan. So wala yung uban yun na before sila mag-minyo, mag-live-in sa sila. Okay. Huwag sila kabalo kung ilahang mga karakteristik as a couple, mag-isang balay, kung kaya ba or dili. Ayan. Ayan, itong oras mga gala, alas 8:46 na sa Kabuntagon. Ayan, so shoutout na to mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga gala, especially diha sa Kibawe. Ayan, so good morning kanyang tanan.
6: Good morning!
5: Nanay diha na owner sa building. Huwag sa Don Carlos, sa Maramag, sa paganito na mga kanya, munisipyo.
4: Ayan!
5: Ayan, so, unta, makabalik na si Papa Gibbs diha.
4: Ayan!
5: Ayan, so, shoutout din ako ito. Ako ang naging muog sa kumbangko sa kuang motor. Ayan, KJ's Works. Ayan. So, dihara sa Carmen, dari sa Davao del Norte. Ayan. So, thank you kayo sa mga boss. Ayan, so, siya nag-customize sa kuang bangko. May gala kay Moses mo ko sa motor. Ayan, so, mo nang gina-racing seat na ko.
4: Ayan!
5: Ayan, so, ito ang topic for today, mga gala. Ayan, so, sa panahon karon mo sang ayon back mosang ayon ba mo nga basta musulod sa usa ka tao og relasyon dapat naa siya'y kwarta. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, sa gikan ka nga 7448. Papakebs na kay Case Fragrances dira. Papakebs kay wala na ko'y pahumot na hurot na sa kuang iksuon o pangawat.
4: Ayaw!
5: Grabe po na yung sodi mo. Eh. Asta yung mga pahumot, kuwaon man dyan.
4: Ayaw!
5: Yes, available ito nga kay sa Fragrances Dremingalog. Available po diyan sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so, sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo ga kay sa Fragrances. Ayan. So, ina na yung mga iksoon diha na pamalit po. Ayan lang si panguha sa mga pahumot.
4: Ayaw!
5: Ayan, so ato aning pambansahon ang mga remaining na nag-text. Ayan, so gikan kang 3141. Ayan, so nabulol si Papa Kebs.
4: Ayan!
5: Ayan, so yes, Papa Kebs, praktikalan na karong panahon na. Ang importante, karong kwarta o respeto, DJ. So tama dyan naman yung kalan na kailangan dyan tag-respeto. Ayan, may uban ko, kung nagkakwarta, mara na siya nasa kinatasan ba?
4: Ayan!
5: Kana man ko na kwartahan kay subjective manggod na kay syempre kung ingon ka la dato si Kwan si Sampulta si Christian Dero. Ayan, shoutout kang Christian Dero. Ayan, sumama siya dato si Christian Dero pero napay mas dato kay Christian Dero. Ayan, so muna nga dapat yung be humble. Ayan, si Papa Kebs kwartahan si Papa Kebs mayon ko kung kwartahan ko napa may mas kwartahan sa kuha.
4: Ayan!
5: Ayan, so last na nag-text. Ayan, so tama dyan na DJ, alanganin o magsalig lang sa ginikanan. Ayan, so ano pa ba yung nagsalig sa ginikanan? Siyempre, siguro mga kabataan unan ron, mga teenager. Ayan, so asa mo, paman sila work. So dito sa ginikanan, mga ayaw o pang date.
4: Ayaw!
5: Ayan, si Papa Kebs dati, wadyo ka try na, no? Eh.
4: Ayaw!
5: May kogo ka ng pa. Ma, mga ayaw o pang date, ma.
4: Ayaw!
5: Ayan, so Papa Kebs, unsa may maingon na yung mga ito ang topic, Papa Kebs, na sa panahon ko ng Papa Kebs, basta musulod o relasyon, kailangan dyan na ay kwarta. Ayan, so pa, sa kuha, manghingala, personally, so tama dyan na manghingala. Nahuman naman ta atong puros na kanang uyab-uyab sa una, crush-crush.
4: Ayan!
5: Ayan, so dito na ta sa step up na ta. Ayan, sa mo nang sa relasyon ka ron, before musulod siguro si Papa Kebs, siyempre kay single man si Papa Kebs.
4: Ayan!
5: Sige na yung gusto mo habol diag December.
4: Ayan!
5: Ayan, so may gala, no? Ayan, so mo nang pag ako personally inani, so dapat financially stable si Papa Kebs kung musulod yung relasyon. Okay, siyempre, dili mo ko gusto na adi ha, rataman, first date lang, pag humandi na mag-contact kay, mag-sine lang sa messenger. Ano mo nang date to marry o financially stable dapat si Papa Kebs. Ayan, so, mo nang sa uban karon hilig pa og kanang mga uyab-uyab lang, katong mga teenager, pero mabot na kag kanang sa man makon ka kanang maganahan kag mga bata, maibog na kag mga appliances sa kwan sa mall.
4: Ayaw!
5: Lera dyan ang mga kwan na dyan kanang nanadyo ka sa kwan dyan sa kanang katigwangon or what. Ayan, so di na ka maakit anang mga sanina na nindot, mahalon na mga jackets. Pag musulod na kag mga kitchenware, mga appliances, diha na ka mga kwan. Wow, gapuha ni uy.
4: Ayaw!
5: Ayan, so para naman gala, financially stable. Ayan, so manang dapat ready mo. And syempre, kang isa ka relasyon may gala, kung sa business na term pa na, kailangan dyan mo mag-invest. So, kailangan ko mag-invest sa gugma, manang mag-invest yun ka. Dapat na yung kay pondo na kwarta para puhon na mag-minyo mo, mag-ipon-ipon mo, hindi na mag-problema. Okay, syempre, minyo, lahat naman ng step na

0: na mubantay sa bata may gala. Pero di dyan ako makalimtan na taga-jog gahinan og oras ang imuhang anak. Ayan. Papagin mo rajog na yung anak.
1: Ayan!
0: Ayan, so maro to ato ang topic mga gala. Ayan, so thank you Kristanan sa itong mga tig paminaw. So ay mo kalimot mga gala ha. Ayan, so parang nanggaro si Kristendero ron. Ayan, so na si Kristendero. Hello, Kristendero.
1: Ayan!
0: Ayan, so ni bisita si Kristendero dere last week. Ayan, so pogi si Kristendero. Ayan, so single po to si Kristendero.
1: Ayan!
0: Ayan, so ready to mingle ba si Kristendero?
1: Ayan!
0: Ayan, so ay mo kalimot mga gala ha. Masunod ni programa ang Yesterday Once More with Kristendero. Tendero. Siya lang natatanging tendero na walang tindahan. Ayan. Pero, namin siya na siguro, pero cash in, cash out na siguro.
1: Ayan!
0: Ayan, so thank you kay Satanas sa ito ang mga tigpaminaw karon sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM o sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, sa mga nangita o mga produkto sa Vital C mga gala. Ayan, so soon, available dari sa atong station o sa ito ang mga tigpaminaw sa ato ang EXL na products. Ayan, so available dari po sa atong station. Ayan, so salamat kay Satanas sa ito ang mga tigpaminaw. Ito ang mga management, mga staff ng attorney Ulysses Salabaw, sa ito ang mga co-DJs, mga field reporter, mga news anchor, mga higala, o mga kumanang DJ na kumatag buntag or gabi. Ayan, so thank you kayo. So, ugma na po ito mag-umanuban mga higala, same time, same station. Ay mo kalimot mga higala, o kaon para dili mapas mo. Ayan, so salamat isanan. Kinigyapan niyo ang DJ Matubuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing na bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
4: so Hi, Dong! Happy anniversary! Alina?
5: Kuhaan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
4: Atong Pasko og New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
5: Kanang wa magod masindihan ang Piccolo Day?
4: Oh, ari, ang Terramax capsule, sulayi.
5: Para asa man, aday?
4: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny goat wheat, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
5: Ano day? Ali na!
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usakay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: gamit na kong samot.
9: Pastilan, pagkaninduta sa Growmate multivitamin syrup, anak. Asa man ka?
8: Muinom na ko, Growmate pa!
9: Growmate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
10: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
10: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants, anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
13: Mega Pure Herbal Capsule.
12: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
13: Mega Pure Herbal Capsule.
12: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Reminishing the past, yesterday once more.
15: Did I dream that we dance forever?
14: The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
16: Someone who understands me, knows me inside out.
14: Yesterday once more.
16: I had

It is now 10 minutes after 9 ng morning. And hey, back on your radio. Ang nag-iisang tindero ng inyong radyo, Chris Tindero, mga higala lang sa programang Yesterday Once More.

0: Okay, there you have it, something from Sneakers. Their song entitled More Than Just the Two of Us. Anyway, mga suging tigpaminaw! Welcome back sa itong paraguban, mga higala. It is a beautiful, gloomy Monday morning, mga suking tigpaminaw. Well, bago yung radio, nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, nawala ngang tindahan, di ba? Mga pa'y mangutang, mga higala.
1: Asus! Nangilang napot na!
0: Chris, tindero, mga higala, lang sa programang Yesterday Once More. And of course, I'll be keeping you company, mga sunging tipaminaw, all the way until 11 the morning, no? Okay, once again, today is a Monday, mga higala. It is now the third day for the month of August, tuig 2026. Sa tanang sa ulog silang adlaw na tawhan, karong adlaw, ah?
2: Happy birthday!
0: Sana ay ma-invite nyo ako. Well, happy birthday, mga higala, no? Ginaod ko nga niining imong adlong na tawhan, magmalipayon ka mga magmalipayon mo, mga higala. Bisan pa man sa kapit-uson sa panahon, mga higala. At dili gina to kalimtan, no? Ang pagpasalamat sa itong labaw makagagahong mga higala for giving us another year to see how beautiful life is ang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Di ba? Ito itong mga kuwani mo mga sa, mga kuwani mo sa unang higala. Itong mga ano, sama niyo, labit na mga ikuwan, no? Itong mga time na medyo nawad na nagagana, di ba? Katong time na nagka-struggle gyud ka mga higala, di ba? Imagine karon na kanag-ano gidugangan ang imong katuigan sa imong pakigbisog diri sa atong kalibutan mga higala. Di ba? Na-realize mo, ninduta pa man di kayo mabuhi, no? Di ba? Ano lang yung pagkaigala, ha? Keep on fighting lang yung pagkaigala. Bisag gawa tayo kaaway, ano yung pagkaigala, keep on fighting na lang yung tanong, laban lang. By the way, alang sa mga text, greetings mga higala, baga hi and hello sa inyong mga loved ones niya. Alala mo kaulo mga higala ha, send lang ka na sa itong text line, ang temporaring text line ni Chris Tindero mga higala. Sa numero nga 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Well, by the way, I'd like to say hi and a good morning guys sa tanan na itong sungin ni Paminaw nga nakatunin right now diya sa Panabo City, Mahigala. Pinaagi sa itong kaubang sibihanan diya, ang itong main mga higala. Pinaagi diya sa may 96.1 Infinite Radio ug sa 90.9 Light FM, Panabo City. Hello, good morning day ha sa itong kauban. Diya mga higala, ang itong banggitang IT mga higala. Diyan sa Panabo City. Good morning day kang kuanda kang Papa Kebs. Okay, good man. Good morning budaya sa itong General Manager diyan kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Huwag good man sa itong mainabtikon nga Operation Manager kay Sir Wolfie Orio. Alaw sa kamalipay pagpaminaw sa mga kaubanan ng mga DJs, anchor at mga reporters mga higala. Good morning kaninyong tanan. And also, akong kwanda yung mga higala, akong sparring partner. There is 94.3, Kibawi Bukidnon mga higala. Okay, usa ka bali pa yung kabuntagon kang Tatay Paing. Akong sparring partner sa Pikas Lawak mga suging digpaminaw. Well, by the way, ay kalimot mga higala ha, nga kining atong panag-uban mga higala. Ipaliwan kini sa itong Hagunoy Lermentoel mga higala. ang gikagubtan dito sa siyudad sa Panabo, mga higala, no? Alright, alang kini, alang atong mga kahigalaan na to. Na doon ay giwating pagpanakit silang kalutahan, mga higala. Okay, mga pamaol, di ba? Mga muscle pain. Ano ay pamaol na DJ, di ba na muscle pain? Di ba, katog doon ay paluhot, mga higala. Gibuturan sa ilang gatian. Lahablasi ka na pagigala ha sa itong kahagunoy ledement oil pagigala para huwag tang ang agay. Manalimot lang ko sa tagline na ni sa kahagunoy sa kahagunoy ledement oil huwag tang ang agoy. Mo ba ito? May magpabidaw rin ha sa itong kuhan sa itong hindi ni mga igala kang bossing Choy Choy o gingon man sa iyang pinalanggang kapikas. Hala, good morning ganyong tanan. And also, I'd like to say hi and good morning sa mga kasilinganan na akong mga munisipalidad dari sa Kibawi, Bukidnon, mga higala. Okay, good morning day ha sa tanan natong mga kahigalaan, mga listeners diya sa may Damulog, Bukidnon. And also, sa itong silingan, gihapon mga higala diya sa may Dangkagan. Diyas may ikitaw-taw. Huwag ingon man. Diyas may... Diyas may Don Carlos, mga higala. Huwag ingon man. Diyas may Maramag, Bukidnon. Apelaw sa diri, mga higala. Sa may Quezon, Bukidnon. Uy, may pagpaminaw dahi ha sa mga listeners na ito. Nakachuli right now. Diyas may Lurega, mga higala. Yes, abot na diya mga higala ha. Ingana ka, hagtik ang atong signal, no? Mag, some part of ka ng kalinan mga higala. Okay, good morning, ganyang tanan niya. Labi na po din sa may Carmen. Alam ay yung pagpaminaw. And good morning. Nanginaut ko nga na mo sa Kapiskay sa yung panglawas mga higala. Wala yung pangbating ka balatian, di ba? Hoy, kung namain mo yung pangbating balatian, mga higala, ha? Ay kalimot, mga higala. Na natay mga herbal din, mga higala. Okay, sama na lamang sa itong Mega Pure Food Supplement Capsule. O Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga higala. Abin ninyo, mga higala, ang itong Mega Pure Herbal Products, mga higala. Maayo kini mga higala. Alang atong adunay mga high blood, diabetes, UTI, insomnia, myoma, kinibitaw nga adunay constipation mga higala o maglisod sa pag kuan pagpagawa silang hugaw. Diba? Problema sa kidney o sa kasing-kasing mga higala, adunay migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer o kining kuan mga igala kinibitaw og lisod kag ihi mga igala og ingon man na mayo pud kini alang atong adunay goiter tumor og problema sa prostate mga igala psoriasis hepatitis og pag kanaguan mga igala unsay pangangalay gani pangangalay masakit ang likod oh. Epektibo kayo ni mga igala, ha? Itong doon ay rayuma, gout, mga igala, katong arthritison. Ala, kaninga suway kini mga igala, katong Mega Pure Food Supplement Capsule o gingon man atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. O anyway, doon na po tayo kuhan mga higala. Doon na po tayo mga dili lang ni pang kuhan mga higala. Ha? Dili lang ni mga herbal atong mga produkto dari mga higala. Siyempre, na po tayo produkto dari mga higala. Alang sa itong mga suking tigpaminaw na nagitag perfume na long-lasting ang kahumot mga higala. Lani atong kuan mga igala ha ay kalimot nga natay case fragrances mga igala alang kini atong mga kaigsuunan kaigalaan nato mga igala nga nagitag perfume Alright, niya na itong kay sa fragrances, mga higala. And don't you worry, mga higala, kay wala kay kabahayan na ning perfume. Kaya, kwan isa mga higala, ha? Inspired ni mga higala sa mga leading brand of perfume, mga higala, international, ha? So, dili lang siya pag local, mga higala, pag international, gini siya. And anyway, sa mga kaiglaan mo nato nga nagitag sabon na makaputi sa ila. Makapagwa pa mga higala, no? Lang atong doon ay mga insecurity sa ilang skin, mga higala. Ala, gabita kini atong Cotis Mestiza Glutathione with Collagen Soap, mga suking digpaminaw. Blended with milk and honey ni siya, ha? Huwag atong Cotis Mestiza Carrot Papaya Soap, mga higala. And also, alang po sa mga kalalakin na nato, diaga, may dos na mo arangkada sa ilang mga partner. Lagi ba kay kanilaging hardworking na kayo mga higala? Diba kanila itong kusog mga higala na hurot na nato sa itong trabaho? Diba? Daw, no, si partner ka nagpaabot. Imbis na ligo na mga higalang, nagpahumot na gamit ang Cotis Mestiza Glutathione with Collagen Soap, mga higala. Wala na nun na pansin kay hurot lagi ang kusog sa trabaho. Well, anyway, alang sa kuhan mga higala, extra nga kusog mga higala, paalang sa inyong paglabing-labing sa inyong mga partner. Ano yung atong muscle man food supplement for men o ingon pa natong muscle man strong coffee mix, mga higala. And anyway, akining tanang produkto, mga higala, na akong na-mention, lakip na po natong MLA ta Malunggay with Luyang Dilaw, mga higala. Alright, mapalitin nyo, mga higala, kay da sa may Panabo City. Mapalitin nyo pinagi da sa atong sibihanan sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM, Panabo City, mga higala. Nga nimutang da sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Sur. May pagkikita lang ninyo, mga higala, ha? Nga itong mainaptikon nga mga kaubadan diya. Si Sir Kevin, kundili baga si Ma'am Rose, mga higala, na may doorbell niya, mga higala, kay close mo gina siya always, no? May doorbell niya, mga higala, tuplo ka lang ang doorbell, ha? Abti ka na muabri si Sir Kevin, mga higala, para muabi-abi kaninyo o mo entertain sa inyong mga pangutana, mahitungod sa itong mga produkto, di ba? And anyway, dari sa Kibawi Bukidon, mga higala, mapalit ninyo ang mga produkto. Atong mga produkto, mga higala. Okay, dari sa itong sabihanan sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidon. Nganimutang dari sa may Barangay East, mga sungit ng Pabinaw. Dari sa Rieta Dumaog Building, second floor po yan, mga higala, door number 1. Okay, panuktok lang mo, mga higala, ha? Ay, lagin mo kaulaw, mga suking di paminaw. Saka lang mo rin panuktok sa door number 1. Naapon mi ni Tatay Paing, mga higala, nga anda mo alagad kaninyo. Anyway, it is now 28 minutes after 9 ng morning and Chris and Dero will be right back, mga higala. Uban sa itong mga kapalaran karong adlawa, ning adlaw nga Lunes, mga higala. Wala din yung mga higala, ha? Itong paminahon, mga higala, kung maayo ba itong kapalaran karong adlawa.
3: Amiga ko daw!
0: And of course, only right here, Lapuyan, sa inyong paborito radio station. Once again, there is a Kibawi Bukidon, mga higala, kini ag 94.3, edya sa may Panabo City. Okay, dungog tan ninyo, mga higala, pinagi sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, Panabo City.

Okay, there you have a set from Air Supply on their song entitled I Can't Believe My Eyes. Check mga higala, it is now 33 minutes after 9 ng morning. And of course, kao ba lagyapon ninyo, nag-iisang tindero ng inyong radyo? Chris Tindero mga higala, and I'll be yours all the way until 11 ng morning. And by the way, sa itong paraguban sa programa ka yesterday's Once More mga higala, and yes, karong adlaw magigala na ana tong mga kapalaran. Nagpungasi na si Pulang Kristal mga suking digpaminaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Erwe ari ana magigala nga tong mga kapalaran karong adlaw.

Hi, Ghana. Good morning. Welcome na sa ating atong segment sa atong panag-uban sa programa ka Yesterday Once More, mga higala. Ang segment gamu basa sa inyong kabalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Ang segment nga naguluhang kidi ang nga kong kabalaran karong adlaw. Mabay tayo tulan eh. Ay kalimot pag-igala ha, nga kini nga segment pag-igala, gipalayan kini sa mating huwag kabubuton sa Gunoy Linmentoel mag-igala. May kini alang sa mga kaigsunan na ito, doon ay ipambating pagpanakit silang kalutahan. Kanabitang inig tingtugnaw sa panahon mga higala, mutukar ang imong sakit sa kabukugan. Diba? Mutukar ang imong arthritis mga higala, laplasi ka na mga higala ha, sa itong hagunoy Linmentoel mga higala. By the way, may nga pagpaminaw dahil sa itong mga kaigalaan, mga silingan na ito, mga higala. Dire sa itong gasbihanan sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. Alam, may nga pagpaminaw dahil hanggang bus stopper, dahil sa may Reta Vulcanizing Shop. Kauban po sa iyang anak na si Jean Claude. Pero also kag Jeramila Hinayon dyan sa may Sampagar. And good morning also kang Nanay Carmencita o kang Tatay Rogelio Rita. May nga morning po niya kang Bus Gerson. Huwag yun man sa iyang pinalanggang kapikas. Huwag mayong buntag po dahi sa patisoy na akong amigo. Ang bagitang mekaniko diri sa Barangay East mga higala. Good morning day ha kag Boss Pupong og sa iyang pinalanggang kapikas. Kasama, good morning po day kag Boss Engineer Kilit Confisor, Confisor. At sa kanyang poging driver kasi Boss Marvin Ilivado.

Good morning, mayong buntag, DJ Chris Sendero. Shout out lang na ko sa imuha, DJ. Request na ikong song na Dearest One by Lord Soriano. Si Felix Anya Biza na ni DJ. Dari sa may San Francisco, Panabo City. Uy, may nga magpaminaw ha. Kang boss Felix Anya Biza. Diyan sa may San Francisco, Panabo City. Kumusta mo sa may inyong kabuntagon diha? Pero may mga gala itong magkasugdan. Ang pagbasa sa itong kabalaran karong adlawa. Alang kini sa tanang kahigalaan nato nga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karon. Ala, happy birthday ha. Alang sa mga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karong adlawa, Agosto 3, 2026, adlong Lunes mga higala, paminaw ha.

0: og matod pa sa tumbulang kristal mga kaigsuunan. Pabor kanimo ang kahitasan. Tungod kay ikaw usa ka ihimplo sa pagkamaayo. Mao kana ang hinungdan nga maswertihon ka kaysa uban. Uy, may nga magmaminaw dahi ha kang Balga Gustilio Gist, Hista. Okay, kang Angkol Balong. Diya sa may, ano, diya sa may Lumintaw, ha, Quezon, Bukidnon. Nakuan man ta mga igala, nag-Facebook Live, man ta karon, no? Karon diri kita sa Aris mga suging di pabinaw. Alang sa mga nilalang ang ipagkatao ni atong Marso 21 ngadto na sa Abril 19. Ug matod pa sa tong bulang kristal. Magmalampuson ka kung manghas ka sa pagkuha ug mga risgo sa imong karera o uban pang mga paningkamot. Ang mas nindot, kunang mas nindot pa kay ang imong kalampusan daw usa ka gasa gikan sa kapalaran. Nga magsiguro nga makakuha ka og dakong kantidad sa kwarta. Uy, sana all. Swerteng kolor alang kalong karong adlawa. Sana man nina dili naman daga baluman mulitos ani. Swerteng kolor ka alang karong adlawa maghigala is color pula. O garon, dali kita sa Taurus mga higala. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatao ni adtong Abril 20 nga adto na sa Mayo 20 mga higala. Matod pa sa atong bulang kristal. Swerte nga adlaw kini alang kanimo. Busa ayo pagpanuko sa paghimo og pangandoy ngadto sa kahitasan. Aron mapamatud-an nga dapig kanimo ang swerte og wala og nga wala ka gipasagdan. Oh mga igala ha, swerte daw kini nga adlaw alang kanimo. Busa ayo daw pag panuko sa paghimo og pangandoy ngadto sa kahitasan mga higala. Aron mapamatud-an nga dapig kanimo ang swerte kung wala kag ipasagdan. Swerteng color alang karong adlawa mga higala is color blue. Karong mga sugid ipaminaw sa way paglangay diri kita sa Gemini. Alang sa mga kahigalaan na itong ipagkataon ni itong Mayo 21 at ito na sa Hunyo 20 mga higala. Matod pa sa itong bulang kristal. Susiya pag-ayo ang imong nadungog una sa tanan. Dili tungod kay nindot pabinawon ang usa ka butang. Nagpasabot na kini nga mapuslanon ang resulta ni ini alang kanimo. Swerte nga kolor karong adlawa. Kolor itom. Noto no, amoto no, anas mga Gemini mga igala ha. Susiha daw pag-aayo ang imong nadungog una daw sa tanan. Dili daw tungod kay nindot paminaw ng usa ka butang, nagpasabot na kining mga lampuso ng resulta ni ini alang kanimo, di ba? Na maging mga butang mga higala nga bisag usahon bitaw ni mug kuan bitaw. Bisag usahon ni mug paningkamot mga higala kung dili para nimo, dili gid ihatag sa kaitasan, di ba? Unang kuan mga higala ha, susiha daw pag-ayo ang imong nadungog una sa tanan. Di ba? Kaya na may mga butang mga higala na dili yun na ito. Bisa ko saan na itong pagmanikamot mga higala, diyan na gintatama, di ba? Kumbaga na, kung dili yun para sa imo bitaw, dili yun na ihatag mga higala. Dapat yun na maniid sa taba. Panitan sa bitaw nimo mga higala kung kanang butang para bakana gid sa imo. Makaya ba gid kana nimo? And moving on mga higala, dire kita karon sa Cancer. Alang sa mga nilalang ang ipanganak niya itong Hunyo 21 nga ito na sa Hulyo 22 mga higala. Miabot na ang takdang adlaw karun. Ihatag sa langit ang imong mga pangandoy. Usa-usa. Ito mga igala no, miabot na daw ang gitakdang adlaw. Karun ihatag na daw sa kahitasan mga igala ang imong mga pangandoy. Then again mga igala ha, ini atong gipabasa mga higala, isa bunga lang kini sa tinaliksik sa atong hunahuna sa atong bulang kristal. Ayaw kalimot mga higala nga ang atong kapalaran mga higala. Nagdepende ka na sa atong kakugi, pagpaningkamot o pagampo sa kahitasaan mga higala, di ba? In other word mga higala, kita ay kita may kananguan. Kita may timon sa atong kapalaran mga higala, di ba? And swerte color alang karong adlaw is color violet mga higala. Violet. Oy, may nga pagpaminaw dahi sa tanan natong mga kagilaan, mga patisay o mga patisoy natong kagilaan diyan sa may Rosa Big Shop mga higala. Dool diyan sa itong sibihanan sa Infinite o Glight FM, Panabo City mga higala. Hala, good morning, ganyang tanan diyan ha. Nag-inout ko nga namo sa maayong panglawas. Sabi itong kung aduna mo yung gibang bating pagpanakit sa yung kalawasan mga igala ay na padugaya pa. Diba? Para baka kumbati gita mga igala para maayo bitaw gito itong kapalaran bitaw. Ala, kanagawan mga igala ha. Kini nga plastic ka na sa itong Hagunoy Liniment Oil mga igala. Diba? Para always on the go gita, diba? Oy, shoutout na sa kong patisoy nga amigo diyan sa may Talakag Bukidnon. Okay, happy viewing day kang bossing Jason Anyana. Labi na po sa kong patisoy gapon na Brad. Kaya Brad Aliner Sandigan, a.k.a. Ipok. Wala, kumusamos man mo diyan, boss. Sa mga Brad po din ako sa Alpha Caparo Fraternity and Sorority. Alam, sa kamalipayong pagpaminaw sa inyong tanan diyan mga Brad o mga Sai, no? Long live AKP. Karam, dire kita mga igala sa Leo. Alang sa mga higalaan na itong gipanganak niya itong Hulyo 23, ganto na sa Agosto 22, mga higala. Og matod pa sa itong bulang kristal. Ang kamautuuran nga maayo ang pagtratar sa uban kanimo, wala nagpasabot na dili na kinin, kuna wala nagpasabot nga dili kanila budhian. Hinumdumi kini karong adlawa. Swerteng color alang karong adlawa is color peach. Mga higala ha, alang sa mga Leo, mga higala. Ang kamatuoran daw nga maayo ang pagtratar sa uban kanimo, wala daw na magpasabot, mga higala, nga dili kanila budhian. Di ba? Inumdumi daw kini karong adlawa. Lucky color is kanagwan color peach, mga higala. Kanon diri kita mga suking tigpaminaw sa Virgo. Kumpariya ni Crisendero, mga higala. Virgo, the virgin.
1: Agus, nangilat na po ka. Amiga ko lo.
0: Alang sa mga nilalang nagipagkataw di atong Agosto 23, nga to na sa September 22, mga higala, no? Hoy, may nga pagpaminaw day, ha? Okay, happy viewing day, ha? Sa akong mga patisoy gapon na mga busing. Diyan sa lungsod sa Talakag, Bukidnon, mga higala. Hindi na na-assign gapon si Crisendero dito mga higala, no? Okay, way back in 2019. Sa akong patisoy nga busing, boss Doloy Gabayno. Pagkang boss Andrew Tinoy, ang patisoy sa tanan. Alam ay nga buntag ninyong tanan dya. Ginawad ko nga namo sa piskay sa inyong panglawas. Mga boss Andrew Tinoy, mga igala, mo niya kong suki sa hapla sa una. Og happy viewing buday kag bossing Alider Sandigan, Brad Alider.

Oto ha, mga igalan no sa Virgo, aduna ray maayong kapalaran nga nagpaabot kanimo. Apan kung magduwa-duha ka, masayang lang kini ug moadto sa uban. Ano day na day? So ba mga kananguhan bitaw mga opportunity mga igala? Di ba kung once mabis na nimo na opportunity mga igala, ay posibili ra na dito na mo adto sa uban. Di ba? Sa imong mga kauban. Labi na kayo sa trabaho mga igala, di ba? Swerte nga color alang karong adlaw mga igala sa Virgo is color pula. Karon mga igala, dire kita sa Libra. Mo ni atong kuan mga igala, katapusang kuan mga igala sa unang hugna sa atong pagbasa sa atong mga kapalaran. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatawon ni atong September 23 ngadto na sa October 22 mga igala. Matod pa sa tumbulang kristal. Makabaton ka na karun og bintaha batok sa tao nga kanunay mangayo kanimo og pabor. Makadawat ka og butang nga mas labaw pa. Kaayo kaysa ilang gipangayo kanimo kani adto. Og kini mahitabo sa wala damha nga paagi. Swerte ang color alang karong adlawa is color lavender.

Higala, doon na kita ay 55 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon, mga higala. Oras, hatod ka na ito sa may tingwag kabubuton sa JC Water Refilling Station, mga higala. Nahimutang diri sa may barangay Libuagon. Along the highway lang ni mga higala, ha? Alang atong makakaigalaan na itong nangita. O safety nga imnunong tubig, mga higala. Ala ato lang ang JC Water Refilling Station, mga higala. Once again, located is mga higala, dito sa may barangay Labuagon, Kibawi, Bukidnon. Oy, may nga pagpaminaw po deh, ha, sa tanan at mga kagilaan, mga patisay na ito, mga patisoy, mga kagilaan, mga kapwa na kong tindero tindera. labi na kayo rin sa Kibawi Public Market. Og sa tanang mga public market nga nga makuha ning atong nga sibihanan karon, mga igala. Das may Panabo City Public Market, mga higala. Lagom samos man inyong kabuntagon dia. Kay naginaot ko nga okay kay atong kabuntagon, no. Although na medyo saysayo pa, mga higala, naginaot ko na daghan naghalin ang atong mga patisoy, mga patisoy na mga tindero og tindera diha. Oy, maayong pagpaminaw diha kang boss Lali, Larry Bird. Mga gawin, mga higala, mga abigo na ako. Mga suod na akong abigo kaniya ito, mga higala, og kani, og pati na po garoon, diba? Alam, may nga pagpaminaw na lang, ha, ni Boss Larry. Ya, sa may Talakag, Bukidnon. Anyway, mga higala,

0: Doon na kita 57 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa Kamuntago. No oras hatod ka na ito sa may tingwaga bubuton sa Hagunoy Linement Oil Maghigala. Anyway, ang Hagunoy Linement Oil Maghigala available kay Diris atong Sibiyanan, no? Diris sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, mga higala. Nanay Mutang, Diris may Barangay East. Second floor, Diris may Reta Dumaog Building. Once again, second floor, door number 1, mga higala. Alright, kaya always mani naka-closing atong Sibiyanan, mga higala. Kaya pwede ra kayo manuktok, no? Ay lang, gilmog ka ulang, mga higala. Andam kayo mo abi-abi si Christine Dero, mga higala, o si Tatay Paing, ha? Diba? Alang sa inyong mga pangutana. Christine Dero, single pa ka? Uy, single pa ka? Uy, uy, nako. Ingana ng mga pangutana, bitaw. Ganahan kayo mutubag si Christine Dero, ano? Labi na sa mga kuhan po, sa mga single po dya.
1: Ano? Nangilat na po ka. Atika ko
0: na. And also, dya sa Panabo City, mga gigala, mapalit ninyo ang itong Hagunoy Linement Oil. Okay, dya, pinagi sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, mga higala, sa Panabo City. Kanimutang dya sa may second floor, A-Square Building, mga suking tigpaminaw. Diyan mismo sa may Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagkikitain lang mga higala, ha? Ang mga inabtikon na itong mga kaubanan diyan, mga higala. Okay, naadya si Sir Kevin, mga higala. Pagkikon man si Ma'am Rose. Ano sila, mga higala? Kaning kung sa mga pungutanan ninyo about sa itong mga produkto, mga higala. Andam ganin silang mutubag, mga higala, no? Itong na yung mga pangutana, unsay tambal, kanang ano, umaw niya kong ibati, ma'am, sir, kanang ano, sa may maayo, ani. Ba, ma-explain nila maayo, mga higala, ang inyong, kung unsay para sa inyo. Hello, once again, good morning, ha, sa kanang kay Ma'am Rose o kay Sir Kevin. Anyway, it is now exactly 10 ng morning na magigala. For the meantime, I'm gonna give you a song coming from Chad Borja this time, magigala, on his song entitled Ikaw Lang. Roba lang yapon ninyo si Chris Tendero, magigala, alang sa programa ng Yesterday Once More. I love ya. Mwah.

0: anak, nagdali ka man gud.
1: Na ako'y surprise nimo pa.
0: Oh, perfect. Dali argo nimo nakuha nga akong gitudlo.
1: Syempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
0: Growmate Multivitamin Syrup?
1: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kog samot.
0: Pastilan, pagkanindutas sa Growmate Multivitamin Syrup anak. Oh, asa man ka?
1: Moinom na ko Growmate pa.
2: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-kapsul lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya, ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
4: Karon, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid?
3: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
5: Ang Power 10 from BioCapsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 from BioCapsule. Power 10 from BioCapsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Buhing ebidensya sa kayuhan.
11: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
12: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makakasal tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
10: Buhing ebidensya sa kayuhan.
13: Mahalaga ang kalusugan, kaya alagaan natin ito. Mag Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc ngayon.
14: Mega C Plus.
13: Ito ay nagbibigay sa ating katawan ng high volume nutrients as our protection. Ang Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc ay vitamin C na may zinc pa. A good combination, energy plus immunity. Dahil pag wala ka nito, maaari ito ang maging sanhi na tataas ang blood pressure mo at sugar. Mag Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Palaging pagod? Ito na ang sagot. Alisin natin ang lower energy mo at weak immune system. Palakasin, uminom ng Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc araw-araw. Dahil pag always kang naka Mega C, always kang healthy. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc is available in all leading trusted drugstore near you.
15: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
16: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
17: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sa wayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, testingin ninyo. Kamus ma'am, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
16: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
18: Nag-uul ka ba kahit di namuga na? Responsibilidad kang misis, wanay ikabuga! Ayaw padala! Mag-Muscleman, your sexual enhancer!
19: Well, ako ang inyong pangulo, papagong, nanawagan ako sa mga kababayan natin. Nauminom kayo ng Muscleman Sexual Performance Enhancer. Wala na kayong away-away ni Mrs. Huwag niyong kalimutan, Muscleman.
18: Muscleman, makapa-active sa sex life. Muscleman, Muscleman, ang braso sa mga kalalakihan. Mapalit sa inyong mga suking butika.

0: Okay, there you have it, mga higala. Something from Vanessa Williams on her song titled Save the Best for Last. Well, anyway, it is now 21 minutes after 10 ng morning, and of course, I just got me here. Nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan, di ba? Mabay mangutang in town, mga higala.
1: Ika ko
0: Yes, welcome sa ikaduhang hugna ng atong panag-uban, mga higala, sa programa nga Yesterday Once More. And anyway, I'd like to say hi and good morning day ha sa tanan natong mga kahigalaan na mga biyahero nga rong ada takna ang mga higala. Okay, sa tanan natong mga kahigalaan nga nagbiyahe no. Nga naka-tune in mga higala pinaagi sa ilang mga stereo. Diba? Well, by the way, masaingani bitong panahon na mga higala. Kasi bitong dili kay kanangguan bito. Dili kayo wala kayo nagpakita ang gadlaw bito. Ano yung pinakaganahan ni Cristendero mga higala nga mo biyahe-biyahe. Kung kwan lang ka, kung pasayro lang ka, diba? Sabi nang gaulan-ulan mga higala. Sabi kayo mga kwan bitaw kung mag-commute lang ka, bus bitaw, mag-bus lang ka. Sabi kayo mag tuluga na bitaw ka sa bus bitaw. Dahil sa mong sa kanindo, sa mong tulog mga higala, pag matanin mo, nilapas na maday ka sa mong atuan. Nilapas na maday ka, imbis ka nang gawin lang ka. Okay, gikan na kibawi, imbis sa Valencia lang ka, pag matanin mo, kagayan di uro na day ka. Di ba na may kanangguan mga igala? Nagdili bitaw ka maka... Kuhan bitaw? Dili ka maka pa... Akong dili... Kung si tawag gani? Ang uban na mga igala, itungon man nila sa konduktor bitaw. Boss, kanangguan, taman lang ko kuhan boss bay. Katulgon ni kay ko boss bay. Taman lang ko balin siya boss bay. Ang uban mga igala, kay dili ra lagi ikaw ang kapasayro. Daghan po lagi kayo nitugon sa kanagawa, sa konduktor mga higala. Natuwa, nalimtan. No? Dito na ginoon ka nakamata sa kanagawa, sa Cagayan. Diba? So, dito na ginoon ka nakamata sa Cagayan, as kang tiki agin mga higala do. Alam mo nga, pagpabinaw na iha sa tanang mga drivers nga naka-tune in right now. Okay, pinagi silang tagsa-tagsa ka mga stereo, mga higala, ilang mga radio sets. Hello, good morning ha. And sa tanan na itong mga higala na mga, kuan, mga pickup drivers nga naka-tune in right now, ning atong panag-uban mga higala, diya sa syudad sa Panabo. O, nindot nila mga kuan dito mga higalan mo. Kaya dito tato niaging simana mga higala sa syudad sa Panabo. Okay, actually dinot nilang mga pedicab dito mga higala. Sa to minions daw mga higala kay color yellow. Oy, good morning day ha sa kong mga idol diha. Okay, kang idol Lloyd. At kang idol Buddy Pasio. Kauban po dahil ng pinaka-idol. Ang mga operation manager, mga higala, si Sir Wolfie Orio. Kaya mo't nakauli na ba sila karun? Kaya murag itong niagi, kanagawa, ano, agahapon, nag... na sila dito sa Dipulog mo siguro. Taas-taas mo ito ilang gikuan mga higala, ilang isakaan mga higala. Sayunan ka ng 3,000 steps mga higala. O niya, kanagwan pag yun, pa sa kaon pagi maghigala, no? Pero may nalang kay kanang ano, simentado, di ba? Alam may nga pagmaminaw ng daya sa mga idol diha. Ang idol Lloyd o kang idol Bonifacio, ibigon man silang family diha. Sa kamalipayang nga pagpaminaw, good morning kanina tanan maghigala. Anyway, once again, mga suki ni Paminaw, alang sa mga text, greetings, mga requested songs, mga igala. Alright, isan lang na sa itong temporary na text line, mga igala, no? Nagi sa 0927, mga higala. 0927-958-0601. Okay, mamahim mong musendya mga higala sa inyong mga text greetings, mga requested songs. Pwede po mong musendya Gcash mga higala.
1: Asus! Nangitad na ko ka! Abiga ko lo!
0: Pwede ka po mong musendya Gcash mga higala.
1: Asus! Nangitad na ko ka!
0: Okay, once again, 0927-958-0601. Ay, may nga magmaminaw dahi ni Ma'am Christine. Okay, dyan sa may Barabo City. It is now 27 minutes after 10 ng morning and still ako malagyan po dito si Christendero mga igala. O ganyan ang ikaduhang hugda mga suking di paminaw sa itong mga kapalaran karong adlawa.

Welcome back na sa Bagay Gala. Diding ikaduhang hugna sa pagbasa sa itong mga kapalaran karong adlawa. Mga kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. All right, and anyway. Ay kalimot mga higala ha nga kining atong kapalaran karong adlaw mga higala. Kay gipaluyohan kini sa maayong tingwa kabubuton mga suking dumaminaw sa Hagunoy Liniment Oil. All right, alang atong adunay pagpanakit silang kalawasan mga higala, adunay panuhot. Pagbutod silang tiyan mga higala. Sakit sa kabukugan. Bati ka baga rayuma arthritis mga higala? Aplase ka na sa itong Hagunoy Liniment Oil mga higala. Also, inubanan po na mga suking dipaminao. Sa mayang tingwag kabubuton sa Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap mga higala. Blended with milk and honey. And also, atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. MLA Tamalunggay with Luyang Dilaw. Ingon man atong case fragrances mga higala, no? Alang sa mga kaigalaan atong nagitaw perfume na long-lasting ang iyang kahumot mga higala. Lasulay na ang atong case fragrances mga higala. Huwag dili lang ningikuhan mga higala, pwede po ninyong iregalo sa inyong mga minahal sa kinabuhi.

di ba? Okay, kaya niya siyang i-regalo mga higala. Pero so, inubanan po na mga higala sa atong Mega Pure Products mga higala. Ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule o ingon ba na itong Mega Pure Herbal Coffee Mix mga suking dipaminaw. Okay, and maikini mga higala hang atong Mega Pure Products mga higala. Alang sa tanang mga kahigalaan na ito, dunay high blood, diabetes, UTI, insomnia, mayoma, kaning dunay constipation mga higala, kinibitaw nga maglisod sa pagpagawa sila ng hugaw mga higala. Okay, problema sa kidney o sa kasing-kasing. Dunay mga migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer. Kung mga higala, kininga lisod sa pagpagihi. Dunay mga goiter, tumor. Problema sa prostate mga higala, psoriasis, hepatitis. Pagpanakit sa ilang likod. Rayuma, gout, leukemia mga higala. Gamita na ang atong Mega Pure Herbal Capsule. Huwag atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga higala. And anyway, aniya po na itong food supplement mga higala alang sa mga kahigalaan na itong mga kalalakinan. Na minus ng mo arangkada. Okay, matagabi sa ilang mga partner. Alam mga higala, sulay kini itong Muscle Man Food Supplement for Men. Pag-ingon man itong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. O kay kalimut mga higala, hang available kay ninyong mga mapalit mga higala. Sa itong sibihanan dia sa Panabo City mga higala. O also available po dahil ang itong mga Nung Lading Products mga higala ha. Dia sa may Panabo City. Kay pinaagi na sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 na Light FM mga higala. Kanimutang dia sa may second floor A Square Building. Dia sa may Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pakikita lang ninyo mga higala si Sir Kevin dia no o si Ma'am Rose mga higala. And also there is a Kibawi Bukidnon mga higala. Inyong mapalit ang atong mga produkto dere sa atong sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ngayon ay mutang dere sa may Barangay East. Alright, dere sa may Rieta Dumaog Building mga higala. Yan namin ay mutang sa second floor. Door number 1 po yan mga higala ha. Panuktok lang mo mga higala. Hey, good morning day ha. Shout out lang daw shout out lang ko nila Irene og ni Annalie. Nga nag-work da sa may card bank Panabo City gikan kang Alan Aro ng Barangay Grido. La good morning ha ni Irene og kay Annalie. Okay, nga naka-tune right now da sa may card bank mga higala sa Panabo City. Okay, coming from Alan Aro ng Barangay Grido, mga higala. Anyway, dire kita karon mga higala sa atong mga kapalaran. Sa ikaduhang hugda, mga higala, atong pagkabasahon ng Scorpio, mga suking tigpaminaw. Alagi na sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong October 23 nga doon na sa Nobyembre 21 mga higala. Ang imong kabalaran, ana sa imong mga kamot karun. Pahimusli kining dakong higayon. Swerte yung color karong adlawa. His color white. Mga ito mga higala ha, ang ibo daw kabalaran, anasay mo mga gamot karon, wala sa kamot sa uban. Kay naagyod sa imo mga higala, busa daw pahimusli kining dakong kahigayunan. Swerte nga color karong adlawa is color white.
Karon sa way paglangay mga higala, diri kita sa Sagittarius. Alang sa mga nilalang nga gibakataon ni adtong November 22 nga do na sa Disyembre. Og matod ba sa tumbulang kristal? Pagpugong sa imong mga lihok. Pakunhuri ang bisan unsang pagkaagresibo. Huna-hunaa pag-ayo sa dili pa mulihok. Kaya ang mga desisyon nga dinalian sa gan mo sangpot sa kapakyasan. Hoy, either way, may nga pagpaminaw rin ha kang lolo jojo mga igala. Pag ingon man sa iyang pinalanggang kapikas. May nga pagpaminaw rin ha ni lolo jojo. Mato mga igala ha, Sagittarius, pagpugong daw sa imong mga lihok. Pakunhuri daw mga higala ang bisan unsang pagka-agresibo. Una-huna pag-ayo sa dili pa mulihok, kaya ang mga desisyon nga dinalian sagad musangput daw sa kapakyasan. Swerte nga color alang karong adlawa is color green. Ang karon mga suging di pabinaw, dere kita sa Capricorn. Alang sa mga nilalang nagibakatawa ni atong December 22 gato na sa Enero 19 mga higala. Kasagaran giingon nga dili ka angay mo kidlap-kidlap kung gusto kang magmalampuson sa kinabuhi. Apan dili ka na magamit kanimo karon. Karong higayon na di ay. Nining higayon na sa matag kidlap, mas mulambo pa ang imong kinabuhi. Swerte nga color alang karong adlawa is color yellow. Una mga higala no, kasagaran daw giingon nga dili ka angay mo kidlap-kidlap na mo pitok-pitok. Dito ka no, mo pitok-pitok imong bata mga higala. Okay, para kung gusto daw ka magmalampuson sa kinabuhi, apan dili ka na magamit kanimo karong higayuna daw maghigala. Nining higayuna sa matag kidlap sa imong mga mata, mas mulambo pa ang imong kinabuhi. Lucky color karong adlaw sa Capricorn na is color yellow maghigala. Magkaroon dire kita sa Aquarius mga suging tipaminaw. Alang hindi sa mga nilalang agipagkatao ni atong Enero, ba hindi nga na sa Pebrero, 18 mga higala. Karon nga adlaw, dili angay nga tugutan ni mo ang nga mudiktar ang imong emosyon. Kaniadto, nakahimo ka og desisyon base sa imong emosyon. Og may resulta kini sa imong pagka dili malipayon. Karon, tuguti ang rason nga mugiya sa matag desisyon nga imong himuon aron masiguro ang kalampusan. Swerte nga color karong adlawa is color purple. Mato mga igala ha sa Aquarius mga igala. Kaya karon nga adlaw, dili daw agay nga tugutan nimo ang nga mudiktar ang imong emosyon. Kay kani adto daw nakahimo ka og desisyon base sa emosyon. May resulta kini sa pagka dili
mali pa yun. Karon tuguti daw ang rason nga mugiya sa matag desisyon nga imong himuon aron masiguro ang kalampusan. Karon mga igala, dire kita sa Pisces, the last but not the least mga igala. Alang sa mga nilalang nga gipagkatao ni atong Pebrero 19 nga duna sa Marso 20 mga suking tigpaminaw.

Matod pa sa tumbulang kristal. Miabot na ang imong higayon nga madanag ang imong mga damgo kaniadto. Nga gipalang nga kaniadto gipalangan matuman na karon. Uy. Sumpay dai to mga igala ha. Busa labing maayo nga dili buhunong human matuman ang matag damgo. Swerte nga color alang karong adlawa is color pink. Tana mo miabot na daw ang imong higayon nga madanag ang mga ang imong mga damgo. Nga gipalangan nga kaniadto gipalangan matuman na karon. Busa labing maayo nga dili buhunong human matuman ang matag damgo mga higala. Hey, mao ka itong mga higala, no? And the lucky color for the day is color pink daw mga higala, ha? Higala, mao ka itong mga kabalaran karong adlawa. Dining adlaw nga Lunes mga higala. Pizza 3 sa bulan sa Agosto. Higa tuig 2026 mga higala. Unsa kay dagan sa itong kabalaran karong bulana mga higala, no? Ay matag unang adlaw sa matag bulan mga higala. Pirmi na lang lugar ta mo ingunani na kanang ano, please be good to me. Atong jan oh atong gikan pa January mga higala, no. Okay, welcome month of January. Please be good to me. Pagkaabot sa Pebrero mga higala, ingana gyapon ang tema. Hangtod niabot na gid karon sa Agosto mga higala, no? Sige lang gyapon tanig, please be good to me. Siguro higala, no? Kulangan pa siguro ang atong mga pagpaningkamot mga higala, di ba? Para mamahimo yung good ang dagan sa isa ka bulan, di ba? Anyway, good morning dahil sa tanan ato mga suking di pabidaw. Kaya naka-tune right now dyan sa maya IF surplusan mga higala. Alas mga kaigalaan nato dere sa Kibawi Bukidnon nga nangita og gamit pang opisina, pang eskwelahan mga higala, gamit pang balay, mga kitchen utensils mga higala, mga kuan mga relief na mga kuan bito na mga gamit mga higala. Mga nindot nga ukay-ukay mga suging pipaminaw. Naadya sa may IF surplusan mga igala. Ay kalimot mga igala ha, kanilang kuan mga igala, kinilang baligya mga igala. Gikan kini sa nasud Japan mga igala. Kay mo ning giingon na use but not abuse ang mga gabtangan nga ibang baligya da sa IF surplusan mga higala, no? Hello, good morning nang daya kang Sir da, ang nagdumala dyan sa may IF surplusan. Kauban po sila mga patisay, mga patisoy nga sakop diha. Huwag ingon man sila mga customers nga nakabisi pamili karon mga higala. Nalibog kay puro nindot ang mga gamit dyan sa may IF surplusan. Pero anyway, alang sa nangutana kung asan imutang ang IF surplusan mga higala. Yan ay mutang sila dyan sa may Fructose Barangay East. Ya mismo da mga higala sa dalan padulong natulungan mga higala. O kung padulong ka dito mga higala, kay na sila sa walang bahin. Kilit lang din sila sa dalan mga higala ha. Anyway,
kayo sa kabayong pagpabinaw dahil sa tanan natong mga kahigalaan nga naka-tune in right now while doing their work, mga higala. Labi na ganyan sa mga office workers, mga higala, di ba? Mapa-pribado. Mapa-ganaguan mga higala, mapa-government workers. Nga nagkabisi gud karong takna ang mga higala. The first day of the first Monday of the month, di ba? Then basta Monday gud pagay gala. Expected gud na expected gud na mga higala nga daghan og kana buhatunon, di ba? Mga kanagwano, mga paperwork. Labi na gitong kuan mito. Labi na gid tong wala na human niatong ni aging semana. Kung napasun gyud nilag human karong adlaw, di ba? Alam may nga pagpaminaw ha. Labi na gid sa mga ginang sa Panimalay nga nakabisi karong takna mga higala. Sa pagpanglimpyo silang tagsa-tagsa ka mga Panimalay. Diba, ang uban mga higala, huwag yung nakalabato ka Sabado o Domingo. So, karon pa gin sila makahiga yun o panglaba. Good morning po dahil sa tanan natin mga higalaan, mga ginang sa Panimalay. Nagplano, nagkalibog taon mga higala kung unsay lang sudanon karon sa paniudto. Taon noon sa may lamig sudanon karon. Magsabaw ba kong karning baka? O isda na lang kaha? Sagun sa yung sabawon mga higala, lamig yun ang sabaw, no? Basta pagting paniud to mga higala. Bang ano nga, no? Sag init kaya panahon mga higala. Lamig magiging sabaw ang ting paniud to. Anyway, it is now 48 minutes after 10 ng morning, mga suking tigpaminaw. Oras, atog ka natin sa mga tingwaga bubuton sa Hagunoy Elementoel, mga higala, no? Uy, soon mga higala, ha? Mapalit na ninyo itong Hagunoy Elementoel dyan sa may San Vicente, Dangkagan, mga higala. Okay, da sa, kuano? Inaagi sa... Sige, nalimot ko sa ngalan ni nanay. Ang pinalanggang inaha ni Sir Wolfie Orio. Oy, may nga pagpaminaw na yung boss Luloy da. O kay boss Rinrin. Kauban sa ilang pinalanggang mga kapikas. O ilang mga anak diha. O good morning po kang nanay. Limot ko sa ngalan ni Nanay Pastilan. Anyway, mga higala, doon na kita ay 49 minutos na naglabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon. Ay kalimot mga higala ha, na kining programa mga higala. Ang programa ka Yesterday Once More. Di pala yun kini sa mga tingwag kabubuton sa Hagunoy Elementoel once again. Alang sa mga kagalaan nato nga dunay gibating pagpanakit silang kalawasan mga higala. Mga muscle pain ba na mga higala? Panuhot? Labi na gintong mga kahigalaan natong mga buntis, di ba? Na permitin ka batiyon o panuhot mga higala? Lahap-lasi ka na mga suking tipaminaw ha sa itong Hagunoy Elementoel mga higala. Ang ilabi na itong mga medyo hamtong nagpangidaron pangidad mga higala. Di ba na matagkaroon o gunya mga higala, mubati yun o kasakit sa ilang arthritis, no? pag panagit sa ilang katuhuran,
Ayun man, panagid silang kalawasan once again. Haplasi ka na sa Hagunoy Lidmeto Oil, mga higala. And also, kining programa, gipaliwayan kini sa produkto sa JK's Marketing, mga higala. Ha? Pinagi sa Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. And also, alang sa mga kiglaan na itong pangita o long-lasting ang kahumot ng perfume, mga higala. Aniyaw sabang itong case fragrances, mga higala. Ang matagpalit niyo sa itong case fragrances, mga higala, natay tester ani, mga higala. So, dili ka, angay babala ka. Kasi magmahay ka na gano na dili dito mao na humot ang imong gusto bitaw. Nay tester nato, mga higala, para makapili yo kag maayo, di ba? Guay kay kabalakan, mga higala, ha, kay ang kahumot ning atong case of fragrances, mga higala, is inspired mga suging di paminaw sa leading na mga international perfume brand, mga higala. Ba, long lasting ang kahumutan eh. So, agay kamayan. Pwede po ninyo pangregalo sa imong simbungkwan diha. Sa imong kalukadidong o kalukadidang. And also, kining programa, mga higala.

Anyway, ang atong mga produkto mga igala, inyong mapalit. Kaya diya sa may Panabo City mga igala, mapalit ninyo pinaagi diya sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Kanimutang mga suking tigpaminaw diya sa may second floor, A-Square Building, Bungkawil Street, Santo Niño, Panabo City, mga higala, no? Magkikitay lang din nyo dyan si Sir Kevin, huwag yun man si Ma'am Rose. Na dire sa Kibawi, huwag yun mga higala. Mapalit ninyo atong mga produkto. Dire sa atong sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ganyan mo itong dire sa may barangay is mga higala. Dire sa may Rita Dumaoga Building, second floor, door number 1. Okay, panuktok lang mo mga higala ha. Andam kayo andam kayo inyong mga DJ nga muabi-abi kaninyo mga higala. Okay, si Tatay Paing o si Chris Tindero mga higala, no? 45 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga sugini pa binaw. Medyo bitos na kita goras. Alang sa pagpadayon ng atong panaguban sa programang Yesterday Once More.

sa ngalan ng sa Noon sa Mando. Noon sa Mando, oy. Pipiaok si Cristindero, mga igalay. Alaga, nipiaok si Cristindero. Anyway, sa ngalan na lang mga sunging di paminaw sa kinatibukang puwersa ng atong gasbiyanan. Sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, pagingon man sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 na Light FM Panabo City. Sa ngalan sa itong ka-sparring partner, magigalan sa itong Pikas Lawa. Wala ka bubuon si Cristindero nga nipiaok si Cristindero, mga higala. Diyan sa mga Panabo City, mga higala, itong kauban niya, no? Itong bangitang IT niya, si Sir Kevin. Pagdiri sa Kibawi, Bukidnon, mga higala, itong kauban sa Pikas Lawak, si Tatay Paeng. Sa ngalan sa itong General Manager, Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. O good man sa itong Operation Manager, Sir Wolfie Orio, mga higala. Kininalamang inyong higala o gabos nga alagad sa kahanginan. Cristindero, mga higala, temporary yung manabilit ng atong panag-uban, mga higala. Okay, and until tomorrow, mga higala, no? Same time, same frequency, mga higala. And of course, same radio station. Okay, and anyway, gonna leave you a song coming from America this time. Song entitled Right Before Your Eyes. Alright, once again, bye-bye. And I love ya. Mwah.

0: makauban na to karon. Hala, Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At isineshare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito. Dire, sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano ito, no? Mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Kahit daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, oh, mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy o yung kilocalorie niya is 5% ang makuha nato sa kanya. So hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya na siya'y 4%. Ang iron niya na siya'y iron, no, na siya'y 5% na iron. Ang vitamin A niya na siya'y 10%. So alam nato na ang vitamin A makatabang pod sa mata nato. Na siya'y vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya'y 6%. Ang riboflavin o na siya'y 9%. Ang niacin na siya'y 4%. So makita nato from vitamin A, B and C na siya'y mga ano, no, na mga kadugangan pod, no? So ang watermelon ayaw kalimti, no? Na siya'y daghan na vitamin C, makatabang food sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
1: Okay, so about to mga pinangga ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga pinangga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiloso o silusa nga prutas. Kaya nga nga nasilusog silusa siya pinangga, kaya gitawag ning prutasa o eat alone. Oh, ang pulong eat alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon, watermelon alone mga pinangga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon, ang bugat kayong iyang panit. Diba? Nga nung bugat ang iyang panit pinangga, kinaaday sa panit ang iyang nutrients. Unya ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag na tog panit mga pinangga. So ang gagawin mga pinangga nga kung gusto nyo para sa kayuhan sa inyong gitawag og kidney, paghinlo sa inyong gitawag og bladder mga pinangga, simple kayo. I-apil ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay? No, ang inner skin apilon pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-apil tanan, no, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana pinangga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mo 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours, kay kana pinangga, nindot mo, cleanse atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kay nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So, nindot siya, makatabang pagporma og hemoglobin. So, katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga pinangga, ala pagilim mo watermelon juice. O guwaadya mo mo'y bangguran mga pinangga, og daabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo o kanang cloth, or naaba mo'y knit bag din na, puga ang nitbag mga pinangga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga pinangga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pagahisgutan.

0: daghan ka na ba og sakit nga giantos, unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangkod karo.
1: Lucky serbisyong medikal.
2: Ani akarong buntag atong hinabiyon ang isa ka nilang kundiin siya malampuson nga nakigumbate ug malampuson siya nga niusab sa kinabuhi sa unang panahon magud usa kani sa Kalatagaw badlungon sa Katilingban sagbot sa panahon apan sa dihang nagbag-o siya nakakabot siyang unahuna nga kinahanglan gid ay nga dunay gitawag kapaghuan sa panlawas ug sa iyang panghunahuna. Te may buntag dati. Nagpahigayon kong interview na yung isa katao nga buot magpasibaw siyang kalipay dito sa itong programa sa serbisyo publiko ni Dr. Lagit kay usa kanin sa kamasakiton na daot pangisip apan karon na ulian na siya. Igson, ang siya pangalan ng Igson, idato kong taga din kay Igson.
3: Ako nga po pala si Abloy, taga Sambuanga. Unsa man ang imong kalahian sa imong kinabuhi Igson sa unang panahon o karon nga aniya ka na karon sa kamot ni Dr. Lagit. Sa una naman ka sa Doc Alternativo, karon niya na ka sa serbisyo publiko. Unsa ka lang Igson?
4: Ama ko Igson, niyawag na ako ang taranan sa pagpaminaw. Sa una, grabe mga kakulian, mga tensasyon, mga konsekwensya sa akong ginikanan, ingon man usab sa akong mga kaparintihan, nga wala gusto sa ako. Tungod sa akong pagkang
5: adik,
4: dagang klase mga Igson, ako natilawan, usab, ingon man usab karon nga grabe mga Igson, sa diyang sa una, sauna Igson, sa diyang dito po ko sa basurahan Igson, nangita kong pagkaon, dito ko magtukob-tukob. Amin ni Igson, usa akong gitukob, usa ka paan lang Igson nga hugaw, akong giagwanta o kaon. Sa diyang nakitaan ko ni Dok Lagit Igson, iya akong gipunit, isakay ko sa maong sakyanan niya Igson. Grabe akong kalipay Igson, iya akong gihugasan Igson, iya akong gibistihan mo ng karon. Ang akong pangalan, Dixon. Ayun, nagkakasalamat, Igson. Sa diyang nato ko ka, Dok Lagit. Dok Lagit, alternatibo.
2: Karon, Igson, but pasabot na ikaw karon na hugasan na o si Dok Lagit, una po sa basurahan. Nagkambyo na ang posisyon ka rin, Igson.
4: Ay, wala, Igson.
2: Wala.
4: Yeah, padayong siya po sa mga servisyo.
2: Servisyo, publiko. Kilid sa basurahan.
4: Kilid sa basurahan.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
6: Sa itong mga isgutan karon kanibitang, nag-experience siya o kanang bloating. So, unsa ni bloating mga pinangga, ang bloating, mauning ginganla na ito mga pangga o kanang pagbutod. Katong nagabutod-butod ang tijan mga pangga. Hala pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot. Nga nung mag-experience kag pagbutod sa imuntian? Okay, so ni ang mga pinangga sa gaday ko na kung doon na day kay mga allergies nga manggawas. Mauni ha? Dunay allergies nya katubitang dunay mga nanurok sa mga bata mga nanurok ha na itipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilan tiya onya dayon pinangga nato digpaminaw ang pipila nini kun duna po kay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga aguy magsigi po nagbutod ang tiyan kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbutod ang tiyan magsakit ang palibot sa puso dunya panaog didtos tuo. Tungas bugan mga pinangga magsakit. Niya sa pipila po mga pinangga butay pasabot og magbutod doon na nagka problema ang imong bawel or doon na kay ginganla na to kidney obstruction. Okay, o niya pipila nini doon na sila adrenal disorder o niya kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon og doon na yung kay diverticulitis. But pasabot anin diverticulitis mga pinangga colon cancer no og makita nato pinangga sa mga ultrasound no o niya dripod sa mga naga eskwela o kanang European iridologist gawas ato mga karaan nga naga iris pinangga makita nimo didto nga magpaket ang ilang colon. Okay, so mo na mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, unya sagad pon magbutod kun duna kay edema, kana bitong mga nanghupong gumikan kay ang ilang kidney trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder, unya duna kay gallbladder stone, mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder, magbutod ang tiyan. Amo ni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan, daghan dayang posibleng mga hinungdan, daghan ang mga bahin nga imong i-analyze. Okay, kung ibutdan lang ka karong adlaw, ibutdan inighaplas nimo, makaotot ka, makatugab ka, mawa gay butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka semana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya matur papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan pud siya mga pinangga natong tigpaminaw og duna pug kay gingala natog mga kidney disease, mga tao nga naga-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbuto diay pud mga pinangga. Okay, unya katupong dunay kana naga-experience og overeating. Ah, nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod po di ay ang inyong tiyan. Ah, di lang pinangga, kato po mga tao nga nag-experience og peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, o niya matubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na mo ingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangga mo na peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Nay pagbutod ng ilang bation mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, his God, dahil ta mga pinangga, kato mga gipanghubagan, bitaw, nangapaso. So, kanin paso, pinangga, dun ay first degree, second degree, o niya, dun ay third degree, mga pinangga, ha? Kanin first degree, mga pinangga, igo lang man siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya, maghubag, mga pinangga. Ha? Dun ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, moto first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister. Murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Kaya nagwikag kag sinsori, waka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga na, pwede gitawag na itong 4th degree. Makita na yun mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag na itong mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. Hon niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito si imuhang paso. Kunya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nag-second degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na itong kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nila ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na ginang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unod. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito sa nangapaso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. O niya mga pinangga, ang buhato ni mo, kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kagpaso, napulo ka kutsara nga, kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to ni mo. Moy pangwash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. O niya dayon pinangga, pwede na po din mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. O niya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. naa kay soya lecithin sa clinic, naa kay garlic oil. No, naa ba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbukbo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo unay kuan. Mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug pagpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
6: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
8: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa ditambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, bihan puli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga basi nya nagmabutli. Mangita mo dito kana bitawng sitaw ni bugang bitaw. Bugang ba? Napoy bugang tapol katong atong karaang bugang nga puti pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon kana bitawng pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to katong ubod jud. Pugon sa laon ni mo panyo nya isulod og kanang draper. Mao to pinanggay imohang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri Doc, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kada mata nako sa kanang maabugan po ko, pinanggasuksuki yung gapas na yung ilong, ha? O, para di yun nakasimhot o gabog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon de, pagkuhag limonsito, pugaa, isulod o medicine dropper niya, balik o higda, hayang, o niya, ibitay mong ulo, pinangga, pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang daig matuloan o limonsito itong ilong sa. Ah, o na pangga, pagka-ugmog-ugmog, yan po na ladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Ah, doktor, ansa man ang tambal sa baho o ilok? Ano na pinanggak kanira ba baho kag ilok? Ma-immune na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinanggak, tawas na lang, oy. Ah, tawas na lang mga pinanggak. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga gwapa nga, mamutag tawas, ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pasti lang na yung tutoy pinanggak pag tila, oy. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito Ramos Ilok. Okay, so niara mga pinangga para yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may pala, magyong isiguro sinda sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inosno sa bun-e? O pugis, pugis nga panit, ha? Pinangga. Kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Oh, gahapon pinangga, nagidala dito. Perte yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, niya sa kinalot ng paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Muntagad, o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o Tida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, ng dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
11: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige. Padayon, pailon na mga pinangga. Naging underdog. Unsa po na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na, di na-withdraw. Permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon pangga. Simple kayo. Simple kayo pinangga. Nindo tunta mag-colon cleansing ka. Nya, mintin na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc, nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto na to pinangka dahon sa gabi ni katabang kaya nine taon si mong goiter ha o niyang himong imong himoon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag jo sa karots kamatis o gatsal o niya kinche pinanggag mo tunaw ginagoiter unsay tambal sa bugad dok pero may magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga oy. O luy agabon asin na ko dito om ni mo niya maglaga ka dito ginomo ni mo o dool mo klinik o mga outlet mga pinanga pagpalit mo dito 77 herbal tea o niya naapunta mga pinanga ikuan tawag na to nining diha mga itakag trumpa silipanting puti mga pinanga putik bulak o niya dayon ngita ka dito nakay kaningag sibuka o duguan albutra mga pinanga lapoy din na no nayugat sa tuway tuway mo ilagaon siging painom
12: okay. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
14: Helen Iberola.
13: Taga-asa ni?
14: Malita, Davao, Chile.
13: Basta unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
14: Akong tiyan, apermero, bawas mo, pagkaluman,
13: agi ultrasound gid ikanto nga naa kay gallbladder stone
14: they subject for endoscopy na endoscopy
13: unsa may mong gibati day adto
14: gibati adto kay ang mugaw nagtibuok
13: tibuok murag tie scan ding ang imong libang kunya unsa pa
14: looted na.
13: Makakaon pa kagdaghan ato, dili na.
14: Dara ka kutsara.
13: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
14: Pandok. Nakaon dito ito.
13: Oatmeal ra?
14: Oatmeal. Lugaw.
13: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
14: Straight.
13: Wala ka maglisod?
14: Wala na. Mahuktan kong kusog pero wala ko nagpuan kayo. Na, pagdaog na.
13: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas, mauna ni ang first day, no? O niya, pagka second day na po, gatapok na, nanay mga green, kare, mao gining klaro kayong galstone ng green, mga pinangga, no? Mauna ni ang mga galstone, ha, nga nanggawas. Huwag na humani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mauna ni karo, nani siya Dris Clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
14: Ang ikaingon nga, na imang bati karun din ha, sulayin niyo si Dr. Lagi, makita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao, at nang wala masayod,
13: ya mo sakay sila Matina Pangi.
14: Matina Pangi. Pagkakaroon mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sulti yun. Asa mo na dapit sa Davao City.
13: Kayo, imo pong paupiran 150,000 gun. No? Anya, di takya ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Na mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Amo mo si Wara ito, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
14: Isa po na
13: ito. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit last Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
15: Grabe mo lataw na.
13: Onya, nay, gikan atong 2012. Kaning karon nga hitabo, unsa to imong gibati kani?
14: Dagan man tudok, hupong to primero, maraming
13: tatang. Hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
14: Niya, bago niya, mo travel, panuhot na siguro niya, maanak mo ko. Basit panuhot na niya. Nakil na po, hindi tayo, pero nagyala na siguro sa sarili.
13: Na ultrasound ba ito? Wala?
14: Wala. Wala ko na.
13: Wala na.
14: Motong, na-doktor na po ito, tayo na emergency. Atak din po po sa pneumonia.
13: Ah, ginumonia na po, nag-lison na po ginawa.
14: Oo.
13: Oo.
14: Ikaw po nila, i-admit dito. Hindi ito kay, ako kakarabuan na higin. Agipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
13: Ah, giweber, weber.
14: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgal ko nga anak. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun pag support naman. Motong, sige, admit lang ko. Hindi sa regional
13: direct. Adri yun, sa tagong yun mismo.
14: Sa tagong yun. Anya, pag-abot dito, dextro, oxygen, anya. Katitir ko, doktor.
13: Anak katitir ba dyan ka?
14: Gihubong mo na nang, akong tutoy po din, bukata na dyan kayo sa in. Grabe.
13: Niya, huwag magtutoy.
15: Actually,
13: recommended yun siya for dialysis.
14: Dialysis na yun. Nakatikap ka andraw, nakagawas ko sa regional. Niya, hindi pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas siya lang ka, ma'am, kay arong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada andraw, dagkan kay mga sakit itong nalalig.
13: O, lagi.
14: Niya, pag-lose yung daw ko. Mas mayo gani. Kaan na ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pagpauli na. Niya, dito ko.
13: Awag gihapon gato kalakaw.
14: Wala pa kay. Dap ko pa man ako. Isag na sa bawas ng daghan ka. Ayong hindi. Nga matong ingong nalay ko na ni. Dok, maintain na lang ko sa tambal. Nga matong. Ako sila ulit. Nga mga one week. Kung na okay. Naa pa man give man. Mapil man yun mo nga naapag yun kay mahikap-hikap po na ko ang tanang gilin na ko naapag yun itong mga hukong. Matong, nagtumar ko o pila ko tumaran itong primerong payit ng tambal dahil itong usumil hindi na ni maayo kay imbis na muling kong ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin itong baga na
13: muna
14: ko pamigil yan.
13: Siyempre kayo mababa namang calcium at potassium.
14: Alay ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya at ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako na unsa man ka ma. Kung nagtumar ko sa sintitik mo na eh. Alay din na dyan ang ana mo. Kung hindaklit ako na naamu, balik na lang ko doktor lagit. Moro gito ako na dikit sa kong ano. Ato na lang dyan ko sa doktor lagit. Ani kay, di dyan ko ani mo, maluyag ko as ina na. Manta makarijik sa doktor nga sintitik. Pero na pilit na ko na maluya gito.
13: Ang mismo basko, maluya.
14: Oo, maluya ko dok. Di, na ko na makabarog. Nga na ito magtalagi ko. Dito ba ako nakakuha ba ito sa una? Nga, daghan, mas daghan to kay sa ni Karun.
13: Sugi ka na ito pag-cleansing nimo, di basko man ka?
14: Oo, pagkuha na ito.
13: Oo, unya, niabot-abot ang time nga wa ka makainom.
14: Oo, di balik ito. Ah, grabe dok. Di nag-tune, mas kapag. Tres, ginoo, pag-urok ito sa ako.
13: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
14: Mag-vegetarian na ginsiguro ko ano, kung magkakaon man ganit. Pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
13: Oo, pantubig na. So, mo na mga pinangga mo, ang nahitabo kang nanay. So, nay, padayon na karoon sa imuhang cleansing. Gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikaw hag sa ubang mga...
14: Ako kung ikaw hag kung... Para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadukot ta sa mga sintitik o ilang na ipag-emergency recovery. Pero kung forever na ginigani nga na ay diwati na to niya, di madalang yun yung doktor, magita tagway kang doktor, lagi ta ko na ayaw diri.
16: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
0: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no? So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yod tirato na. O kutob lang mga pinangga og 5 kaadlaw. Okay, hala sige, pailo na pangga naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Ah, kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Ah, sige ma, sige Dodoy. Wait, dakadyot Dodoy ha. Ah, sige tawag na to, pinanggag ka ng kuan. Ah, tawag na to aning tatanang hubakon pinangga. Hot compress yod ang baang imong dughan og likod ko. Mahimo, 3 times a day ka pinangga mag-hot compress ha. Kaya ka na, dako gikatabang kanimo. Ah, tanggal si mong panuhot, unya mohumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga. Ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunig serap, okay?
15: Ay, skabudlay ni kinabuhian eh.
17: Naun sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
15: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga itang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Walang pangkihapon kong mauli eh.
17: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
15: Maubo pa rin? Asa ba ka nakabalo anak pa eh?
17: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
15: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
18: Serbisyo publiko.
15: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mugdugas Carrots, matuga clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Dok. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Oh, palibangon ka, inom dagis katasang gata, pinangga, ha? Or dugas pali, ha? Oh, kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga butang aginit dughan og likod kundi manghaplas kaghang onja mga pinangga maginom jud og sili pag moatake ang sili pusa gyud sa tubig inuma pero di moatake regular nga paginom mga pinangga ala regular nga paginom mga pinangga imo ra na siyang unsaon imo ra na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay Dok, ang akong mama ba nahanap man ang iyang mat nahanap na 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni Dok? Lisod po na to. Mainog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic. Ay, pwede atake yung nag-high blood. Sige, nagpainom magsayote. Isag buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso. Pagkagabi skabaso. Dok, kung sa may tambal sa purea. Ah, sakit sa ngipon, Dok. Buhatan ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea. Nga nabitang. Sige, haginom og limonsito. Sige, pagkaginom og mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton ni mo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay digyon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggudo, huwag ka ng kabutdan sa akong tiyan ng akong anak na 7 months. Ay, nasigpa yung magatas pinangga, no? Kaya lagmit, naimpatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang daw ni siya kabutdan og tiyan. So, buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katags tila. Tatarag Bombay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkanon din na karon, hala. Ikatag dito tila, mga pinangga, unya, butang ha, Bombay. baluto ni mo maoy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob sa tiyan. O ana ka simple yon sa pero doon na kay kitawag nato din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee ug charcoal mao da joy inuma. Ah, pinangga ha. Anya gingon dire, doc ask lang ko unsa may tambal sa kagid-kagid 7 years na ang akong anak, ah, di mo malangan pinagag, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, dok-dokra kag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna'y paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingon dire, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dire unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 akong edad. O baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig gakiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Oh, pinangga ko lang gid pod. Kanang itry lang ni mo nga lapuhan na ni mo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinanggag bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no oh hugasan nimo pinangga di ba ah malilian ka simbana ilang gyud pahibalo sa simbana nga imong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan nimo suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes, pinangga ako ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay.

0: kami nagka-baby. Saan pagka-baby? Wapag kayo mabuntis. So, pinangka yung buhaton, muna yung soban nga, pasig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Yung nga pong asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangka, ang problema, daghan na alay mga problema. Buhaton ninyo, mo kuan siguro mo pinangka, kanang mo siguro mo clinic, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman, pero yung buhaton, sa mo mo clinic, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. No, nasa bariko silba. Di ba? O, muna mga pinangga. O, yung mga babae po, usosong matres. Muna yung mga pinangga mo, tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, gumurugibidli. Toa mga pinangga, tinga kaun sa maninga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya. Basin pud ang imong bana. Mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya. Adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers? Og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy, no? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga, ang lisitin gikan man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewers yes, grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahay anak. Perte gyan ang nindota, ha? So, muna'y buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iskabulan, musukol na na.
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit makaingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: hati sa inyo ng Doc Lagid Clinic.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kaayos sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako naamang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala! Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just
4: Oh, good evening, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Kasi nga lang na to, sir.
4: Ah, chief ko ni, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
5: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
4: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sumas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm-hmm.
4: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Vanjase.
5: Mm-hmm.
4: Lamig, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siwa nga pagkanduta dito sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-bitlaan
2: siya. Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, vitamin C, plus C.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita nagikog uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
9: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Ceramax Capsule.
2: O si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
3: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Dikso yung tulog na to, Dikso. Say, mangluod na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak kao.
1: Di nakatag
0: doon. Di natag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kaneng sa Teramax Capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuat. Ako nagpamatuod ko nga, ang Teramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax Capsule.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpalita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9.
5: The station,
7: Radyo Kalusugan.
5: Your best music station in creation, 90.9, Radyo Kalusugan.

0: 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Labad akong upalangga. Nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Sugod karuadlaw. Dili ko na ikaw ilhun pang anak. Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
1: Ipa!
5: Layas!
4: Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang titik sa akong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ko nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisyo pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixed Herbs. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.

0: Mga kapawartan, may kapagpabindaw na usap ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tulumano na Dr. Al Palma na usap. Alang niinig at Tuaga Talambagan sa Tuaga Lawas. Ano balikayan, gayon nato ang baladian unya gawas nun tagikan sa naklasiklasi ng mga sakit, mga kapawartan. Upanin ninyo, Dr. Al Palma, alang niinig at Tuaga Panagkauman. And of course, ayaw mo kalibot sa paggamit yun sa kasaligan ng Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement na kinahanglan ng yuntang kapsula kanon yung kasaligan nga mo protekta sa atuang alawas, especially sa mga organs magka-Power 10. Ang atong organs magka-Power 10, especially ang atuang utok, ang atong heart, ang atuang lungs, ang atuang liver magka-Power 10, kidney, maugyod na ang dali nga papiktahan kung kulang ta sa mga nutrisyon o kung wala tayong mga gigamit nga gipasulod sa atuang alawas na walay mga gitawag nga properties nga muhabwa sa mga toxins. Atong hisgutan mga Power 10, kining gitawag nga Goto Cola nga naa sa atuang Power 10 ug unsa ang kaayuhan. Atong isgutan sa usap, kining atuang pagka-damage sa atuang brain cells mga Power 10. Ang atuang brain cells, importante kaayo ni nga atuang masabtan. Kaya kung madaot kini siya mga Power 10, magmatay ang atuang mga neurons sa atuang mga cellula magka-Power 10 sa atuang utok, dili ni sama sa uban nga cellula mangun sa lawas magka-Power 10 kining cells sa atuang utok. Kay sagad magka-Power 10 ang uban nga mga cellula sa atuang lawas, maayo lang siya magka-Power 10 unya mabalik siya. Ang problema kining cellula sa utok magka-Power 10, lisod kaayo siya mabalik kun madaot siya. Sa higayon nga mamatay ang atuang mga neurons magka-Power 10, dili na kini lisod kaayo kini mutubo pag-usap gawas sa mga gipatawag ng mga pipila ka mga parties sa atuang brain. Ang atuang utok magka-Power 10 adunay 86 billion nga mga neurons. Kini nga mga cellula magka-Power 10 nagka-connectan ni siya sa usang ugusa, pinaagi magka-Power 10 sa gitawag nga mga koneksyon alon magkahimo og mga network magka-Power 10 nga nag-control sa tanan natong mga hudahuna sa atuang paglihok og pagbati og panumduman. Importante magka-Power 10 nga dili gyud basta-basta madaot ang atuang neurons sa atuang cell magka-Power 10 nga nasa atong brain. Kaysa ako lang gikaingon magka-Power 10, once nga madaot o mamatay magka-Power 10, mamatay pud ang mga network nga maoy maghatag sa pag-connect magka-Power 10 alon atong lawas pud mag-function pud og maayo. Kay ang atuang brain magka-Power 10 mao man ang nag-control sa atuang lawas alon nga makalihok ta. Mao na nga aduna puy sulbad di ana nga dapat gyud nga atong protektahan ang atuang Goto Cola magka-Power 10. Grabe kaayo nga naa sa atuang kapsula. Usa sa mga grabe gyud nga naa sa atuang Power 10 Pro Bio Capsule kining gitawag nga Goto Cola magka-Power 10. Kay ang Goto Cola magka-Power 10 makagamit din ni siya sumala sa pagtuon nga grabe kaayo siya mupalambo sa atuang utok o gitawag na itong cognitive function. Makapahait sa hunahuna ang Goto Cola magka-Power 10. Kini nga tanom adunay properties nga makatabang sa pagpaklaro sa pangisip o kanang gitawag nga mental clarity magka-Power 10. Unya magkapauswag po sa atensyon o pagpalambo sa panumduman o kung memory magka-Power 10. Kung sa kinahanglan yun nga aktong ikonsidera kining Goto Cola nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Unya sa mga hamtong usap, ilabi na sa mga tigulang o katong gikapoy na daghan ang mga pagtuon magka-Power 10 nga nagpakita sa pag-uswag sa atensyon, panumduman sa trabaho o working memory o sa kinatibukan nga mga pangisip human sa pipila ka mga semana sa paggamit magka-Power 10 sa gitawag nga properties nga gitawag nga Goto Cola nga tanom nga naa sa atuang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Unya magka-Power 10, mutambang usab kini nga manalipod magka-Power 10 kung kanang gitawag nga neuroprotection, protection ni sa mga cellula sa utok batok sa nagkalain nga mga sakit o kadaot. Especially magka-Power 10, ipakita sa pagtuon nga ang Goto Cola magatabang sa pagpugong o pagpulma sa gitawag nga plaque build-up, mga protina nga natipon sa utok nga mao'y pangunang hinungdan sa sakit nga Alzheimer's magka-Power 10. Unya makatabang usab kini pagpanalipod magka-Power 10 batok sa gitawag nga neurotoxicity, usa ka proseso magka-Power 10 nga atuang lawas ang atong utok nga pituhan sa mga toxins. Mutabang ang atuang Goto Cola nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule alon sa niya na dili ma-damage magka-Power 10 ang atuang utok. Unya ang atuang pagyud nga Power 10 Pro Bio Capsule nga gawas sa Goto Cola na ay mga properties nga ang atuang dugo dali lang makasaka dito sa utok alon sa niya na nindot ang circulation oxygen sa dugo, unya mahatdan yun og oxygen ang ito ang mga nerve cells, ang dili madaot ang mga brain cells na ito magka-PowerTen. Ningana ka din doon kung magamit ta sa kasaligan nga PowerTen Probio Capsule food supplement po sa ato agyod gagamiton. Unya, of course, magka-PowerTen, ato agyod galikayan ang mga hinungdan nga madaot ang ato ang utok sama sa pagpanigarilyo. Sobra nga pag-inom og alcohol, dili maayong nga pagkaon, kakulang sa tulog magka-PowerTen, unya kakulang sa exercise, kanang chronic stress magka-PowerTen, kay kanang taas nga cortisol, makadaot na magka-PowerTen sa ato ang utok, unya kana pun magka-PowerTen kung lapot na pun kaayo atong dugo. May gani kay do not tay PowerTen Probio Capsule nga kasaligan gyud kaayo. Mao nang gamit gyud mo kadunay has a PowerTen Probio Capsule, especially kung na ato ang edad magka-PowerTen. Pasaka na gyud, wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon na usap kaninyo. Lawas bilabong bahandi sa tanan atong ampingan binagi sa paggamit sa kasaligang PowerTen Probio Capsule food supplement.
1: Mga testimonya sa kaepektibo sa inyong Lading's products. PowerTen Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Just see.
1: Sodium ascorbate plus zinc.
3: Will you mau say, sir? Kamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa PowerTen o Jassy o Gaplas.
4: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, dayon napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa PowerTen o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantot karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang yani jud ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo jud ning produkto sa kanang PowerTen o Jassy kang Lung Lading.
1: PowerTen Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Jassy.
1: Sodium ascorbate plus zinc.
5: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
6: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
5: PowerTen.
6: So wala pa gamit kahit din, ma'am. Asa may mo ang mga gibati?
5: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magkuko sugar. Kaduhar gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon. O sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kay Luisa Juice kanang niubos gyud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan. Sa daghan kay mi din magpalit.
6: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
5: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir mamintin na nako. Manguta na gin sila, o siya akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga, no, PowerTen. Dagan na kayo nakunan sa mua. Dagan na kayo nakunan sa mua, then kaya nguta naman sila, o siya akong akong gigamit.
2: PowerTen Probio Capsule.
7: Ako si Gidjun Wangko, nagpuyo sa Guling Gipos sa mga resor sa Purok City. O, sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang naistro ko. Dayon, wag ilain akong na nakaayos sa akong lawas. Ang product rin nila rin ang PowerTen o mga pimang ko, nagamit po ko o Glitzel Coffee Mix o ingon man Jassy. Ay ang Jassy, muna'y makapaayos sa akong tulog. Pagkaroon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon, labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit PowerTen, Kapi o Jassy, mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
1: Mawkad to ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glenshaw stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
8: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel Store.

0: adlaw man o gabii. Pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imulawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: Clay Gel Mixers Food Supplement.
1: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Gagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Ngapag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract. Na tradisyonal na gigamit aron mo suporta sa kidney health. O makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract. Known for its antioxidant, anti-inflammatory properties. Nga makatabang sa healthy blood circulation. O heart wellness. Na ay chanka pedra extract. Na tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa liver function. Healthy digestion. O urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract. Rich in antioxidants. Na makatabang sa pagbaligon sa immune system. Pagsuporta sa heart health. O overall vitality. O syempre, sambag sa mga extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health. O makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
3: Halindumanan sa akong kagahan.

0: Alaw na 22 ng atong oras, handumanan sa kagahapon. Pag-uban-uban na sabtanin yung tanan, mga pinalanggang tipaminaw. Kumusta? Adlong Lunes, Pizza 3 Agosto na yun. Pagkadali ras bulan miligid, advance, happy birthday sa atong karon di ay happy happy birthday sa atong pinalanggang technical head diha sa 104.1 Nulin Radio Iligan City. Happy birthday ni mo diha Nard sa may imong gilapa diha, pangimbitar unya og naglapa ka diha ha. Maying hapon, happy birthday sa tanang nag-birthday karo mga orasa. Og siyempre katong niya mag-birthday og ma-advance, happy birthday og unta na himong malipayon ang inyong adlaw na tawhan karon. Kauban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ngiga eh. Pagkanindot kay mga pinalangga, no? Kada ilang giingon nga. Nindot kay hunahunaon nung lading, kada mag-birthday ka. Kaya kada minahal sa kinabuhi ni mo. Ibang hinigog ma unay mo greet yun ni mo. Bitaos mo na ko, happy birthday sa tanan nga nag-birthday ka ron. Og, para og ma-advance. Og syempre, belated happy birthday sa akong pinalanggang uyuan, Police Captain Roland B. Mundido. Ihapon na mong celebration iha, sa Taguig, Manila ang maong venue. Huwag din ito ang tamaka-adto nga ito tungod sa mga kakulian. No? Pero, pinasingkasing na mong ipaabot ko ang mainiton nga pagpaabot sa among greetings na mahimong magmalahutayon pa. Huwag ano na pa'y taas nga mga adlaw sa imong kinabuhi ang imong maangkon kauban sa pamilya. Kumusta man ang ato mga palangga? Dali, aras-oras, oy. Ha? Alauna, 24 naman di ay. Ang atong tag 5,000 ha karong si Manaha ato na sabtong iapod-apod sa mga deserve. Kato mga authorized dealers sa Nung Lading's product at tanginin niyo ang tag 5,000 pesos. Pero dili mo mudawat mahigala, ato lang pong ihatag og lain ha. Maying hapon mga taga Butuan City, mga nagpaminaw sa 90.1. Kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes diha. Lunes nga Lunes, tingkumbati. Huwag kapoy-kapoy ni mga palangga. Labi na kung daghang mga nakaasa na ito, no? Amo ng atong palagpakan ang atong mga amahan, mga inahansab nga mikumbati alang ilang pamilya para sa maing kaugmaon sa ilang mga anak. Hello mga taga-ipil sa Buanga, Sibugay. Wala ba'y pagkapalong sa itong suga diha? Naray kuryente diha sa transmitter site. Hello sa atong mga maaptikon diha nga mga kaubanan. Ilang Sir Noli Baricuatro og ni Brian. Singalan ni Brian. Si aplido ani ni Brian. Waray problema diha Sir Nol. Naray kuryente diha. Hello sa mga Nung Lading Radio, mga naminaw sa Nung Lading Infinite Radio. Hello sa tanang mga partner nato nga mga FM station, mga nagpaminaw sa Infinite Radio. Labi na de Surigao City, naglagapak na sabda ni Higaron. Diaz Infinite Radio, Panabo City, Infinite Radio Tandag, Infinite Radio Sugbong Kugon. Paguban pa na itong mga partner, Diaz Light FM. Maying hapon, kaninyong tanan. Laing Sander, Laing Sugilanon, ato hatagan o pagtagahan. Atong i-check din hi mga pinalangga ang atong sender karon. Ang Sugilanon nga ato karong hatagan o pagtagahan sa kahanginan. Basin kaila mo ani. Basin kababayan ninyo, atong i-check ang iyang nahimutangan Kay dugay-dugay na rabagining sulata nga wala na to mabasa, wala na to matagig pagdagan. O niya, sigun sa kung saan ninyo ato gining hatagan o pagtagad lalaki ang atong sender, mga pinalagang tigpaminaw, atong siren, amaong sugilanon, pakusgi ang inyong mga radio, butangig speaker, aron tinaw o klaro ang iyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Pangaway sa tan, di ko na makaya.
3: Sa'yo ba di mong naluya? Asa malag imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
3: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaneo?
2: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins. O normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure. O mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan ang acidity. Hinungdan sa balatiyan.
4: Saan ka Power Gude ay?
2: Power Gude ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Biocapsule.
3: Yapa!
4: Puska lang, Papa! Uy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
2: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
5: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
6: Introducing Clegel Mixers Food Supplement.
7: Clegel Mixers Food Supplement.
6: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Black Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clegel Mixers.
8: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clegel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
8: Imna na ning Clegel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stack per me sa Clegel Coffee Mix.
8: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clegel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clegel Coffee Mix. Ang Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clegel Coffee Mix.
10: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

Sa pag-usab mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon usa kini ka live a drama sa kahinginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog kanako kanatong tanan maghatag o pagtulunan. Lalaki ng itong sender usa ka government employee nga kasamtangang nanimuyo sa Bansalan, Davao del Sur. Maayong pagpaminaw mga taga Bansalan. Salamat kayo sa itong letter sender nga si Sergio Marie sa pagpadangat sa imong sugilano din sa itong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon! Aban sa dili pa na ito basahon, ayaw ninyo kalimti! Ibutanggit sa inyong alimpatakan nga ang Power 10 Probio Capsule, ang food supplement nga makatabang sa pag-proteksyon sa atong lawas. Tungod kay importante kaining lawas nga piskay, importante kaining wala tay gibati, wala tay balatian. Tungod kay makahimo ta sa atong mga buluhaton, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, mo nang mas nindot gyud nga natay Power 10 Probio Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients: probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pagyud siya. Mo nang power kayo sa pag-inom na tunini mga pinalanggantig paminaw 30 minutes sa dilipat na mukhaon. Matabangan tanini kung diabetic ta, high blood, doon natin mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, magblatid ta kanunay. Mga palangga ang pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, dako kay katabang nimo. Makatabang mo siya sa pag-normal sa itong sugar, sa itong blood pressure, unya mo tabang sa paghili sa mga tumor, cyst, uban pa, aron maalim. O siyempre, maangko na ito ang kapiskay sa itong panglawas, ha? Ayaw kalimti, Power 10 Probio Capsule, katong dunay mga heart problems, bitaw magpalpitate ang heart. Grabe ang inyong kuba. Basta mo bati, gay ninyo ang grabing kuba. Sulay ninyo inom ang Power 10 Probio Capsule. Dako kay katabang nga ma-relax ang inyong heart. Munang dako ni katabang ang Power 10 Probio Capsule, mga kidney problems. Kato mga pinalangga na itong constipated. Uban pang inyong gibati diha mag-Power 10 Probio Capsule. Aron healthy kanunay. Lawas nga piskay basta maka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Inumanan na itong pinagkabagong kapsula, ang Clay Gel Food, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ayan yung kalimtihan, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mga herbs ni siya. Ang mga sangkap nga na niya na siya'y alingatong, serpentina, chanka pedra extract, naasab ang black garlic ug sambag-sambag. Nasayod ba mo nga unsa ka powerful ni nga mga sangkap nga giusa gihimong kapsula, mao kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Grabe makatabang ni mga palangga. Mo repair sa mga na damage na mga selula sa atong lawas, katong dunay mga kidney stone, dunay mga problema sa atay. Makatabang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Unya ka to mga high blood sab, uban pa ninyong gibati, dili tiaw, dili basta-basta mga palangga ang mga sangkap nila. Sulayin ninyo ang atong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Siyempre, inubanan sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kung mo inumos Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, siyempre, nag-maintain na manggitpod mo ni ini Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Doon na ni mga sangkap sab nga makaayo na to mga pinalangga. Lami kaayo mag-coffee gamit ang Clay Gel Coffee Mix. Unya makaayo sa tong lawas, magka-condition, tungod kay ang mga ingredients niya, kanang malunggay ng chia seeds, unya na ay green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guayabano, gucci berry, acai berries, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalaming na coffee, ha? Kung mag-coffee ka lang! Daritso ka na sa Clay Gel Coffee Mix o kung kapsula ang imong kinahanglan, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Siyempre, Power 10 Probio Capsule. Ang atong Jassy Vitamin C, magkatabang at aral-alang ni atong mga luyahon. Atong bitang dili mangkatulog, kapoy ang lawas, way gana,
dili makakonsentrate sa trabaho, labi na ni atong mga construction workers, mga truck drivers, mas maayo nga magjasi mo panahon sa kagabihon pagkanindot sa inyong tulog. Magjasi na everyday. Aron everyday okay og makapadayon mo, dili mo dali hilantad ubon sibonon, mas makalahutay ang inyong lawas. Ang atong nunglading essential oil, duha ka variant nunglading nunglading essential oil lagundi, nunglading essential oil nga peppermint. Indot ng hapla sa kay humot niya effective kaayo ma-relieve ang ato mga panakit-sakit sa lawas, mga pamaol, pamuypoy. Nunglading essential oil unya ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Kung magkabuhi ka, magpanlipong ka magbiyahe, hidhid ka lagamay na walang kabuhi, ma-relax pang imong pamati. Inubanan sa atong clay gel papaya soap, pampagwapang sabon, pampahamis ay kalimti ha. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Hamis ka na, puti ka pa. At syempre, ang atong clay gel breathening lotion, pagkanindot kaayo, maproteksyon sa atong skin, batok sa init sa adlaw, at syempre, humod sab kaayo. Ang atong Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, ayo kalimti ang Viscomac eye drops. Maproteksyonan ang atong mata, batok sa init sa adlaw, abog sa kadalanan, pollution sa palibot, sobrang init. Og sigig atubang sa gadget, matabangan ta kung doon natay Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang atong Gromate para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old. Hatagi ang inyong mga kabataan sa kumpletong bitamina nga ilang kikanahanglan. I-Gromate na ninyo, 1 to 12 years old ang Gromate, dako kay katabang yun. Alang sa mga kaigsuuna nato nga mga nag-anto sa ilang mga kabataan. Hinay mukaon, pungsunon, tagdugay matulog, unya hina sa klase, gagmayon. I-Gromate na ninyo, sulbad na makanindot kining Gromate kay makapataas sa inyong kabataan. Dali kasabot sa klase ang inyong mga kids. 1 to 12 years old, Gromate multivitamins. Ato hatagan og pagdalamong sugilanon ang atong Kerry perfume ha. Muna ito ispray hantol 24 oras. Magpabilin ang kamot sa iyong mga sinina. Handumanon.

0: Hi.
1: Jo Marie, muuli ka naman ka ha. Mibalik manggit ka.
0: Nakita mo gudi ka. Mupauli ka na. Nakuyong lang tayo ha.
1: Okay na. Basin kon na napoy mo sumbong.
0: Lendi, dapat lang naibawa na sila sa itong relasyon. Dali ko gusto nga. Kanunay lang ta magtago-tago nini.
1: Pero di ba, sopak imo makinikanan, na mag-uyab-uyab ka.
0: Pasensya na.
1: Sige na, una na lang hinuon nga to. Nakasabot talaga ko. Dapat lang maglikay ko, di ba?
0: Ayun ako kalain niya na, Lendi, paminaw. Mahal ti ka. Ubisan kinsa mo babag sa tong relasyon. Dili makahimo.
1: Jo Marie?
0: Ay, nakalain niya na. Oh. Let's go. Ganita na ko yung kamot, ha?
1: Jo Marie? Naing mga isdjanti, oh. Makita kita.
0: Huwag ko'y pakialam nila. Tala na.
1: Jo Marie?

0: Amin ko ma.
1: Asa si Papa? Magsulteo na ta.
0: Kabahin sa onsa ma?
1: Kagahit good ni mog-o, kapila na ko mag-ingon. Nga maglikay ka ng mga badje. Hutsaon paghumani mo. Nga nag-uyab-uyab ka na. O niya, gipubliko na nimo. Daghan na kay nahibaw, nga doon na kay uyab.
0: Ma, unsa may naani ana, mawala na pitahan akong pag-eskwela. Nakita man siguro ninyo akong grado, di ba? Ma, wala na akong pasagdi. Dagko akong grado, ma.
1: Lagi. Pero simba ko, makapabuntis ka.
0: Ma, di na ito maglalis ni ana.
1: Anak, dili ko gusto. Nga, maguba ang imong pangandoy tungod lang sa bayi. Tungod lang ni anang imong hinigugma. Asa ramang good na? Kung ugaling, makahuman ka na, unya makatrabaho na?
0: Ma, explain ako ni mo. Mahal ako sa lindi, ma. O pwede ba? Musalig sa muna ko?
1: Basta, nag-istorya na ko ni mo, di na ko pwedeng magbalik-balik anang ako pahimang no ni mo.
0: Unta, ma. Inyo pong saligan.
1: Lagi, di na ta maghisgot ni ana. Maoman ka ha. Nahala. Diha ka na.
0: Hangtod ka ron. Hulay kid gihamon sila eh. Suporta din na ako. Unta. Gihimo man ako tanan. Nangkamot ka sa kong pag-eskwela. Wala ko ng pabaya. Dagko ko mga grado. Pero, dili-dili gyapo nila. Madawat ang babaeng akong gipili. Basta, kung ano siya kung gisaan nila hindi. Huwag na ikausaban tong tanan.

0: 랜디. 랜디.
1: 어. 미 니가 먼 곳에 온보딩 하우스.
0: 어디 가나 봐. 나고 바가운 파라니모.
1: 살라마 조마리. 파센샤 카나. 문타 마삽다니 모 콩 카사포톤.
0: 야낭 딜리 굿. 어. 딜람 바쿠니 모 파데 요넌.
1: 아. 딜리. 아코 레이세라도 아.
0: 시게. 어. 나 가온 가나.
1: Wala pa. Magdungan na lang hinuon ta.
0: Bago pa kayo ng sudan nga akong gipalit. Kanala siguro itong saluhan.
1: Nanala si Ke. Ah, oh, wait on ah. Manginlo ko. Wala ko pa kapanginlo dahil.
0: Okay na. Hinig ko na una, ana. Wala problema.
1: Maiko ko ni mo, oy.
0: Nanigikog-ikog din na.
1: Nahibaw na ba silang mama ni mo? Nga, daghan lang nahibaw sa itong eskulahan?
0: Yes. Dinta mag-isgot nila.
1: Hukaron sa inyong inako ha? Ang atong pagkaon at magdungan na tagkaon?
0: Sige.
1: Excuse una.

0: Nahilom ka man, Kurt?
1: Wa. Na-realize lang ako nga. May pagsauna pa lang. Ato nang gi-public ng itong relasyon.
0: Kay nga, no?
1: Gusto lang ako nga dili matago akong gugma nimo.
0: Jo Marie.
1: I love you, Lendy.
0: Love sa tika. Jo Maria, nag-kiss ko tante ni Anna.
1: Lindy, I love you so much.
0: Jo Marie, love sa tika.
1: Bisan kinsa, uli makapugong sa itong panigog maay, okay?
0: Pwede pa.
1: Nga naman.
0: Jo Maria, basin niya dili ka makapugong.
1: Kaya nga no.
0: Time pa una.

Nulading naitabugyot dito mismo sa boarding house ni Lindy. Third year college na itong tumora. Huwag ako graduating. Nung lading, wala na ako mapugni pa. Nasawa na mo. Ang matod pa. Kalipay. O dito, mas lidako pang among panagminahalay doha. Ngabisag kinsa, dili magkahimo sa pagtumpag sa among panagigmay doha ni Lindy.

0: Ay, salagi ko na hunag. Ili sana, o pagkikwarta ka ron. Ang love ng bayaran mo. Graduating ko ta, sayang sab.
1: Salamat kaya, David. Karagi mo sabot na ko ba? Promise lagi, next week, magkabayad ko sa kong utang ni mo.
0: Ay, lalagi nag-iisgot yun na. Ugoy, congrats niya, grabe. Isa mga teachers na to ba? At mga schoolmates, mga classmate, ibaw na sa relasyon yung duha ni Lendy. Managingon nga, wala yung makapugong.
1: Gusto lang ako nga ipaybalusab sa publiko. Bay, aron nga, dili makaingon si Lendy nga. Isikrito lang na ako akong gugma niya.
0: Okay, masab na. Kay, usasab na hinungdan nga, may mong secure si Lendy ni mo. Lain sab kayo nga, maghuna-huna siya nga, tinuod ba ganyan yung gugma nga ito niya.
1: Mausap, problema lagi kay si mama, si papa. Dili sila uyon sa kondisyon. Gusto nila nga mutiwas sa eskwela, mutrabaho pa unta. Sa kumusulod din ang mga butanga.
0: Yes, mga ginikanan mo ginay gusto nila, pero was na mahimo. Pero kung ikaw lang po siguro ang anak, huwag ako siguro yung maginikanan, ito ka pugngan, oy. Maayos sa klase, kugihan, na ipangandoy sa kinabuhi. Unsap may pangitao nila.
1: Walang yung tarihi gusto nga, ilang makita na ako. Pero, siguro, wala na lagi consider nga mga butang. Kaya mong giingon.
0: Pero paminaw, puhon, ma-realize na nila. Basta ning kamot lang. Padayon lang kanunay. Kay, kamo maging magkadayon, ana. Kaya lagi, huwag na maging magkapugong na ninyong panagiging umay doon, ha.
1: Bitaw.
0: Huwag, may kalimot, ha. Puhon, minyo mo doon, ha. Basi di ko yung bitaron niya ni mo. Hapit na ba ta mo graduate ro ah?
1: Anong dili ko kayong bitaron? Mang-invite pa magay ko anang lain? Ikaw pa hino nang di?
0: Kala! Timanaan ko na kung di mong saad ako ah. Basta, bitaw. Bitaraw niya ako. O good luck ko niya ha? Sige, ayaw na gunahuna sa imutang. Di ako na, bye!
1: Bila ko na sabi, David.

Salamat, igigyan na akong amigo ba? Mugini mo rescue na ako kung doon ako'y problema. Basta maning kamot na ko next week. Makabayad din ko sa utang ato niya.

naman si Lindy Miskuela. Asa kasi ah. Namatay klase ka ron. Basta. Musod sa kasamang room. Busy rin kay Arba ka ron nga adlaw. Dagan kay ko kikomplay ka ron. Dapat nga. Tili ko maulay. Gapon parabunta ang deadline sa among kinanglan ni submit. Mayo na lang gani kay. Misugot ang ako magtutudlo nga. Karong si mana makumplay na ko tanan. Paningkamutan ako. Nga karong adlaw kumpleto na. Uning hapon. Muagin lang ko dito sa boarding house nilang Lendi. Aron nga mag-istoryahan na ipod mi. Bukong sagi problema. Anong wala man siya karon. Pero okay ba ako? Pasin ko doon nalang mga importante niyang gitrabaho. Magdali ko. Batas ako sa mong room.

0: Lindy! Lindy!
1: Oh, Lindy. Okay ka lang? Hula ka mo hatog iskulahan ka ron.
2: Lain ako nawas. Mo pahuway una ko.
1: Nakinom ka nagtambal? Ganda ka mo tingog.
2: Wala.
1: Anong wala ka mo nag-inom? Basigilantan ka. Saman, palitan lang tika.
2: Ayaw na.
1: Palitan lang tika. Rumaka, inom ka. Ugma pohon. Pagkanto ka sa eskulahan.
2: Dili pwede.
1: Dili pwede kay nga, no?
2: Buntis ko.
1: Kunsa,
2: mabdas ko. Gibalik-balik ako sa paglantaw.

0: 사오는 돈이 뭐는 뱉더냐 홍기 잉은이 뭐 주말이 뭐는 홍기 칼로간 미사온 사온 미사온 사온 아비고 길에 약간 넘고 배로 파세팀 사오나 돈이야 가야만 하도 말이 하던 게 스코엘라빠 홀라마도 이마가 트라바호 바온사나 돈이 혼사오나 또 조마리
1: pwede ba? Hindi ka mabalakaw yun, Ana. Kung tinuod magaling buntis ka, mapikta ng bata.
0: Pero ang tao na to.
1: Ako'y bahala. Hindi ka pasagdan. Bula ka ba'y salig na ako? Dili na ko talikdan akong responsibilidad ninyo.
0: Diyo, mali.
1: Karupay noon. Ngumabdus ka na. Ayaw ka gol. Dili kong biyani mo. Dilin ko pasagdan ang bata na nasod si mto kaangkan.
0: Diyan, Maria.
1: Ako'y bahala niya ng tanan.
0: Diyan, Maria.
1: Promise. Dili ka pasagdan. Himuon ko tanan na. Nga, masuportaran ka na ako. Magkaanak na tando ha.
0: Pero paon sa imo pamilya? O ako mahibokon. Dawat ba ko nilang mama?
1: Kuyugan di ka mananghid ta.
0: Jo Marie.
1: Mananghid ko sa imong maginikanan.

0: Paod alagi na. Onsan ako gisulti nimo? Kahit ka magugo. Gusto mangyud ka nga imuhay matuman. O, unsaaw na na. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.
1: Ayaw nagbasol-basol niya. Na. Na pwede pang atong pasagdan. Kita magilikanan. Dapat kita mo'y mapahiluna ni anak. Tabanganan ng atong anak.
0: Mauna. Kay imo mang labanan. Mauna ang spoiled ng imong anak. Ma, pwede ba? Kundili ko niyo kayang tabangan. Ako nalay mangitag paagi ni ini. Dili sa pagusto nga. Mahimong maghunahuna o dilimayong yung pamilya. Dili ko gusto maubos ang pagtanaw sa pamilya. Nilindi. Ako'y mangitag paagi. Rumpak kasal mi doha.
2: Hatay pauda!
1: Oh, unsa na. Dapat, sa panahon ngayon ana, tabangan na itong anak. Bisan tuod, huwag nasayop sa siya desisyon. Pero di pwede nga. Ato na lang ng basuron hangtod sa hangtod.
0: Ay, naak. Sige naman, buhiin ako. Mangita ko pagi, ako'y pamantuon ninyo. Kakaya na ko tanan. Kung siya akong gisulti akong barugan ka na.
2: Sige na.
0: Kay pao ka man. Kadili ka na mo kayang pasagdan. Sige na. Din ko mo masul pa. Sige na ma. Usbon ko kung bugat magaling ninyo. Mangita lang ko paagi. Naro dili mo mabugatan.
2: Okay na din ta mag-iskot niya, anak. Mag-andam ta. Mamalahita niya ng pamilya sa imong uyab.

Nung lading, abi kong dilin ko tabangan nila. Pero dahil kini nga itong mga ginikanan, labi na itong inahan, yaw-yawan lang na sila. Pero ang ilang kasing-kasing, maluoy yun na sila na ito. Nung lading, isuportaran ko nila na malayme, igo, ng nanganak, sila hindi nagpakasal na yung simbahan.

0: ¡Ay, Paco Casal! ¡Congratulations, Paco Casal!
1: Selamat, Inyo Tanan.
2: Selamat.
0: Congratulations, Serak. Kasal lagi yun. Successful yung kasal.
3: Salamat, Pa.
2: Salamat, Pa.
0: Welcome sa mong pamilya, Lindy.
2: Salamat sa inyong pagdawat.
0: Ay, buutan ka man. Walang yung may makailanay ni mo.
2: Congratulations, anak.
3: Ma. Ma, sorry na.
2: Lindy, congratulations, ha. Salamat, Ma. O kamundo, ha. Anak na mo na ako. Dapat, ha, magsinabta na ikot mo. Yes, Ma.
3: Ma, katukong saan ninyo. Ako gapuntong imuon bisang minyon ako.
2: Ay, ikaw ni bahala ni Adto. Salamat sa kaing nagunahuna ka ni anak.

0: Sila kay paloa po na ito ako nito. Katong imong gi-pass nito nga aplikasyon ni mo. Basig makapasar ka unya.
1: Salamat kay Angkol. Kinanglan ko trabaho karon. Saon ginagmayram good kayo ang income nako labi na nga fresh graduate ko. Dili kayo mo dawat ang akong mga gi-applyan.
0: Okay, masabla maka-apply ka munisipyo. Pasi na iba regular ka niya. Kay mutay ka o civil service, baka pasar ka na. Naging posibilidad nga makaposisyon ka din eh. O mudako ng imong sweldo din eh. Maor magira. Kay kalang course nga imong ikuha. Related man na yung anang mga diha sa munisipyo.
1: Mulagi, Uncle.
0: Ngayon na ganyang minyo. Lahon sa mga eh. Gusto yung bata dito.
1: Dako na, Angkol. Makalingaw na. Hapit na mag-one year.
0: Oo. Basta kay lahot tayo lang yun. Nalala sa'yo, hindi ako maglangan ha. Basta ko ito kusultin mo. Mo, pindot na niya ko rin mo. Kung doon na ay good news na, ha? Kaya ipadoap na ko to. Gamitin na ko to ako mag-connection sa munisipyo.

0: Oh, wala din mo labi ako mga sinina. Nagka-on ka na? Lindy? Doon na ba yung problema?
1: Ikaw na din mo labaan na. Busy man sab ko bantay sa bata. Imbis nga. Makauli ka. Panahon na lang unta nga. Makapuli ka na ako. Pero magsibat-sibat sab ka din eh. Usa pa. Ako gapoy sa liga ni mo ani mo malabhonon. Ikaw na lang unta.
0: Lindi tempaw na.
1: Pwede ba? Mangita di kag kaabangan aron maglain ta. Nasayod ka ba? Mura ko buang din hisod sa kwarto. Wa ko'y kaistoryahan. Og dili ko pwedeng mapahuway. Dili ko pwedeng mo-relax.
0: Lindi pwede ba? Kapilan na mag-discuss na. Naging una ko ni mo. Nga antos-antos lang una.
1: Antos-antos hangtad ka nas. Ah,
0: pwede.
1: Sige. Sige, dabati ko.
0: Lindy, please. Di na ito maglalis.
1: Ang yung mag-isaad na ako, kaya ako ni mo. Pero unsa na, ha? Ayun ka ngayon ako papadayo nag-eskwela. May una kang eskwela. Karon nang graduate ka, wala kay plano ka pa eskwelahon ko ni mo. Nga naman, ha? Tungod kayo na kay... Di ka buangan sa gawas. Maubay hinungdan. Wala na ko'y polos din, hindi ba? Mao na magsige ka nilang pagwapo,
0: hindi ba? Sige! Pwede ba? Lindy! Lindy! Unaanin lang kanunay. Sige, like selos. Kamay bikil, ikasuko. Ako tuon si gawas.

Nuluding, matawag nga. Di malipayon ang papuyo. Dito sa'yo ng mama. Sigilimig away. Umabot sa point na nga. Hapit na kumakadapat nga to niya. Daglibok o tanan na kung dili gusto, iyang himuon. Imbis nga, wala na sa'yo connection sa imang barkada. Nakiglaak na yun noon. Mupauli ko. Ang among anak to ni mama. Kay Asia, toa sa iyang mga barkada. Di na papugong. Ikaw na akong pugnan. Mag-away na sabi. Nung lading, wala na iklaro ang amo nga communication do ha. Dito sa mutingog. Usahay, di na mupauli. Dito sa ilang mama. Mauto ha, kutubs mahimok, nagpasensya ko. Ugo niya.

0: Mbak unik lu tau sangin. Belak gue iklaran tuh lu gebi. Pahit asa boy. Ngunani dini ngeminyo. Dini ku makasabot ke dunia. Tanan nga dili ni ko gusto yung ginahimo. Magsige naglaag. Kauban sa mga barkada sa una. Nga mo naman itong gisabutan nga. Di na siya mo communicate nila. Imbis nga, nalipay ko nga. Nanami anak. Imbis nalipay ko nga. Nag-usan, may puyo. Di na hinungin magkinisipan, magkasinabtan ay. Ambot ka no sa mahumaling akong gadaldalang problema. Mabalik ko ito sa kong gepla yan. Mangutana ko.
1: Dong, chumare! Dong!
0: Oh, Uncle.
1: Dong, good news.
0: Kaya nga no, Uncle.
1: Patuon ko no kakaroon sa munisipyo. Dong, bahala di pa ka maregular diya. Sugalin lang dong, kay sayang kayo. Hapit na mo retire ng nakaposisyon diya. Hapit na mo retire na, kahit team, mas ikaw ang pulo yun sa team niya.
0: Mau ba, Uncle?
1: Kuyugan tiga.
0: Uncle, salamat kayo ha.
1: Hindi na pagpasalamat kung madawa tiga. Dali, magkuyong na hinunta. Ayaw na pag-inis, ano nga? Ma-istorya din mo dito sa opisina, sa sipyo.

0: May gani kay. Nadawat ko. Natubag na ko tanan ng mga pangutan, ha. Pintahagin nga. Ito di makatabang na to. Ma! Oh,
1: kumusta?
0: Nadawat ko, ma.
1: Ay, maayo hinoon. Nag-ampo, cute ko, anak. Kamadawat ka.
0: Si Lindy.
1: Wa man din ni makauli. Di ba gabi iwa man to ni uli? Sobra na magkainibong asawa, oy. Di na kay mo tabang-tabang slihokon din, he. Magpabadlong pag yun.
0: Ma.
1: Tinood na. O ka na mga barkada niya. Doon na rabay mga lalaki, anak. Di lang ba ni mo badlongon, ha?
0: Ma.
1: Istorya rin ang ako. Sige.
0: Basta silang mama. Nagbantay na. Ganong pabadlong mo na siya na ako, eh. Ako na istorya ako noon niya. Istorya ako na ako noon niya.

0: Lindy.
1: Wala di kami lakaw.
0: Karon ka lang na uli. Ninimaho ka pang ilim nun.
1: Ay, mag-discuss na sad ta.
0: Lindy.
1: Di ba? Nag-ingon ako nimo. Birthday sa akong barkada. Ginagmay lang ko. Wala man sab ko na hubog. Pawas ka laay. Laay kay din ni. Maong. Dili ko ni mo mapugos kon mainom ko gamay. Excuse.
0: Tagpauna.
1: Iyong magigunitan akong bukton.
0: Kibaw ka ba? Ha? Silang mama. Ito mga silingan. Kibaw nga si kagwikugis mga barkada.
1: Silang mama? Yes! Expected naman ang daan. Di ba? Uyab pa ito sa una. Wala na lang sila'y maayong pagtagad nga ni nako. Dili ikahibulo nga. Negative gina sila nako.
0: Dili sa ingon, anak.
1: Nga naman. Imo na pong dipinsaan imo maginikanan.
0: Lindi po, di ba?
1: Anong masako ka man? Konsentidor na imo maginikanan, di ba? Ako pa ilang gidaot? Nga no, tungod kay namuyo ta din eh. Tungod kay kung responsable ka palang unta, di na kinahanglan pang mamuyo din eh. Oh, o ka man makatingog? Diya ka na.
0: Ay, pauna!
1: Nasakitan ko!
0: Sobra ka naman!
1: Kung gisinggitan?
0: Husamay kung nahimong saan ni mo, ha? Kusa kung gihangyo ni mo, pasensya lang! Nagsugod pa lang ta!
1: Pwede bang di ako singgitan ni mo? At doon na si mga maginikanan. Mas baay pa siguro, muhawa nilang ko din eh. Aron ka muna na mag-usa din eh. Tungod kay kamuro may makasinabot, di ba? Dautan man kung ining panimalaya.
0: Diba?
1: Nasakitan ko!
0: Pwede bang ito taroon eh?
1: Di ko ni mo mapugos, yung dili ko ni mo mabasal ka na ingon ani ko. Buhay ikong kamot! Buhay ikong... Dili na ko happy ini.
0: Lady! Ambot!

0: y yo tengo en su municipio, pero una. Hola, Dini. Sige lang. Sulbal na ni Pohon. Mungita na siguro ko kabangan. Lindy? May anika?
1: Nata importanteng istoryahan.
0: Unsa ka na?
1: Dili na ta happy do ha?
0: Say.
1: Mas maayo pa siguro nga. Magbuwag lang muna ta.
0: Magigbuwag ka na ako.
1: Dili na ta happy, diba? Negative lang yung paglantaw na ako.
0: Hindi.
1: Ano ko guniti pa? Dapat lang sa mga makarealize ta. Kung sakto pa ba ni? Gipaking na ako, tanan ako mga gamit. Mag-solid sa akong desisyon.
0: Nagatong anak.
1: Dili pwedeng ibilin ko siya. Dalo na ako itong hangatong anak.
0: Lindy. Lindy, pwede pang dili ka magdali-dali.
1: Kinahanglan na. Magdapat lang sab. Doon na tayo kagawasan. Gusto ko nga mahuna-huna. Gusto ko makaboto na akong pangandes kinabuhi. Di ako na.
0: Lindy! Lindy! Buwag ako.

0: Tenoo dia kang mahal na tunay ha, dito ang biyak ni mo.
1: Olig, Angkol. Wala ko swerte na ng bahina. Wala ko swerte. Di mahalas ko. Puslan man. May pagbuwalan tanan.
0: Ay po, pagsultihan ha, di po mayo. May dautan maminaw. Ihulot naman ang magtagay noon. May pano, may lakaw naman to. Mas may pa siguro mangita ang nagkaglain. Unfair kayo para di mo. Malay ni mo, nakita ang tuklain. Nako ipailaw na ni mo, ha? Pag umangko na sa usawa, nurse na. Makagusto to ni mo. Kay... Itsuraan man ka. Ayaw na itong unahuna itong ibong. Asawang amibiya na ni mo.
1: Amot. Dili pa ko makatubag na ng imong isulti, Angkol. Basta, sakitan ko pa kayo.
0: Ay, pwede ba sakitan? Ay, asawang ito ni mo. Kusa pa? Takot mo yung anak. Pero, kung aling number, lingaw-lingaw lang ko, almuwaan ay makabalaka.

Nulading, din na ako mapugos pa kung kukulingon. Ipadool na kung ato niya. Nulading, gisulayan ako. Nga, mukort o glaing babae. Ako mga kaila. Mga tao sa palibot, sila mga ipailaila na ako. Gitisningan ako. Katong pag-umangkon, sa asawa sa kong angkol, sa ka nurse, bagong graduate, taga Davao Oriental. Nung lading ang akong kalahay, akong gi hatag ngadto sa babae nga pag-umangkon sa kong angkol. Nung lading nag-chat-chat me, tawag-tawag, gusto ko nga mawala ang mga kasakit, mapulihan o kalipay. Noon, nag-work man. Yapot sa punto nga, nagsabot na minuha nga. Mulaan ko na ko sila. O gunya,

padulong ko sa Lupon, Davao Oriental. Sige po yan nilang precious. Sakto na kanya kung plano nga ako nilang paundayunan. Dugay-dugay namin nga nag-chat-chat niya. Hindi ko gusto nga. Madismayas lang ang call. Lipi na nga gusto sa nila. Na ako mo'y mahimong hinikugma. Spagman ko ni ante. Wala pa masaya yung duty. Domingo sa hapon na sa pumabalik. Binisban sa lang.

0: Precious.
1: Ikaw? Jo-Marie? Ang anika?
0: Di ba nag-ingon ako ni mo?
1: Dali din isod. Makauwaw ko eh. Wala manggod kami confirm kung ka nasa ka mo ani.
0: Gusto na ko nga dili ko mag-promise ni mo. Gusto na kong himuon ako diretso. Kung sinasa ko na una.
1: Dali una. Uwainan ko makapangalaman.

0: pag-inom na ng coffee, arin nga, mainitan imong tiyan. Ay, naula rin ka?
1: Dito sa terminal kaniya, may bundak mo kong uwan. Nabasak o gamay.
0: Uy, tina, magawa kong t-shirt ha. Balik ko dahil.
1: Maiyuhan mo sabi ay. Kanang sweet kayo. O, mag-iuna-unaon. Buotan sa liwat sa akong auntie. Sawa ni uncle.
0: Pag ilas ang nag-t-shirt, naapoy towel kung mag-shower ka kadyot. Kaya rin di ka masabawan.
1: Salamat.
0: Gigutom ka na? Ano saman? Maghukad na ko? Huy, mituto ka man, Kurt.
1: Thank you, ah, Precious.
0: Thank you sa unsa.
1: Thank you nga. Naka.
0: Ikaw, uy. Dugay na biyapunta nga. Nagtawagay, di ba? Inipauli ni mo gikan sa imong trabaho. Mag-video call tayong tando, ha? Manang marik na atin na sab ko. Bisan og mo pa'y pagkita na to personal.
1: Sige.
0: Ah, pagkaon na magkuha kong pagkaon.
1: Siguro, siya nang may mong hulip ni Lindy din ni Sunsong kasing-kasing. Ako rin ni Panguyaban. Tutal, buutan man sa isulti ko dahil niya karo.

Nuladin nga. Nangayap ko niya. Gisultin ako nga. Doon na ba chance? Wala sab siya magdumili dayon. Lagtod mo pa ka istorya. Mayo dagan sa mga relasyon. Nalimitan ako mga kasakit sa kong ex. Wala ko'y balita sa kong ex nung lading. Wala po ko'y balita sa kong anak. Matawag nga, nahatag na ko ang mga panahon ngato sa kong inigugma. Nga si Precious. Matagsibana mo, biyahe ko. Gikan sa Bansalan, padung dito sa ila sa Lupon, Davao Oriental. Mayo ang dagan sa among pagpuyo. Sa mong relasyon. Matawag nung lading nga, nag-live in a me. Kaya inig-adto na ko sa ila, mag-usam mi dito sa iyang kwarto, dito mi mga to. O kung galing mo ato siya sa muang lugar, mag-usam na sa mi. Siguro, ang nga mong ipaabot at itong ora na magkasinabot mi sa kong wife, ex, nga iyan na lang ang makasal. Aron makasal sa mi.

Mayon tag mo cooperate nga akong ex-wife. Aro ma-annul na mong kasal. Siya good day. Nag-reply siya. Nanapos sa'yo ni Kogma? Sakit tarmin ako naglanto. Nanumbalik mang sauna. Kulang tao nilang mga pictures. Sweet kay Slando. Nag-reply siya sa kapangutanan. Yes. Willing ko mo-cooperate ni mo. Plana sab na ako. Kung magkauli ko Davao, process na ko na. Congratulations. Sibuk pa sabot ni ning tanan. Purgat nung balik. Kung gibati na itong panahon nga. Nakikbuwag siya na ako. Basta, replyan ang sabna ko siya. Yung magpaabot ko. Magpaabot ko kung kanusa siya magkaulig Davao.

0: unsa mo paoli din his Davao?
1: Oma, panahon sab nga. Makita mi sa anak.
2: Ay, ihapit unya din niya akong apo. Kimingaw na biya kaay ko atong akong apo.
1: Akong yun, ma.
2: Og, kensay ko yog ni mo.
1: Sa precious. Kili ko niya pasagdan nga mag-process niya na. Dapat ko nukuyog siya.
2: Nanala, sige. Og dapat ha. Wala na yung mga hinanakit pa. Kunun sa mga kasabutan kabahin sa inyong anak, sa suporta ninyo, kana i-arrange ko niyo pag-ayo o mag-respeto ay mo sa mga desisyon o niya.
1: Salamat, ma. Sige, ma. Nag-leave sa pila ka adlaw. Aron nga magayinan ko panahon. Among

0: Aduh, kena pabur nih adi nih. Harus nge-treat sudah dimisah. Milo office. Uban pemakai sebutan ini.
1: Gini ya, Kara.
0: Lindy. Anak.
1: Sige na. Ato na ni papa ni mo. Bless ko.
0: Anak.
1: Pa.
0: Yes. Kadako na ni mo.
2: Kumusta ka na? Wala ko ni mo na-miss?
1: Na-miss man. Gusto ka ni ko. Nga mo ato ka dito sa Cebu. Arang nga dili na kumingahon.
0: Anak, sorry. Sorry. Mahal di ka, anak. Himuon ko ang tanan, ha? Arang nga, masuporta rin di ka po ang simpagis kayo lang.
1: Thank you, pa.
0: I love you, anak. I miss you so much. Gusto ka? Mamalitag duaan ka ron?
1: Excited? Wait, papa. Nakoy pakita ni mo. Kuhaon ako sa car. Wait una.
0: Salamat nga. Imong gikuyog nga tong anak.
1: Gusto sab na ako nga magkita mo no, ha? Dili sab ko daotan nga sobra nga ipalayo na ko siya di animo.
0: Salamat.
1: Unsa may atong himuon karon?
0: Manar na ta sa attorney. Aron nga, dili ta magbalik-balik pa. Aron mahimo na to mga kinanglan.
1: Okay. Let's go.

0: Mao na binitanan nga pirmahanan.
1: Oh, aron ma-submit tayo na. Lindy, sorry as tanan.
0: Sorry, Sab. Abi mo, sa paglarga na kong Cebu, di nakatrabaho ko. Nakaingon ko nga. Kanang nahuna-hunaan ko nga. Doon ako yung mga kulang, Sab. Nga wala na ako nahimo at ni mo. Pero, huma na.
1: Salamat nga na hinumduman ni mo na. Og, congratulations, Dea. Sa imong umaabot.
0: Congratulations, Sab, sa imo, ha? Happy ko nga. Nakakita na Sab kag partner. Dili ka na ba mo una og perma?
1: Lindy?
0: Anong naghila ka?
1: Wala ba ko na mo gimahal sa una?
0: Anong isgutan pa man na to? Huma na ang tanan.
1: Pero gusto ko mangutana nimo sa katapusan ni gayon. Ug human ini. Pwede na nga mopirma ta nini.
0: Unsa ka na nga pangutana?
1: Wala na ba gyud? Wala na ba kay kugmangan ni nako? Kunay, mga sayup na to, magpinasayluhin tando ha. Tungkol kiparan ako. Garbo ang usas mga hinungdan. Nga dili na to masulti. Dili na to masulbad ang mga problema.
0: Sibot pa sibot ni mo.
1: Mahal gyapon ti ka. Pero, lilit ka mabasol kung wala na.
0: At least nahibaw ko. Pagsalamat nga nadunggan ako na.
1: Sige. Wait na. Magkuha ako na ko bullpen. Aron nga mapirmahan ako ni tanan. Excuse me.

0: Salamat. Ako man na nagpirma din. Oh, wala mo kami pirma, Gudani.
1: Di ba? Mahal pa ko nimo?
0: So, iba't pasabot nimo?
1: Sasamang atong ibati, doha. Ako pa kulang ni mo.
0: Lindy?
1: Dali na ko ma-imagine nga. Magdako ang akong anak. Ngilahi ang amahan ngayong ilhon, dili tinuod.
0: Buti pa sabot ni mo nga.
1: Sakto imong giingon. Ang garbo na to may hinungdan nga makababag. Natutungora. Gusto lang ko nga matrabaho. Gusto ko nga mahimutang. Wala ko makasabot sa kong kagalingon. Narang tinuod na mistika. Tawad kay mahal, pati ka. Kay Boko na adya sa gawas. Ang imong girlfriend. Nasa ba kong ka-live-in dia sa gawas? O ako mahibaw ko na ang si may tabo nini.
0: Kung mahal ko nimo, kaya ni mong himoon, balag doon yung mga masakitan. Pusabdo na ako si Precious. Ang importante na ako akong pamilya. Sige. Sultiin siya. Kisultian ko sa baka ko ni Kogma.
1: Kikakos ko nimo.
0: Namisti ka sobra. Unta, dito magbuwag pa. Pagsulay kining tanan sa itong kami noon. Kung kaya na to ni.
1: Pero please, dilingon na ni kadali. At least nakasabot ha. Huwag sa insaktong panahon. Mahitabo. Mag-usa na tapagbali.

Nung lading nga, wala man may magkauli karon dayon. Kailagi doon nasob sa mga obligasyon pa. Pero gisugtihan ko ng daan ng akong hinigugma nga si Precious. Nasakitan sab siya. Nung lading, para na ako importante na ako akong pamilya ang akong anak. Kasalamin doha. Ug bag-ulang nagtawag si Lendi nga naistoryahan sab niya ang iyang kalifin. Pukunta, may na yun ah. Yung magbalik mi doha. Nung lading, grabe mga pagsulay. Sa kami ni Uonde, di lang kay puro gugma. Di lang kay puro kilig kung saba. Tungkol kay nikabots kami ni Uon. Labi na sa inyong mga kinaiya nga dili mo magkasinabtanay. Di anigid masukod tanan. O kung ang garbo na gani ang magpatigbabaw. Isang unsa kadako sa inyong gugma. Tili yun na mahimong basihan nga magbalik mo o mahimong magmalipayan ang inyong kami ni Uon. Nung lading ako lang istorya, kaya diha naman kugikan. Ay ikin mo padala sa inyong mga emosyon. Ilibinan niya at muabot sa panahon nga dili mo magkasinamtanay. Nung lading, wala ko

0: Kalindot man gid puna kana bang nga human gi kasal nagkabuwag unya magkauli nindot kaing paminawon nga nahimong ilang na kanang nalatas nila ang mga pagsulay sa ilang kaminyoon. Walay perfect nga kaminyoon pero kinahanglan nga maningkamota aron mahimong perfect. Matud pa sa pagtuon nga 80% sa pagkakaroon sa tibuok kalibutan ha. 80% ang failure nga kaminyoon. Imagine 20% lang ang successful nga kaminyoon. Pait kay nga paminawo no. Ngano man usa sa mga hinungdan garbo di pagsinabtanay unya apil na diha tanan. Okay, matud pa dili magud dili magud pwedeng gugma na lang. Okay, kung magkalalisay mo diha, kung mag-away mo, patas-anay mo, diha naman yun, magtigi na yun. Diha naman yun mo, masukod. Kung asa kutob ang inyong panaghigugmaay doha. Amaw sugilanon! Siyempre, hatod garato sa atong may pigtibo garantisadong mga produkto Power 10 Probay Capsule. O siyempre, ayaw ninyo kalinti ha, ang atong pinakabagong produkto. Ang atong clay gel mixed herbs food supplement ang pinaka the best nga kapsula o dako ni katabang especially ni atong dunay mga balatian.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May Serpentina Extract, known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion at urinary tract health. Plus Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixed Herbs. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixed Herbs. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
0: Mauto ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Siyempre, kauban na sa itong pinaka-epektibong kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Indot na nga kapsula kaya mo protection sa atong lawas nga dili ta dali taptag balatian, mas mahimong makalahutay ta. Labi na gyud sa pag-abag sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang mixed herbs kanang Clay Gel Mixed Herbs usas mga sangkap niya na siya black garlic, na siya serpentina, na siya sambag-sambag, nasab siya ay kining alingatong. Grabe ka epektibo na giusag himong kapsula mo ng Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang atong pinakalaming kape, Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ayaw kalimti ninyo. Muna'y gamito ninyo kung ugaling gusto mo mag-coffee, healthy coffee, matagbaw mo, unya nakapangapi ka na, natagbaw ka pa, naayo ka na. Nagkapangapi ka na na ayaw pag yun ka. Malay kaingon nga. Kung mangapi ka lang, dito ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Watay ko oras sa pagpanay ko to sunahan ang Jazzy Vitamin C. I-maintain na aronindot imong tulog. Unya,

0: kog imong lawas dili kadali taptag balatian kauban sa atong nunglading essential oil haplos nga humot, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Alang ni adtong gusto magpahilot, magpamassage o nga tong clay gel soap, sabon mga palangga na magkapahamis, magkapakinis sa kutis. Kutis artista, kutis porcelana, clay gel brightening lotion o ang atong bromate multivitamins para sa inyo mga kids. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Watay kong oras nga pagpadayon. Watay kong oras sa pagpadayon. Ito sunahan na kang salamat sa inyo po aminaw. Ang Diyos mapanlangin.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
3: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tukapi eh. Ugi dispinoria pagyut ko.
2: Nganong di man yung suwayan ang Clay Gel Coffee Mix?
3: Clay Gel Coffee Mix?
2: Clay Gel Coffee Mix! Yes, mga palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas o buwa mo yung saktong tog, o kung nagdisminorya mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow! Kanindot sa akong gibati! Nalagsik ko, o gwa na mo sakit ang akong puson, Palangga!
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
3: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
2: Clay Gel Coffee Mix! Coffee Mix!

0: tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
1: Yes, mahal. O kuman sa imong pagbugha, naapahihay-hay.
2: Mas power si Mama.
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clegel Store. O niining istasyon.
4: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
5: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
6: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
7: Sa una, dali ra ko kapuyon, karon mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
9: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man? Ito apan na seryoso ang inyong Tito Van.
8: Lingaw-lingaw sa kapunod.
9: Lingaw sa kapunod. Hello, maayong hapon.
10: Motibag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
11: Motibag mic o microphone.
10: Motibag sa tigmo.
11: Ito sa imanik.
10: Motibag sa imuhang tigmo. Masko.
8: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunod.
9: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
8: Lingaw-lingaw sa kapunod.
9: Lingaw-lingaw sa kapunod.
12: Tito Val, pasiriti ko bi.
13: Hala no.

0: Cheers, mga palangga, alas 3:08 na gyud sa tag na sa hapon. Igala, kumusta, maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nagapaniod to na ang tanan kay alas tres na. Apo nagyod mga palangga, dili nagyod taon oras ron sa paniod to. Gani, hapit na sab oras sa ating panihapon. Sa kamabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Tibugnawas palibot mga palangga, kay lagi bag-o pa lamang yun na human ang kining pagtaligsik. Nagtaligsik mga palangga, diri sa akong nahimutangan kaganiha. Karon bugnaw lang gihapon kay palibot mga palangga, hasta ang hangin. May gubit ito sa hangin mga palangga, nila pa magkahuna-huna gitag buko tao na. Magkahuna-huna gita mga palangga o kanang magpailawom din sa habol. Lagi perting bugnawa sa panahon. Diha sa inyong naimutangan, kumusta man ang panahon ninyo diha. Amping mo mga palangga, ilabi na kung dunay ulan-ulan ha. Ang nahitabo diha sa inyong mga lugar, ayaw yung taon mo kumpiyansa. Kutob na lang sa maabot sa atong Sibiya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong Tito Val. Adlaw di ay karon nga Lunes. It's a tres na ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Wag yun napugngan mga palangga ang bulan sa Agosto. Agosto na gyuntag karon mga palangga, ikatulong adlaw sa bulan sa Agosto. O niya unang adlaw nga Lunes. Sa bulan usab sa Agosto mga palangga, kumusta man ang inyong bulan sa Agosto diha? Uban ra ba maupay pag Agosto mga palangga, magyaw-yaw kay lagi matud pa nila. May paman ang bulan tito kay nag-Agosto na, pero ako gihapon gigusto niya. Kay buhato na ano. Perte ra gyud taong dalias sa panahon mga palangga, nila pa perte ra gyud taong paspasa sa panahon. Ingon mga palangga nga kini bitong panahon, musabay pud ra ba atong edad ani. Paspas kayo ang panahon, paspas, sab kaayo atong edad, magkadako, magtubo mga palangga. Dili na lang nato ni nga kanabitang mahibalan nga ugma dapit ani. Matingala na lang ta nga unig panami nato. Uy! Giuban naman di ay ko! Siyempre ang edad taon, sahir ba mga palangga, kining uban, maingon sila nga unta tito, kuanta ba? Kanang bitong doon natin hinigugma tito. Unta ba nga kanang uban ta? O kanang buhok ta ba? Ano man? Para daw niya katiguang mag-uban lang gihapon kay magka-uban man yun. Indang na mo anang inyo ang mga gugma-gugma ha. O niya, ang atong tigmo mga palangga, dili nato ni undangon mintras nga dili pa ni matubag. Ang hinaot ko nga ni atong adlaw nga Subadog Domingo, nakapangalap na mong tubag diha. Kamuti sab ninyo nga dili na mahimong magbalik-balik ng inyo mga tubag. Oy kay hinumdom yun ko sa istorya sa akong nanay nga kana bitaw mga tubag po na nang nanubag bitaw. Kana tubag bitaw si Muntigmo, kana nanubag diha. Murag na silang plakang guba. Wala pa, gabalik-balik na lang pa ng kamuti sab tao ninyo. Ha, nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Ang atong tigmo, maurag ay hapon! Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban unsa man. Akong balikon para inyo hagyod nga makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. Kaniya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. imong badawat kun imong maangkon ang 45,200 pesos. 45,200 pesos. Una ang imong badawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-6-1-8-9. Iyan mo text o tawag mga palangga alang na sa inyo mga tubag unya kinahanglan kompleto. Dunay kompletong pangalan ninyo, edad, address unya ang inyong mga tubag. Kay kung dunay kulang ana, bisa pag insakto ang inyong mga tubag. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Maayong hapon sa tanang tanaw karon sa atong kining Facebook Live. Maayong hapon diha ni Ma'am Edet Sanchez diha gikan sa may Valencia City Bukidnon. Kamanusab diha ni Ma'am Joy Soko Tapilot. Maayong hapon ni mo diha, Ma'am. Kamanusab, maayong hapon diha ni Ma'am Irene Boldadora. Diha gikan sa may Iligan City. Diha ni Ma'am Persidita Singa, diha gikan sa may Nato Esperanza Agusan del Sur. Maayong hapon sa tanang taga Esperanza. Kamanusab, maayong hapon diha ni Sir Junjun Demetario. Diha gikan sa may Rosario. O diha ni Ma'am Hannah Aranias. Diha gikan sa may Bunawan, Davao City. Maayong hapon ninyo, ma'am. Kamanusab diha ni Ma'am Maria Sabate. Diha gikan sa may Barangay Malabog. Asa kadapitan ni Barangay Malabog. Salamat kayo, ha? Sa inyo ang kinipagtanaw mga palangga sa atong Facebook Live, ha? Sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyong kalimti, ha? Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Kanunay guning nagpaluyo mga palangga sa atong programa tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Labinan ng atong epektibo kaayong nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Ang pinakakusog nga kapsula mga palangga sa market, gani hurot-hurot na ni sa mga butikag parmasya. Dagahan na kaayo ang nag-maintain ani tungod sa kaepektibo. Dagahan na kaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagi mga palangga, usahay, usas sa mga hinungdan kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan. Kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, mag-maintain na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito mga wapa kasulay-sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Mahidlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, mabalikon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, sulayin ninyo ang atong kining bag-ong produkto. Ining atong Clay Gel Mix Herbs Capsule Pod Supplement mga palangga. Pagkatabang usab kini sa atong lawas gani ning sulay ko kining inom ani mga palangga. Nindot kaayo ang tulog nato ani kung mag-inom ta sa Clay Gel Mix Herbs Capsule. Unya kana bitong kakapoy sa atong lawas, unyag mata nato mga palangga gikan ta natulog kana bitang mawala gyud ang inyong kakapoy. lagsik ang atong lawas mga palangga sa pagmata nato. Indot ni siya iminon mga palangga, ilabi na gantong bitang dunay daghang kayong trabaho, matulog tag maunto kay lagi, mo relax mo daba. Inom ta ni mga palangga, uniya, matulog ta, uniya, mata bitaw nato, kondisyon kayo ang atong lawas mga palangga. Kining collegial mixed herbs capsule, sulayin ninyo ni ha. Uniya, itong bagong produkto mga palangga, uniya, dili basta-basta sab ang kining mga sangkap ani. Doon ay kining alingatong, serpentina, hachan kapiedra, black garlic, o sambag-sambag. Dako kayo nigtabang sa itong lawas mga palangga. Sulayin niya ninyo ni ha. Kining atong collegial mixed herbs capsule ha. O siyempre ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang na ngapi karong orasa. Kinibito mga mahilig tas pagpangapi. Sa pag-unsang orasa, basta gusto ta magtimpla, magkape magyud ta. Labi na kung bugna ang panahon, perti ninduta ipangapi. Kini mo ay kapihan ninyo. Kining atong collegial coffee mix with malunggay and chia seeds. Grabe kalami mga palangga, pang international ang kalami ani. Lami nga makatagbaw sustansya vitamina ang mupatigbabaw. Mauni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Tutob sa nakatilaw ani nagbalik-balik na gyud pangapi ani human bitaw na tong pangapi, kondisyon ang atong lawas uniya dili hawang sa tiyan. Safe kini imnon sa tanan kay gigamit kay pagbatampis ani kining stevia ha mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabi na ito himong pantulak ha sa itong epektibo kayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule. Manusab sa atong bagong produkto mga palangga, kining atong collegial mix herbs capsule food supplement. Alas 3:20 na gyud sa tagda sa hapon, diri na ta sa inyo mga tubag kay Baloko nga bugot ta kay bugnaong diya. Bugot nang naong kay lagi ang uban di kasulod sa tawag. Ang uban pud taon mag-text dili mabasa ang ilahang kining mga mensahe pero ginapasabot na biya gyud nako ninyo ha. Gani gusto gyud nako nga balik-balik ko nako sa pagpasabot ninyo para gyud nga inyo ha gyud makuha ba no? Kini mga nag-text nako mga palangga sa inyong tubag, dili magyud nato ni mabasa tanan sa ilabi na sa atong programa. Dili nato mabasa sa kahanginan pero ayaw mo kabalaka kay human ako programa akong basahon ng inyong mga tubag. Pero ang akong basahon lang katong nag-text lag alas 3 hangtod lang sa alas 4 sa tagna sa hapon. Para gyud to akong basahon kay kung pananglitan dunay insakto pagkaugma pohon mga palangga ako ang basahon ang mao mensahe. Para sab nga atong mapahibalo nga natubag na ang atong tigmo o insakto sab ang imong tubag. Maong ayaw mo kabalaka kung dili mabasa ang inihong mga tubag basta ang importante nag-text mo mga palangga gikan sa alas 3 sa tagna sa hapon padulong na sa alas 4 sa tagna sa hapon. Daritas mga tawag atong unahon eh human sa mga pipila ka mga tawag daritas mga mensahe. Hello, hello, may hapon. Agay. Pilmero niya yung tingog mga palangga ha. Medyo putol-putol pa. Iyan pangalan. Nawaro ito nadungog dito na sa edad. 33 daw. Iyapon mo sa lugar mga palangga nga kanang kusog butaw ng inyong signal ha. Okay, kung hinay inyong signal mga palangga, dili na ito na maklaro inyong tingog. Dili po na maklaro Mr. Computer. Masuko, yes, Mr. Computer ana. Hello, maayong hapon.
1: Hello, ako si Peter Alina na po.

0: o gikan mga palangga sa may Panabo City. Ayong hapon sa tanang taga Panabo, kumusta man ang inihong panahon diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon. Ching, abinig po. 1 years old. Ganda mga Panabo City. Tubag. Our first love.
0: Mm-hmm. Ako nadungog mga palangga murag first love bang siguro ang iyang tubag. Diha gid mo sa lugar mga palangga nga kanakusog taw nang inyong signal ha. Kung hinay inyo ang signal mga palangga kini si Mr. Computer kung unsa iyang nadungog maura sab taw nang iya habiyang tubagon nga kuan. Nga tubag kinahanglan gyud nga kusog inyo ang signal. Kung imong tubag kay first love daghan na kaining tubag ani. Dili ra gihapon na siya mao ha. Hello maayong hapon.
2: Hello, may hapon. Dito sa Gahumlan, Dapo, Panabo City, Dabo Delo, sa akong tubag sa Tigmo, kay Kainit, sa Bidlicio, sa Adlaw.
0: Kainit sa Bidlicio, sa Adlaw. Ako, bitaw na, matingala ko ba? Unsa yung kay naaani taga-taga, kuano, taga-Panabo? Napila na yung kuani mga palangga na kabantay, sila yun una ang makasulod sa pagdawag. Sa kahani sa taga Panabo no mga binasong gani taga Panabo ba kay magay makasulod taon sa tawag pero dili lang maoy kini makatubag sa insakto pero giunsa yung kahani sila nga sila magay nila pa kung closing pa ni first owner gani kanunay ba kay terminte gani magkauna Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag dili gihapon. Insakto ang baong nga tubag. Hello, maayong hapon. Agoy, mapay pagtingog di may hapon mga palangga sa dihang nawala man taon siya. Hello, maayong hapon.
3: Hello, may hapon. Ako di ang Silvia Sarcolonia, taga-sumalig Tambulog. Sa isinto, isinko akong ibad. Ang akong tugbag, dabon ko ikaw sa sakro.
0: Palupig, mga palangga, ang taga-Tambulog. Ingon ato ba, di ba? Klaro kayo ang iyan tingog. Siguro nakapatong tugbukong mga palangga. Basta mo patong lagi mo bukong, di ha? Mo patong lagi mo habog-habog. Klaro yun ang inyuhan tingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon. Kutubal, akong kumulitabatan. Taya ko dito, kamatlagan na nabang mga ito. Sinisyo ako, edad, akong tubag. Estudyante na nag-take of birth sa mga wala na kapasak.
0: Estudyante daw nga nag-take of birth exam o niya wala na kapasar. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Agoy. Pero bag may sakay itong helicopter, mga balangga. Helicopter, baga ito yung gisakyan o tura-tura, baga. Basta gihinay mong signal, mga palangga. Pasensya na yung kaayo. Mas piliyon pa na akong palungon kaysa ipadayon. Basig mga insakto na ng inyohang tubag diha unya dili maklaro Mr. Computer. Ako pa noon ang inyohang mahayon. Hello, maayong hapon!
5: Ako si...
0: Kaya dili yun na to maklaro ang imuhang tingog. Isab ko makaingon nga dere ang problema mga palangga kay ngano lagi ning ubang manawag nganong klaro man kayo ning uban nila nga mga tingog do na magi uban sab nga motawag nga dili gyud maklaro ilang mga tingog kay magputol-putol ang inyo ang buhaton lang gyud hala patong lang gyud mo parang kana bitawng maklaro gyud taw nang inyo mga tingog kay sayang kayo imbes nga makasulod na mo mga palangga sa tawag. Saon man gyud nga magputol-putol man sa bang inyong hang mga tingog ha. Paningkamuti na ninyo. Kay sayang ako gusto gyud ko nga modawat kung kini mga tawag kay kung daghan tawag daghan sa nga mga tubag ang atong madawat. Pero saon man gyud kung ang inyong signal hinay kaayo diha sa inyong lugar ha. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon.
5: Ako ba si Julia Alfonso Quintez, pwede nyo sa Panabo, Galagala, Corp. 5-2-2. Ako edad si Quintez ay sa akong tuba kay Patop na Buslot.
0: Mm-hmm. Atop nga Buslot, mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Sakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
6: Bye, hapon dito ba?
0: Mm.
6: Ako si Los Bismen Suarez. Ako si Edad, 52. Nagpuyo sa Proxing Consina, Prosperidad, ato sa Administrator.
0: Mm.
6: Ako tubag dito ba? Ang kabaw, nakabuhi.
0: Mm-hmm. Ang iyang kabaw, mga palangga, nakabuhi. Mao na ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon. Insakto. Panyada rin atas mga mensahe, mga palangga, ha? Sige, sakto na siguro itong mga tawag. Standby sa mudiha kay deris atas mga nag-text. Dito, maayong hapon si John Mark Agramon de Aine. 42 ang akong edad, taga Purok 5, Barangay Labo. President Rojas, North Cotabato City. Ako tubag sa imong tigmo dito kay tao na siya nga buutan, maluloyon, matinabangon, unya midagan siya tito sa politika. Nahimo din politiko ni. Ingon mga palangga nga buotan matinabangon unya maluloyon bagyon unya mingdagan og politika. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Ernesto Diamante dayne. 39 akong edad, Purok 2, Laperian, Prosperidad, Agusan del Sur. Ako tubag sa imong tigmo tito kay lamok na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Fernando Bojungan Jr. de Aine. 50 akong edad, Purok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay financial problem na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Fernando Bihag Yunson de Aine. Taga Mount Uli, Bayugan City, ang akong tubag, anak tito, kay lamok na siya nga namaak. Umanani nga tubag, mga palangga, ha? Ito si Rosalita Manisan, de ini. 40 akong edad, taga Puroxais, Bulinsong, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga gipaak og lamok. Basta tao, nga, gani nga gipaak og lamok, mga palangga, daghan, nagyog kayo ang nintubag, ani. Basta bahin og lamok nga namaak, mga palangga, daghan na kay nakatubag, anak, biyain anak ninyo, ha? Pero mutubag mo nga tao, gipaak og tao, murag wala pa na, pero ayaw na lang po ninyo na itubag. Okay, dili raman gihapon na siya mao, ha? Ito, maayong hapon, ako ni AC Elmer Pisikal, taga Puro 4, Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay balay na siya tito or Pinoyanan. Kumanan nga tubag, mga palangga, ha? Dili gihapon ni mao. Ito si Jesse Herdeles dayni, taga Los Village, Imlang, Cotabato. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay nagpakita na siya tito og laom nga gugma, kasakit og hangtod sa katapusan sa iyang pailob tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Mawala na lang yun ang akong kakapoy tito sa motag makadungog ko sa tubag sa akong silingan nga dili mao. Pero maluya ko tito o ako anasab nga tubag ang akong madungog unya dili pod maong. Maligingon mga palangga, ngayon lagi ninyo bantay po ng tubag sa inyong mga silingag maobag dili. Oy. Importante diha mga palangga nga padayon mo sa pagtubag. Onya, wala na himong nagbalik-balik ang inyong mga tubag, ha? Parang yun ay pinagka-importante diha. Alas 3:32. Ayaw mong kalimot, mga palangga, ha? Ilabi na sa atong mga mag-uuma sa tanang mga trabahante taga-adlaw. Atong mga dunay bugat kayo nga trabaho, usahay, dili malikayan, nga mainitan, maulanan, pagyod. Mintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ang Jassy Capsule, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta ni ka Jassy Capsule ta, dili gyud nato batiyon ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon anak, kanindot mga palangga, basta na ka Jassy Capsule ta, ha? Kanya dili sa dadali taptan adik obo sip on hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon. Ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga idad-idaran, sa ato mga tatay nanay, sa mga insumyahon. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule, para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa poton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Alas 3:33! Aminaw sa tayong pipilag ka mga pahinumdom, ha? Pagbalik na ko, ako ang tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
7: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
4: Alas 3:37 na giyod sa tagda sa hapon. Kaya nag-ihapon sa tupag panag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ato tiwason sa pagbasa ng inyong mga tubag, mga palangga sa atong tigmo. Ito si Christina Tantuan Daini. 77 ako edad, taga Barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur. Akong tubag ang imong tigmo tito kay sinina na siya tito nga gitahi sa Makinanga Singer. Pwede na, dahil po'y Makinanga Singer. Amay ni mo kanta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosita Baco Daini. 71 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 3, Mananao, Baruy, Lanao del Norte. Akong tubag anak ito kay Dorbel na siya sa Balay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Herminiano Anoverde ni. Taga Purok 3, Tubod, Carmen, Davao del Norte. 77 ang akong edad, ang akong tubag anak ito kay Gisilosa na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Winston Ramos din eh. Taga Talisayan, Misamis Oriental. 38 ang ako edad, ang akong tubag anak tito kay Koto na siya. Manani nga tubag mga palangga, dili regihapo ni Maong. Tito si Jocelyn Samson din eh. Purok, San Francisco, Cugon, Digo City. Ang akong tubag anak tito kay Tao na siya tito nga nakiglaban sa boxing. Nagihapon ni nga tubag, di gihapon ni Mao. Ito si Anami Tobio din eh. May dinoy biya kong edad, Katipunan Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Akong tubag anak tito, nataw na siya tito nga nagsuot og sapatos o niya nagdagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Melissa Payaw din eh. 43 ang akong edad, taga Panabo City ang akong tubag kay Kamatayon Humanani nga tubag. Ito si Susan Cabardo din eh. 63 ang akong edad, Purok 5, Muritula, San Luis, Agusan del Sur. Ang akong tubag ligid sa sakyanan Humanani nga tubag. Ito ako di ay si Gideon Boysan, taga Marilog District, Davao City. 58 ang akong edad. Ang akong tubag anak ito kay Scatter na siya tito kanang ginadulaan sa cellphone. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hubeto Ihara din eh. 59 akong edad, nagpuyo sa may bintana, Tanggob City. Akong tubag anak tito kay Nabalaka Apan Nasakpan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Gina Samson di ini. 60 akong edad, taga Tungaw, Botuan City. Akong tubag sa imong tigmo tito kay Thermometer na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jory Sampilo din eh. 39 akong edad, taga Purok 5, Poblacion, Trento. Agusan del Sur ang akong tubag kay Boxer. Manani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Tito ako di ay si Lirio Ibasan. 32 ang akong edad, taga Hinaplanon, Iligan City. Ang akong tubag anak tito kay Landong or Anino na siya. Manani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Tito si Pilisimo Anabiaza Dene. Taganyo, Visayas, Panabo City. 47 ang akong edad. Ang akong tubag, bata na siya tito nga nagdula og bato og lata. Bato lata ni. Kasulay mo ani mga balangga. Murag karon bitaw sa panahon karon ba sa mga bata, no? Murag wala na ta kabantay ani nila nga kanang nagdula-dula sila ani kining sipalata, batulata. Mao man ni atoa sa unang dula. Pero sa mga bata karon kung inyuhan na bantayan murag wala na ni. Lahi na ilang ginadulaan ron mga kasing-kasing na. Ito, nakahinahinay o kawala mga palangga itong mga ingunani nga dula ba, no? Unta, mabalik sa panahon nga, nila pa unta, mabalik sa panahon nga katong ako pa ang imong gusto, oy. Unta, mabalik sa panahon nga katong bitawang mga dula na ito ba, nga dagpanay, gukuranay, kaniya kining tago-taguan, sipalata, batulata, syatong, sa pailaing dula. Kanang nasa inyong hunahuna gadula, lahi na po na, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon ni mo. Si Mayen, bati din ni. Nagakabgan, tambulig, Zamboanga del Sur, 39, ako idad, ang akong tubag kay utang. Manani nga tubag, dili rin hapon ni mo. Oh! Tito, kanunay, yun taon, mag-ulan-ulan, perteng, tugnawag yun tito. Unsa may buhaton ani tito pag tugnaw? Ako tugnaw unya na kas inyo hang panimalay hala pag jacket diha. Unya pag kape. Unya kung wa pa katilaw sa atong pinagkalami nga kape tilawin ninyo niha. Kining atong clay gel coffee mix dili gid mo magmahay mga palangga pertigo ni siya kalami. Ani bugtong kape nga aduna kitay makuha nga maayo benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Unya ayaw mo kalimot sa atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot ilabi na sa mga panuhotonon ha. Bugnaw kaayong panahon, bugnaw ang palibot mga palangga, kini maoy gamitan ninyo. Nong lading essential oil, makatabang kini kanato para mawagta ang panuhot sa atong lawas. Pinas mga panuhotonon, sa mga buntis, kun buros. Kato mga hilig diha magpamasans, magpahilot, adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma. Kato mga dunay samad, katul-katul sa panit, nong lading essential oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutas pamati, halang abugnaw mga gunisya. Manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buta maulaw mang haplas sa daghang tao sa publikong lugar. E dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot nong lading essential oil. Ngan manusab, gamit mo sa iyang partner ang nong lading turmeric balm o ang nong lading relaxing oil, ha? Para sabni sa mga kabuhionon, ilabi na taon sa mga babae nga nagkaagi nagpanganak. Bikil ni gamay, kabuhion dayon. Mga edad-edaran diha, ingon manusab sa mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, kilagi dagatunon, hidhid lang gamay diha sa inyuhang ilong, sa inyuhang kutukuto. Sigurado gyud ko nga huwag tang inyuhang kabuhi, marilax ang inyong pamati, ha? Ito maayong hapon, si Roxanne Gambuta sa Bihon dayon eh. Ah, taga Malaybalay City, ang akong tubag, kay pasensya, kinahanglan kompleto, gyud taon ang inyuhang adres, ha? Dili pwede mga palangga nga kanang kulang. Ito si Jerel Obos de ini tagalaak Dabaw de Oro ang ako tubag kay kasing-kasing humanan ni tubag dili gihapon ni Mao ha. Ito maayong hapon. Ang akong tubag ana tito tao nga nagtahi humana gihapon eh. Ito maayong hapon ni mo diha. Ako di ay si Manuel de la Cruz Purok Maligaya Mankilam Tagum City. Ang akong tubag si Montigmo tito kay Iring na siya nga sungkaban. Ay sintay size ang akong edad. Uso pa na yung mga iring-iring ron nga sungkaban. Ato pangutanon si Mr. Computer. Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Ito maayong hapon. Pwede ba titong muinom ko anang Power 10? O niya, muinom sab ko anang inyohang bag-ong kapsul kanang clay gel mix herbs kapsul. Yes! Pwede kaayo mga palangga, ha? Ako pa ng litan, 30 minutos, sa dili pa mumukaon, sa pamahaw, nag-inom mo kining Power 10 Probio Capsule. Pwede po pagkaunto mga palangga o paghahapon, mag-inom sa mo mga palangga sa Clay Gel Mix Herbs Capsule Food Supplement. Dako kayo nagkatabang sa itong lawas mga palangga, mas nindot yun nga inyuhang sulayan sab. Para sab nga kamugid mismo, ang makatestimonya ko unsa yun kanindot ang mao mga kapsula, ha? Atong Power 10 Probio Capsule, 30 minutos sa dili pata mukaon pag-aimno ni siya. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili maka-overdose o niya, walay side effects. Ato asang paminaon si Doc L. Para sa ingon ana, mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung sa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
5: Hello mga ka-Power 10, kumusta o gamay nga pagpabidaw na usab ka natong tanan? Welcome na usab ni Inigato Agatulumanon alang sa pagpahinumdum o paghatag og mga impormasyon kahibalo alang sa pagpauswag pagayod sa atuang health o sa maayong nga panglawas. Siyempre gamit kanunay sa atuang pinakakusog nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Bisan pa man sa mga Shopee, sa mga online, mahimong ma-avail ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule. Of course, sa mga pharmacy and also sa Clay Gel Store. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, nganong nga kusog kaayo siya tungod sa atuan ang gikaingon sa mga natural nga sangkap na dili mo hatag nimong negatibo nga epekto. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, wala na siya side effect mga ka-Power 10. Kay kana siya suplemento man nga gikuha gikan sa mga tanom nga gipino sa pagpino nga wala mawala ang iyahang nga mga properties nga makahatag kaayo pag-ayos tong lawas. Unsa man ang mga properties nga naa ni ana doc? Naa diha ang atoang cleansing properties. Ang cleansing properties mga ka-Power 10 mao nay gitawag nga detoxification nga dunay process sa paghabwa sa mga nagkadaiya nga mga chemical toxins. Ang atong lawas mugod baga pawartan kung dili mugod tangtangon daan ang mga chemical toxins. Bisag unsaon natog inom og kaon og mga sustansyado nga pagkaon. Pero kung naa na nakahunat na ang mga toxins nga nagbabag sa tuang sistema, lymphatic system nato naas tong dugo, naas sa tuang tiyan, sa tuang kidney, ang mga waste product wala mapagawas. So minus ang healing process ato ang lawas. Bona nga ato ang tabaga nga ato ang lawas pinaagi sa dunay properties nga cleansing effect di sa lawas gamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ikaduha magka Power 10 gawas sa cleansing properties nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Aduna kana siya gitawag nga anti-inflammatory properties. Ganun man magka Power 10 every now and then ang atong lawas mungkod baga Power 10 is mo create ni siya mga implimasyon. Unsa man ang mga implimasyon? Kanang implimasyon magka Power 10 sa Bisaya na mao na ang paghubag sulod sa tuang lawas. Once gani nga dunay healing process, dunag yun ay gitawag nga pag-inflame. Example magka Power 10 sa gawas nato sa tuang lawas tung panit. Once nga ma-damage ang tuang panit, masamad baka ha, buhubag di ba after sa pagsamad? So, mauna magka-Power 10, sulod pa itong lawas, doon na po'y paghubag o mga implimasyon. Kana siya magka-Power 10, response na itong lawas, part na siya kitawag na healing mechanisms itong lawas. Pero kung kanunay po'y mag-inflame ang atuang lawas, maupo na nga mahimo na siyang babag diha sa atuang mga kaugatan. Especially kung ang mag-inflame na diha na sa atuang ugat. Kanang ugat na to is very important na nga walay mga babag diha. Ang makababag diha, number one is kung nag-build up na diha cholesterol tungod sa grabe nga implimasyon. Kung ang Power 10 Pro Bio Capsule, makatabang siya kung dunay mga implimasyon nga nahitabo diha sa imuhang lawas. Muna nga, grabe kaayong makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw gyud mo pagduha-duha ni Anang ato ang kapsula magka-Power 10. Kay grabe na napamatud-an na siya nga makatabang gayud sa lawas. O niya gawas sa anti-inflammatory properties and of course doon na siya gitawag nga antioxidant properties. Nga naman magka-Power 10, nga nung doon na may antioxidant properties ang ato ang kapsula. Tungod na siya sa mangosteen na apoy green barley magka-Power 10 o na apoy siya gitawag spirulina. Kana sila mga anti-inflammatory and antioxidant properties na adiha. O sa may naa sa antioxidant? Well, magka-Power 10, kung doon ay antioxidant, doon naman ko'y oxidation nga mahitabo sa itong lawas. Unsa man po ng oxidation? Kanang oxidation magka-Power 10, mao na ang process ng ato ang lawas, ang ato ang cellula, kaya ang atong lawas magka-Power 10 is made up of many cells ato ang lawas. Ang atong cellula manggod, adlaw-adlaw, ma-damage na, ma-oxidize na siya. O sa puthaw pa na siya magka-Power 10, matayan siya. Atong lawas po, doon na po'y oxidation. O nang kung ma-damage manggod, bukos na siya premature aging, mga sakit sama sa cancer cells, abnormalities, na-damage na ito ang cellula magka-Power 10. O nang kung na doon na yung mo-protect ni Ana, gamit ang antioxidant nga mga properties nga naa sa Power 10 Probio Capsule. Busa, wala na kita igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. L. Palma magaingon kaninyo. Lawas mo lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinaagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3.51 na giyod sa tagda sa hapon. Ito maayong hapon ni mo, si Artemio Laylay din eh. Tagapurok 3, Dampalan, Sario, Osminia, Zamboanga del Norte. 32 sa kakong edad, ang akong tubag sa imuntig mo, Tito. Kay mahal na siya nga adlaw or Biyernes Santo, Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Anje Abesta di ay ni. Nagkakibangay Lantapan, Bukidnon, 33 ang akong edad. Ang akong tubag sa imuntig mo, Tito, kay mga TL. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Tito, maayong hapon. Ako ni ay si Lelia Manlapitaw. 66 ang akong edad, taga Barangay Koalisyon. Asan po ni napitan ni Barangay Koalisyon? Hanglan yun nga kanang kompleto, ha? Ito si Rocky Mahilom Buok na ini. Taga Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay, 30 ang akong edad. Ang akong tubag, anak, Tito, kay Adlaw or Adlaw nga kahayag, Tito. Manani nga tubag, mga balangga, basta adlaw, bulan, bagyo. Daghan na kayo ng tubag, ani, dili, gihapon mao, ha? Ito, maayong hapon. Ako ni ay si Mercedita Kidit. 50 akong edad, taga San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak, Tito, kay Pangandoy. Managi hapon nga tubag, dili, gihapon ni mao. Ito si Jeneline Homonong de Ines, 25 akong edad. Nagpuyo sa may Puroxais, Dina, Sinakaban, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anak, Tito, kay Lubina Siyanga Sanggutan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Amerilyn Mirantes Cabajo de Ines. Tagapurok 2, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak, Tito, kay oras na siya humanagi hapon nga tubag. Tito, maayong hapon. Si Rolando Salva de Ines, Barangay Mabuhay, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag, sa imong tigmo kay Kinabuhi. Humanagi hapon nga tubag, mga palangga, ha? Halos man nga inyohang mga tubag karon, oy, murag kasagaran, mga palangga, nagbalik-balik na lang yon. O niya, kung giingon, mga palangga, nga paningkamuti ninyo nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag, ha? Wala gihapon na tubag ang atong tigmo, karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan, pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto nimo maabsan. Ang tod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man! Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong Power 10 Probio Capsule. Naman usab ang atong bag-ong kapsula, mga palangga, ang atong Clay Gel Mix Herbs Capsule Food Supplement. Sulayin ninyo ni, ha? Ito sa ginigkatabang sa atong lawas. Siyempre atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C Plus, Zinc, Gromate Multivitamin Sara for Kids. Aplas nga humot, makawagtang supanuhot, Nong Lading Essential Oil. Ang iyong partner, Nong Lading Turmeric Balm, ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Naman usab mga palangga, ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap. Ang iyong partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong pinakahumot ka perfume, Curry Perfume. O siyempre, ang atong Best Kumak Eye Drops, alang sa tinaw o glarong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Yan ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o mag-aangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Daga salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
8: Magandang araw, mga ka-Clay Gel. Nagahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang program.

0: Gabay sa kalusugan. Ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Nawa po'y pinagpapala po tayo ngayon ng ating Panginoon. At sana po, mga kaibigan, masigla at malusog ang ating pangangatawan. At para naman dun sa mga kaibigan natin dyan ngayon na medyo may challenge sa ating health, ano? Tandaan po ninyo, mga kaibigan, ha, na always po nating i-take ang mga produktong herbal ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. At pati na rin po itong pag-inom ng ating kaping napakaganda. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito pong ating Clay Gel ay isang uri po ito ng kape na kung saan meron po itong 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Meron itong moringa o yung tinatawag nating balungay. Meron din po itong chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate. Meron din po itong vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, at acai berry. At meron din po itong tinatawag na spirulina. At meron din po itong green barley, kokwa, at ginseng extract. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang pampatamis nito ay stevia. Talagang maganda ito para po sa ating kalusugan. So mga kaibigan natin dyan ngayon na may pagtaas ng kanilang asukal sa katawan, yung tinatawag po nating high sugar levels. Ano? Tandaan po ninyo, mga kaibigan, na maaari na po tayo makapagkape ng kaping napakasarap. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. At pati na rin dun sa ating mga kaibigan meron pong high blood pressure. Alam niyo po bang matutulungan na po tayo? Ano? Ito po kasi napakaganda at talagang may tulong, ano, sa ating kalusugan. Kaya po kung sakasakali, tayo po'y medyo may challenge sa katawan, ano? Tandaan po natin, ha, na meron na po tayong kasangga ngayon sa mas magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ngayon po, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tulong ng ating Clay Gel Coffee Mix sa pamamagitan po ng magandang digestion. Kung minsan, mga kaibigan, tayo po ay nakakakain ng mga pagkain hindi masyado natutunaw at maaaring magkaroon tayo ng impatso o kaya naman po, mga kaibigan, pagkakaroon ng kabag o kaya naman po pagdumi ng basa, ano ho, mga kaibigan, o yung tinatawag nating pagkakaroon ng wet stool, ano ho. Ngayon po, mga kaibigan, kung sakasakali, ang ibig sabihin po niyan ay hindi po tayo natunawan ng ating kinain. At tendency, mga kaibigan, magkakaroon tayo ng mga pagkakaroon natin ng pananakit ng ating mga tiyan. Alam niyo po, mga kaibigan, kung always po tayong umiinom ng ating Clay Gel Coffee Mix, maganda po ang idinudulot na itong tulong sa ating digestion. Dahil ito po ay nakapagpo-promote ng magandang nagpapa-active ng ating mga probiomes o yung mga good bacteria sa ating mga tiyan. Nang sa ganun po, mga kaibigan, magkaroon po tayo ng magandang pag-digest ng ating mga kinakain. At maaari nating ipalabas ito araw-araw nang sa ganun po ay maganda ang tulong na idinudulot nito sa ating kalusugan. Tandaan, mga kaibigan, ang ating kape na talaga pong napatunayan na miski na po sa digestion ay nakakatulong. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gawa po yan ng ating Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at napatunayang nakakatulong talaga ito sa kalusugan.
0: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: Paibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyona.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

is adjournment. Ang ika-unsing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte di nakatutok ni sa duha ka mga habig sa discussion bahin sa iyang mga confidential fans. Paligid na nga kini ang mga nakunang reaction ng kaigsunan ug lakang sa duha ka mga kampo kanang kampo sa House Prosecution Panel na agresibo kayo sila sa ilang mga gidusong ebidensya. Sayo pa lang nagdala na og mga kahon sa ebidensya ang mga piskal gikan kanas ubos balayan aron lagi nga mapamatud-an ang giingon nga giingon nato nga katingad-an og dili husto nga paggasto sa 612.5 milyones nga confidential and intelligence funds. Unang ang pagsalig karon sa mga saksi, kay Sunan, masaligon kayo ang panel, kay duha naman na, house panel naman na, og legal ka panel, kanang prosecution panel, ang sa pikas nga side. Ang legal counsel, mao na sila ang mga abogado ni Inday Sara Duterte. Matod palagi sa masaligan ng mga panel, ubos ka na sa pagpanguna ni Representative Jerbil Luistro o gati pamaba nga si Representative siya Alonto Adyong. Kaganina yun, nagsugod. Matod pa magkaisunan, malampuson nilang gipresentar isip saksi si Roderick Wamil, ang kanhing state auditor sa Commission on Audit. Karong adlawa, kaganinang buntag yun, ang kanhing Senate Auditor Commissioner o Commission on Audit, ilaong Manila nga ang iya ko ng testimonya makapakusog sa Article 1 sa impeachment complaint. Auna nga pagsalikway gud sa motion sa dismiss, ihulagway ka na sa prosecution nga timaan ka na sa huyang. Matod pa, huyang ang mga bugado ni Inday Sara Duterte. Ang mga lakang karon sa kampo ni VP Sara Duterte, matod pa, gusto ginilang ibasura gyud ang kaso. Ugot nila kini nga gipanawagan mismo ang Senado nga ipadayo na lang ang bista alang kana sa tulubagon sa ingon nato nga tulubagon sa publiko. Ako na magkaisunan ang usa sa ato kanong nakit-an. Hola karon, ato kanong panubayon pag-ayon kay Sunan ang netabo kaganinang buntag alas 10 na human ganinang alas 3 sa hapon. Oni karon ang ato karong hatagan og palawom pa unsa man nila karon nga nahimo sa Senado karong adlaw ika-unsing nga impeachment trial. Alam sa itong kasayuran mga kaigsunan, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado karong adlaw Agosto 3 nining kasamtangan nga tuig ika-unsi. Ang dagan sa pagsusi nakasintro ni mga kaisunan sa Article 1 na naglambigit kini sa giingong misyos na doon ay 612.5 milyones na confidential funds. Ang husay formal na yun nga nagsugod sa orihinal nga oras alas 10 kaganina na human karun lang alas 3. Ubos ka na sa pagdumala ni Senate President Chis Escudero isip presiding officer. O ni magkaisunan ang ato akaroon nga tibang-tibhangan ato kanong kaming hagpatan.

0: Sa makabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko ginabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihap pun epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom ma'am ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
5: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas o mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong tulumanon, public opinion and point of view. O ganina, mga kaigsunan, nga ato ginang gipasibog iskaginan ang mismong kalihukan sa Senado. Mahog hapon ni nga kiniuna ang atong hatagan o gibugaton na Lunes, Martes, Merkules o matod pa ang Huwebes o Biyernes, wala siguro hapon na impeachment trial. Pero nausab, alas 10 kutob, alas 3 sa hapon. O nang ma-update din ato magkaigsunan ang nahitabo nga dagan nga ito sa Senado. At least nga wala tayo makahibalota kung unsa may nahitabo dito. Dani karon matod pa sa katawang Pilipino nga mura ko nung naglisod ang legal counsel ni Inday Sara Duterte. Tungod kay matod pa 15 kakahon karon nga ilang gipresentar sa impeachment trial. Pero matod pa sa legal counsel kay ang House Prosecution Panel prosecution nagipanguluhan ni House Prosecutor Joel Choa o sa spokesperson siya Alonto Adio ang pagpagawas karon nga sumuso mga reaksyon nga bukat kayo ang ilang gipresenta karon dito ang botog na hurot mapugka to nila o gay kuwanto nga doon 5-15 pod kakahon. Sana mura o ganang kahon sa beer kay 15 kakahon. O na magkaigsunan ang nahitabo ganina alas 10 kutob alas 3 kutob hapon. O unsa man karon ang reaction karon sa tuwang defense counsel ang gipresentar karon sa House Prosecution Panel nga unsa man kay matod pa murag nakulbaan man ang katawhang Pilipino murag nakuyawan wag maayo basi makunbik ang ato ang gambisi presidente Sara Duterte kun mapamatun-an nining maong kahimtang gipresentar gyud sa commission and audit ang mismong salapi karon nga gipresentar gani 15 kakahon. Anang ang legal counsel karon ni Inday Sara Duterte ang defense counsel nga gipanguluhan gyud ni attorney Michael Pua ang nagsilbi nga tigpamaba gyud og legal counsel sa depensa nagpagawas kini og musunod nga mga reaksyon. Gipahayag karon ni attorney Pua nga agi kuno pagtahod sa proseso sa korte og sa sub judice rule. O nang limitahan una daw nila ang paghatag kuno taas nga media interviews og dugang kuno pamahayag gawas kuno sa impeachment court. O nang matod pa sa tong legal counsel o ang mga abogado gyud ni Inday Sara Duterte ang atong vice presidente sa nasod sa Pilipinas. Ang mga legal counsel nga gipagiyag-iyag gyud sa House Prosecution Panel ang mga abogado ni Inday Sara Duterte nagduda sa mga ebidensya. Nagduda sila subay kada sa may aging pamahayag ni VP Sara Duterte nga nagpabiling kuno kining mabinantayon ang depensa. Kung ang mga dokumento kuno gipresentar sa mga prosecution mao ba kini ang original nga mga resibo nga gikan sa Office of the Vice President. Dito na karon basi unya nagabasa-basa sila dito kung sa manggaling unya dili di ay original ang kopya nga gidoso sa Office of the Vice President dito sa maong kananaang bangko. Aron ang dagan karon sa ato ang legal panel, legal counsel mora og kalmado man kaayo kaya nasayod ban sila nga kana ingonan nga ebidensya wa bay klaro ka wala pa man pud sila nag cross examination. Ay matod pa ni attorney Michael Pua ang mismo gang tigpamaba sa maong nga legal counsel Inday Sara Duterte humanon una nang kaupat nila karon nga pagduso ay ha pa sila mo cross examine sa maong mga panghitabo. So tama po mo kay Sonan kay wala pa mapun mo man girespetuan mapun nila po ang impeachment court. Naroon nagduda sila matod pa sa itong ikaingon nga managduda sila sa mga ebidensya nga giduso dito kay matod pa ni Inday Sara kinahanglan gyud ning mabinantayon gyud kung ang mga dokumento nga ilang gipresentar sa prosecution mao ba gayud ang original nga mga resibo gikan sa Office of the Vice President. Karon ang motion karon to dismiss og legal nga babag. Gipilit gyapon karon sa depensa ang abogado ni Inday Sara Duterte kaganina ang ila kunong baruganan nga ang reklamo supak sa 1-year bar rule. Sa gingon na itong konstitusyon. Dungan ka na sa pagsali karon sa ila ko ng petisyon sa Korte Suprema nga kanina ang nahugna kini o ibasura ang mismong impeachment. Pero ila lamang girespetuan akaroon ang ato akaroon public opinion o ang point of view mga isunan unsa kahay samputan sa ika-unsi nga adlaw na doon na ba kahay posibilidad na ang gipresenta sa House panel mao kanay tinuod? Alang na itong kaisunan sa inyong tanaw diya, saan naman, kulbaan mo? Saan naman may tanaw dito sa mga dumadapig at tawa, mataan eh, kailangan tas tunga. Di man pwedeng kanana ang mupabor tas esa, ang isa dili. Kinalan ang atuwa diri na matas tunga mga kaisunan para walay bayas. Kaya ang samputan biya sa kina ang tawag na itong kinalabasan sa ika-onsing impeachment trial kay Sunan. Karong adlawag yun, gikan sa alas 10, kutob alas 3. Nagpabili ang benda kong ligon ang basihan alang sa prosecution. Muna nga suri kayo ang gantong nagasubaybay kay matod palagi. Dakong ligon ko no ang basihan sa mga prosecution panel kaysa mga legal counsel kaya sila defense counsel naman to sila ang mga abogado ni Inday Sara, defense naman sila sa maong ananaang gidusok sa prosecution panel. O dako ang posibilidad nga ang ila kunong gipresentar nga mga ebidensya maka-impluensya sa final nga resulta sa kaso na ambot lang ka ha. No, wapang takabalo kay mao man nakaroon ilahan na natanaw man. O na nga aniya pag yun ang pagtuki karon ang posibilidad o ang gibugaton karon sa mga ebidensya nga gipresentar karon sa House panel kay Sunan. Atong tanawon ka ng ilaha karong gipresentar kung unsa man ka kabigat yun ba? Ang gibugaton karon sa 15 kakahon nga ebidensya. Dako ang posibilidad nga kini kuno nga mga dokumento may sama kuno sa smoking gun. Amo di sa tawag ng smoking gun o ligon nga mga pamatuod o mga pamatud-an kuno ang 15 kakahon nga puno kuno sa acknowledgement receipt o liquidation records. Sa ato pagi liquidate yun gikan mismo gyud sa Office of the Vice President o ga DepEd. Dili basta-basta nga kana na nga mabaliwala na lang sa mga senador judge. Maligi na nga ang katawhan nga nagsubaybay ka ganina o ga makatingog pa. Mayon gyud nga mayon gyud ta sa senado nga pasigna mo gyud paboran. Kaya medyo mura na mag-imutindog, mulingkod, mutindog, kaya sige kong paminaw, sige tanaw god. Nanguban gani, nangurog, nanguban, muraog, nangusog. Kaya marag nakuyawan gud ba? So, mapamatunan nga piki, dili realismo, o realistiko, nga mga pirma, o ngalan sa mga giingon na to, si Mary Grace Piatos, si Milky, si Kuya, sa mao mga resibo nga marabato ni pirma kini nagsilbi kining direktang ebidensya sa kaso malversation o giingon na to nga misuse of public funds. Possibly nga makundik si BP Sara Duterte. Pero ang mga House panel, ang grabe kay sila kapag duso. Pero maulagi na, ang ato alang din ni karon, lisod, kuyaw, bugat. Kaya ang testimony karon sa kanana ang Commission on Audit na si Roderick Wamil ang pag-atubang sa State Auditor gikan sa Commission on Audit, naghatag kini siyang formal o opisyal na katinawan sa dagan sa pundo. Ang kamatoran nga si VP Sara Duterte ang una kunong vice presidente na gi-audit alang sa confidential funds. Nagpakita ko no sa talagsaong gidak-on sa pundo nga ya kunong gigunitan kung itandi sa mga nangaging administrasyon, matod pa. Ang iya kunong testimonya naghatag kuno sa Senado og technical nga giya kung giunsa paggasto kuno kung diin dapit ang mga posible kuno mga irregularidad. Ana ang gantong State Auditor nganga sa Mayo kay 5.13 kuwang kwartaha ang posibilidad sa resulta ang impluensya karon sa Senado dili ma-dismiss ang kaso. Dili gidaw ma-dismiss ang kaso matod pa sa impluensya sa mga senador. Ngano man, tungod ka na sa kabugat sa gipresentar sa mga House Prosecution ang dokumento karong adlaw yung gikas alas 10 kutob alas 3 sa hapon. Kaya matod pa gamay ra kaayo ang tsansa nga paboran sa Senado ang motion to dismiss sa kampo ni VP Sara Duterte. Aligin na ang katauhan karon, moraw ni action ng kabalaka ba? Kaya unsa kani resulta ng hunahuna karon ni Chief Escudero ang presiding officer sa impeachment trial karon mga adlaw o sunod ka mga adlaw? Karon ang pagkumbinsi karon sa mga senador judge matod pa ang pamaagi karon sa prosecution nga gipresentar karon sa ebidensya pinagi sa batch by batch na sugod sa article 1 makatabang aron kuno nga dali kuno masabtan sa mga senador ang dagan kuno sa corruption nga gipasangil samtang nagkataas kuno ang mga pundok mas opisyal labi na ang gato mga resibo nga maglisod kuno ang depensa sa pagpangita o rason aron kini sotaon. Una ang kinatibukan magkaisonan ining ika-unsi nga adlaw nagpakita gining adunay dakong posibilidad nga maka-impluensya ang House panel sa pinal nga desisyon sa Senado. Una ang kalikon karon sa dokumentaryo. Ang kalikon sa dokumentaryo nga ebidensya sa 15 kakahon og ang testimonya sa Commission on Audit mao kini nagsilbing labing dako nga hagit nga gikinahanglan bungkagon og tubagon sa mga abogado ni VP Sara Duterte.

0: at kayo magkaigsoonan. Pero ato na ginang paninaon og maon sa dagan, kay gani anduha ka mga bilanggo nga mga senador, naghangyo sa Senado nga pwede ba sila nga mutambong sa mga impeachment. Pero wala pa man. Karon atong hatagan ni Glaum nga gibugaton unsa may reaksyon karon sa Malacañang ani? Unsa may reaksyon karon sa Malacañang nini karon ikaunsi nga impeachment trial sa Senado? Ay, matayin na nito minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view kung malamang niinim pipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa ato mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
6: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
5: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
6: Murag makondisyon imong lawas?
5: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
6: Kung di kakainom, murag luya na ka?
5: Murag luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
6: Makainom.
5: Laskig gyud.
6: So sa tuwa pa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
5: Oo, gyud. Boss, mahulat-hulat dyan ko po. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
4: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon tas aning niining gamay na lang minutos ato ang tulumanon, public opinion and point of view mga kaigsunan. Hori ginang ato ning hatagan na pud ni og kanang reaction. Reaction sa duha ka habig mga kaigsunan. Ang reaction sa Malacañang o ang reaction sa katawhang kabos. Bagay sunan, ang nahimong impeachment trial karong adlawa, isubaybayan magina sa itong halangdon na Presidente Bongbong Marcos, kinini ang nahitabo ng impeachment trial. Ang gibarugan karon sa Malacañang bahin karon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mao kini ang formal nga pagdistansya sa ehekutibo apan pagsuporta sa legal nga proseso og transparency. Mao kini ang opisyal karon nga reaksyon karon o kanang lakang sa palasyo kalabot sa maong kauswagan sa impeachment. Una, pagdumili sa pagpanghilabot, hands off jud, hands off policy ang mismong Malacañang. Mandato jud sa legislatibo, subli kining gipahayag karon sa palasyo pinagi kini ni Palace Press Officer Clear Castro nga ang impeachment trial kay usa lamang ka constitutional nga proseso nga puro gidumala sa Kongreso ug Senado. Yamatod pa, walay labot ang ehekutibo nini og dili kini purma sa political prosecution. Mao na karon ang tubag reaction karon sa Malacañang. Walay labot ang ehekutibo. Pasabot ang executive order na dito na hitabo gid sa maong kauluhan. Kaya dili daw kini purma sa political prosecution. Mao na nga likayan gyud ang mismong pamulitika matud pa ni Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos personal gyud nga nagdumili sa paghatag og laom nga komento sa trial karong adlaw aron dili kini mahulagway nga pamulitika. Siyang liit nga ginalitisan kuno ang isyo nga giingon hulga batok sa iyang kinabuhi o Boscas Article 4. Pero yun na lang gisalik ang tanan sa Kongreso o Senado kay matod niya wala siya ni Ana. Matod pa sa Malacañang. Maraba o ka nang matod pa sa mga kaigsunan ka boss nga daw susamag hudas manghunaw sa ang taman nga ang katawhan mingon nga sama daw kuno hudas manghunaw karon unsa man reaksyon karon si katawhang Pilipino ngadto sa Senado labi na Malacañang mubalos pud ang mismong katawhang kabos. Bisan magpabitin ang katawhang kabos ba? Musukol po ba? Karon ang reaksyon sa katawhang Pilipino nitungod ng impeachment trial ni Inday Sara Duterte sa Senado, nagpakita kini nagkabahin-bahin ang opinion apan adunay dakong porsyento sa publiko nagdiman nga tulubagon ang hustisya. Ya, ang uban po kontrapartido katawhang kabos pero kontrapartido ningon po ang desisyonan nga kinahanglan yun.

sa Picas Pod. Ang Picas Pod kabos. Pero nang katong tinuod pod nga kabos, pertigyong paglaban. Ang atong panglantaw ani kaisonan. Ini manggod ang ato ang kahimtang sa nasod. Gitawag ginagpahinbahin. Nagpaksyon-paksyon ang kabos timawa sa nasod Pilipinas. Mga ganun ang desisyon sa mga analis nga mismo ang katawang Pilipinong kabos nagunay sa isig kakabos. Ang alang mapod nga doon naman sila gidapigan. Naponas drama buingon nga nag-away ang kana magtiayon kay ang isa Duterte, ang isa Marcos. Ah, nagsinumbagay ang asawa ng bana. Kani, sigurado gineron nga perting gubutam kay sonan, ha? Ika-unsi pa lang gani na. Unsa na kan o mga daw ika-dusi nga impeachment trial karon ato na ginang pahimason o mga lawom kay sonan. Kaya ang reaksyon karon sa katawhang Pilipino, mura na nagsinumbagay ang kabos, bato kabos na. Di na yung mabangbang ba? Karon ang dugang hagit. Ang reaksyon sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno o sa Senado karong adlaw. Ako na ang sagol nga hagit challenge, hait nga pagsaway, intense criticism. O emosyonal nga diskurso. Ang katawan wala lang nagtan-aw kini sa pipila ka mga panahon. Nagtan-aw kini sa ilang kaugalingong pamilya. Walang hagit karo sa katawan, magunsa man ko ng impeachment. Nga dili na magpakabana. Unsa ni hitabo sa kahimtang sa pamilya sa nasod Pilipinas. Now, sa ato man, wa man tayo mahimong kaisunan, nabisa pa kung sao na to, maurang ginatong dagan. O na, nga ugmang adlaw puhon, malong Ginoo, ato naman panubayo na po na kung sa hitabo ang nakaroon na kung sa reactions katingban. Karon ato na mga nakitaan karon nga nag-away hinoon ang kabos bato kabos nining maong impeachment trial. Yang kado nag-away pod ang prosecution ug ang legal counsel. Mao na magkaisunan atong himahimayon ug mga adlawa. Ang matuod bang kung nagkusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundili anagina diha sa kamatuuran nga gihuptan sa tanan. Di nang inyo ug ang akong tingog mao gine maghari. Og matod pa sa pagkor upang sugpuin ang lumalalang kaso sa illegal nga online gaming sa bansa. At protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming sites bago sila maglaro o magbayad. Regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tingco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tingco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Ba
Okay, sunan ang programa nga Public Opinion o ang Point of View. Gidala ka ninyo sa pagigalayon sa atong mga mahinungdanong sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Matod pa, ligon, nindot ang mga glass o aluminum works sa inyong balay o opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang lamang diha sa ato ang siyudad sa Panabo. Public market lang nga matawagan sa numero nga 0921-47-80047. Kagapi Glass and Aluminum Services, mga kaigsunan. Labi na kung mangita ba mo o kanang barato apan di kalidad nga audio setup, ayaw na paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, mga kaigsunan, kumplito sila. Gikan ka na sa produkto, hantod gina sa serbisyo para gina sa inyong sakyanan o panimalay. Mga barato lang ang produkto, branded, labi na ang Tusundra unit. Kanang Tusundra unit, magkaisunan, para ka na sa nindot ng mga dashboard setup. Mga daggo, mga gagmay, makapili kang mga nindot. Kanya doon na sila may speakers and amplifiers para po na sa kusok o tinaw ng tingog. Kanya doon na pa sila yung category 7 amplifiers. High quality performance. Sound accessories. Kompleto ng mga wire o mga connectors. Kanya doon na po na sila yung mga mixer ba? Mga mixers para na sa saktong nga timbre o tingog ba? Ania mga serbisyo nga ilang gitanyag, car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Sila mo installar ana. Doon ay mga professional audio setup para kana sa mga tapok-tapok na event. Nana sila house audio installation setup para po na sa nindot ng mga sounds nga ibutang sa inyong mga balay. Asa sila makitaan? Nalamang diha sa kananaang Mirinol. Tapad las Mirinol na at bang na po na sa Jehovah's Witnesses. Agi panagiyahan yun ang maong GMG Audio Installation Services na si Sir Jeffrey Tohoy. Nga matawagan sa numero na 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. O ganahan ba mo o sulayi ang lamiang pagkaon? Barato lang.

0: Radio og 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement magkaisonan. Doon na sila'y package nga dako kayong tabang para sa inyong mga negosyo. Doon ay sulit. Doon na sila'y bronze package, silver package, o doon na sila'y gold package. Ang matag package ini magkaisonan, doon ay dako nga spots kada adlaw. Doon ay ipahibalo matag adlaw. I-advertise matag adlaw. Doon na pa'y bonus spots kada adlaw. Nya more bonus pa sa time check. A Saturday, Sunday, mga eksonan, ang airtime. Ayaw dugaya. Aron, dali ra kayong malanog ang inyong, mailhan ang inyong negosyo. Pinagis kahanginan. Bisitahan lamang ang maong sibihanan 96.1 and Penetridyog 90.9 Light FM na lamang diri sa Dico Building A Square, Bungkawil Street, Second Floor. O gamatawagan sa numero 0936-270-0941 o either 0916-462-8170. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw, Lunes, usa ka dako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot. O ang pagpadayon sa pagpagkabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman nato mga isunan o sa kanikaligon nga nasod dili gyud masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahong sa iyang mga lider kundi dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigkita. Dihan natapos ang usag ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa 96.1 and Penetridyog 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa ito ang station manager Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Walt Orio, Sir Kevin William Bargin ang IT personnel, o kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw. O kini magdala ka na ito sa hustong dalan. Mga kaigsunan, maying hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya, uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Day, aniya gagod ni mo day.
4: Pagpuyo na gudong, ikapoy biyak ko.
3: Naunsa naman ka day, irritable naman kakaroon. Na ay Theramax capsule o, oh. Tisting eh.
4: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya, sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usa ka kapsula, 30 minutes

0: hangtod sa usa ka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
1: Aladay, ni ano yung magsamot day?
0: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Ali na!
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Ay, ako si Gloria Basas taga Patima Uhaw, kay Sinta na ang edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, ang insomnia. So, kung itong inom ako ng liga, coffee, arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
4: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian mo nga epektibo yun ang atong kape.
3: Ang kuha, nakainom ko o nakahurot yun ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice okay akong paminaw nga daan na akong paminaw nya yeah, ininom na ko ng paningoton ko nya yeah, katong mga larag na ko'y arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may iil na ko tumurag na kuan na nawala lami na akong paglakaw di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak
4: so yun makapamatood ma'am nga epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
3: Ako yun na testingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
4: Usay awag ni mo ma'am sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
3: Katong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
5: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.

At ang oras mga kaibigan, alas 5:15 na. Uy, sa mga naminaw karoon, once again, umayong hapon. Or welcome na po na sa tuwang programang Enpenetrag. Okay, dito sa tuwang numerong FM, na sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Enpenetrag Radio, of course, bro, na sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, once again, it's me, Digitech lang. Okay, so makasama nyo ko mga pakaraw hanggang alas 7 po tayo. Okay, sa mga nadagaroon na sa mga nagsikay-sikay para panihapon. Uy, madayaw na hapon sa tenay. Okay, so musta ba rin nyo ang kapunon? And of course, to sa tong mga naminaw karon no? Kung asa man mo abot ang atong signal. Uy, kanyang tanan, so maayong paglanog-lanog sa tanan sa mga naminaw karon. Okay, so adlaw karon nga Lunes mga pangga. Okay, pizza no, pizza 3 bulan sa Agosto no, so dali ng panahon. Ah. Okay, murag July pa man no, pero karon no, imagine August na. So dala na kita matiguang ani no. Uy, sa mga naminaw karon no, lalaros itong mga tigpaminaw doon sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na staran mga naminaw no tanan no sa mga kasakupan din sa Davao del Norte. Uy, kaninyong tanan sa maayong pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so musta man ang mga kahaponon o musta man ninyo ang life karon? Okay, bisan pa na matag individual no nagitay mga problema. Pero di na ito na unang mga problema, dapat enjoy ta ha? So sa programa ni Tekla karon no, kailangan magmalipayon ta mga pangga. Uy, sa mga naminaw karon, once again no, mayong hapon dahil sa itong mga tigpaminaw. Diya sa itong mga tigpaminaw dahil sa Municipality of New Corelia, Tagum and Mawab na Bunturan, Samal, and also sa itong mga naminaw karon no, diyan sa Bunawan, Panakain o particular sa mga taga Panabuan sa mga pangga, no? Sa matag kabarangayan sakop diri sa Panabo, no? Musta? And also sa itong mga tigpaminaw, no? Diyan sa Carmen, Santo Tomas, o lalong-lalo na, no? Diyan, no? Sa Duhali, no? Okay, sa itong mga lamion nga naminaw, no? Sa mga nagtabay-tambayan. And also sa itong mga nagbisi-bisihan karong urasa, no? And of course, to sa itong mga estudyante, kay syempre karong orasan no, ting out na gigikan sa mga tagsa-tagsa ng mga school karoy no, may nga po dahil sa tanan-tanan mga teachers natin dyan, sa tanan mga sudyante natin sa mga nagkadayang school. Okay, kung asa man mo abot atong signal kaninyong tanan no, maayong hapon. Oga Oga ka Ma'am Inday, and also tanan na to mga trabante diya sa first floor o diya po sa second floor no, sa itong mga kasilinganan diri sa studio no, sa mga parents while waiting sila mga estudyante. O ya, maayong hapon diya sa mga naminaw karon sa mga establishment no? Okay, musta man ninyo ang kapunon karon no, medyo pagika nato no, murag init pa man ha? Okay, so grabe ang ano karon no, sa tuwang ano kanina, grabing init na. Okay, so mayong hapon no, sa tanan-tanan nga mga nade karon. Okay, so welcome sa tong programang Infinite Track no. So before tamo proceed mga kaibigan, i-acknowledge sa nato tong buhutan na tong Big Boss. Once again, mayong hapon din naka-attorney yun sa Sarabaw. And also sa tuang station manager, Madam Rosemary Amit Bulpa. And also sa tuang technical, gibanta sa pikastawak ni Sir Kevin Og, sa tanan natong mga kaubanan. And of course, no, sa tanan natong mga diehard natong mga tigpaminaw no, na always nagasubaybay no, maayong hapon din sa tanan. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga andyan po, ha, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, more of hindi mo na ito ay para sa kinagahinan, kailangan makagiling ta, makahataw ta no, sa programa ni Tekla. So ayaw sa ng mga love song karon no, kay maka-imagine ta sa mga labi na ganito no, katong mga napiktahan sa gugma nga wala paghapon naka-move on ana dyan na no, paka makadugog lag mga love song, mag-cryo lang buak dayo no, mag-crying dayo, ay nako ha, wala nga pag-move on na lang dyan no. Ay, yung pag-unod na sa tao nga, wala na guna ninyo, no?
So kailangan na i-try nyo ang best ninyo mga panganak. Kalimpinan itong mga tao nga wa naguna-una ninyo Kay listen kay magpa-barter ta nga kanang wa na gusto nato, no? Mas mainam kasi yung pag once nga kanang love, no? Love ka niya, love ka, love body mo siya, di ba? So alam kang ending nga na pag once nga siya la, or ikaw lang ang nag-love, then siya wa nag-love ni mo, halabyain na. Sa umana nung kahit po siguro nga may gugmata nga nga kita lang nahigugma siya, ha? Then siya wa rin naghigugma, ay? Wala nga why pulos ang mga usak relasyon, no? Pag-ingan nga bagay mga panga. Uy, sa mga naminaw, atong oras mga kaibigan ng alas 5:20 na. O kining oras mga panga, nahutod ka natin sa GR Kia Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang no diha sa Tuganay, no? Infant of Tuganay Barangay Hall. Okay, di ano kang Richard Minor o kang Ma'am Cheryl Minor. And also, kini nga programa po, no, hatod ka natin, no, di ano kang, kang Sir Tata, no, Laurito, no, salamat sa mga Laurito family. Okay, no, salamat na nga na, di karoon namin, no, salamat, no, di sa Porok 7, na, Tuganay, no, salamat sa mga naglanog-lanog karoon di, ha. Okay, sa mga namin, no, ating oras, alas 5:20, o, ano na, okay, bubalik lang ko mga kaibigan the next song para sa tanan. Okay, sa mga nadagro, nagsikay-sikay na panihapon para sa inyo itong mga panggap.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta. DJ Pop.

So, hawak mo ang beat. Itong oras, mga kaibigan, is 5:39 na sa kahapon, oy. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto mong pop-in sa mga mensahe na may mga requests. Again, ato sa numbers 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, so mga yung paglanog-lanog no, sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay San Vicente. Okay, sa mga Manayaga family and the Boligan family. Okay, dano kang Angelino. Salamat ay sa mga nadagro na sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. And also, sa kong mga kaubanan na sa konsil sa Barangay Tuganay. Okay, speaking Barangay Tuganay, no, one of the diehard at yung mga tigpamilyo na always nagasubaybay, no? Oy, salamat din no, sa tanan mga katauhan. And of course, no, sa tanan na itong mga functionaries. And of course, no, sa itong mga barangay kagawan. And sa itong guwapa na itong kapitan no, na minaw karon, salamat ka ni mukha. And also sa itong mga staff doon no, na kang Yuyong, Chinchin, Melba, and Ami. Uy, salamat dahil sa itong mga guwapa na itong mga staff doon no, sa Barangay Tuganay. And of course, dano kang GP Mago and kang Madam Eli, Marvin, and Mars Abila. Og sa mga Mago family no diha sa Barangay Tuganay Purok 5, salamat dai sa tanan-tanan sa inyong kanunayong pagpaminaw diha. Hopefully nakapagsikay-sikay na mo pagla panihapon. Pero tanong ko lang po sa inyo no, ano bang inulam niyo ngayon? Ano bang usabay inyo mga gipanguna-una diha usay sud anon? Kay syempre basta karong orasa nagbisi-bisihan na jud. Kaya naglibog ng ubay no kung unsay sud anon para panihapon. Then, ang uban po na itong mga kaigsunan sa mga kaigan natin. Okay, andyan po ha, nagbisi-bisihan. Kay syempre, ha? Okay, naglibog po sila, no? Kung sa isud ano, no? Para ugma na pampambaon sa mga estudyante. Ay, nandiyan na, no? Isip po sa kagilikanan. Okay, normal jud na, no? Normal jud na, no? Maglibog na pagwas, magbuntag sa iyo. Okay, maglibog na kaunsay para sa doon sa mga estudyante, no? Maglibog na po ka ang pambalon sa estudyante. Okay, ang mga allowance diha. Okay, lisod kayo mga panggano pag once na tayo estudyante, mga kaibigan. Labi na good kung wakay trabaho, no? Walang ato lang po ni pa, ano sa tanan naman itong mga estudyante sa mga naminaw. Okay, kailangan po sigurong una-una po din yun, know, magmatarong yung pag-eskwela, din yung magbulak-bulong eskwela. Kaya ang inyong ginikanan mga pangga, no? Okay, grabing singot, no? Para lang jud nga mga pangitaog ka ng diskarte para na ipangbalon sa mga sa inyong mga ano no, sa inyong mga allowances to para sa school. Munang study lang, no? Ay sa gigpang nang mag-uyab-uyab sa jud ron, eh? Kaya ano ka nang kung mag-uyab-uyab bang good, no? Kaya isa po na nung maka-apekto sa inyong pag-eskwela. Eh? Okay, dili ba kaya nga kanang wasay uyab-uyab? Eh? Okay, so sa mga kaigan natin, sa mga naminaw karon, sa mga gusto mo pampit sa mga minsay na may mga requests, again, ang atong tingsan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so mga kaibigan, dito maglangan na, dito sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, ang atong topic, no, this afternoon, eh. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, na may mga komentaryo, okay, pwede mo mo text or pwede mo tawag, okay, sa ating text na number, no, pwede na mo tawag or pwede na mo text, no? Ay, magkaulaw, eh. Uy, salamat tayo once again sa mga naminaw karon diya mga pangga, no? Labi na ganyan sa itong mga tigpaminaw, no? Diha sa Barangay Tuganay, no? Okay, speaking Barangay Tuganay, uy, dagantag mga naminaw karon diha, no? Once again, mayong paglanog-lanog, okay, sa mga Luayon family, no? Salamat tayo sa mga Luayon family, no? And of course, no, sa mga naminaw karon sa mga Camacho Compound, and sa itong mga tigpaminaw no, diyan sa Lower Dos Tuganay, uy, sa Pusaras family, Villarubia family, and Osis family no, diyan sa Purok Tobia Tuganay, sa mga naminaw karon, salamat sa inyo ang tanan. Okay, yung puli naka ano na muna, nagapagsikay-sikay na mo para panihapon, no? Dito ka nang magkumsana, no? Dito mag dito mingon baka nang puro na lang kita karni, di ba? So, dapat i-practice na to ba ang
ang lifestyle ba nga kanang mugulay punta no para isa po na nung technique ba maka ano ta makatipid punta no dili lang ang sige lang karne ba. Okay, so uy, salamat kay no once again no sa mga namino karon no once again that's a jerky up consumer gold street.

sa panimalay o mga kitchenware, no, supply. So adto lang mo diano sa GR Kia Consumer Goods Trading. So sila nagabalik yung pinakabarato, no, no, bagsak presyo ilang mga ang ilang mga paninda diha, no. Okay na himutang. Okay, wala hindi ano nga makita nimo in front of Tuganay Barangay Hall, no. Okay, wala ano diha no kanang na yung mga baligyan ng mga Tupperware. So nadi ano sa GR Kiev Consumer Goods Trading, no. Salamat kay Sir Richard. And also no mayang paglunog-lunog pud mga kaibigan no diha no kang Sir Tata Laurito, no, ang atong very active na tong presidente, no, diya sa PTA, no. Salamat dai sa natong mga teachers natin diyan. Sa tanan nato mga guwapa, no, mga teachers, no. Salamat to sa Tuganay Elementary School ug sa tuwang new elect atong bagong na elect natong principal dia or bago natong transfer na principal. Okay, hindi yung elect nga kay hindi pa na siya, no, di ba? Okay, ang atong bagong na nawailahin si Ma'am Maritis, no, Fernandez. Uy, salamat to dyan sa Tuganay Elementary School, no. Salamat tayo sa mga Fernandez family. Okay, thank you sa inyo ang paglanog-lanog. And also dyan sa mga okay, sa mga ano na to, no, sa mga namino karon dyan sa mga Rosgal family, Banyos family, and Lumokso family dyan sa Purok 5, no.

Bye, salamat sa inyo ang tanay. Okay, so sa mga namin ako ng mga ganitong oras, 5:46 na sa kahaponon. Again, ang atong tiksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so sa mga naminaw na bubalik lang kong mga panggatong oras, hatod ka na tunod sa GRKF Consumer Ghost Trading and also the puno kang Sir Tata Laurito. Thank you sa itong mga sponsor. And of course, the puno sa... ano na sa... mga nangita og ka ng... ano mga pangga, no? Sa... yung nangita diag ka ng pinakabarato no, ng mga kitchenware, no? So, adto lang mo din sa GRKF Consumer Goods Trading, mga kaibigan. Okay, the next song para sa tanan sa mga naminaw. At ang oras, mga pangis 5:47, ha? Okay, the next song para sa mga nadagro sa mga nagsisikay para panayawan para sa inyo itong mga pangga.

Okay, so we are back mga kaibigan, tulad sa mga panganawala size sa dress na. Agas, tarantan mga nabina ko sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request. Again, ato ang tiksa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Oy, mayong paglanog-lanog do. Okay, mayong pagpaminaw daw dira kang Charlene Culiano. And also, dapuno kang Regine Garnica Noblesa. Okay, ha, mayong hapon, restaurantanan dyan sa mga naminaw diha, no? Sa Compound Noblesa, dapuno kang Rooney o kang Gigi Noblesa. O sa tarantanan ng mga Okyas Family, o dapuno kang Dialine o kang... Ay, no, naminaw sila. Salamat no sa tarantanan no sa mga noblesa compound no diya sa Porok 3 ay na.

Also no, sa mga nagsalog silang birthday, no, sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa tanan no, sa mga nag-birthday karon. Of course, to sa mga nag-birthday ug ma-advance happy birthday. Og also advance happy birthday day mga pangga no sa tuang birthday celebrant. Okay, ka second birthday ni Akesa Albiana no Lariza. Okay, oh, salamat day sa mga okay sa mga nada karon no, sa mga nagsikay-sikay karon labi na kay kang Regin. Okay, sa Santana no advance happy birthday kang Akesa Albiana Lariza no sa ika second birthday niya this coming Webes din siya mga panggano pizza signs no sa tanantanan sa mga nagsaulog silang birthday no advance happy birthday. Happy birthday. Oh tanantanan no sa mga nag birthday pod karon good health always lang. Og belated happy birthday po rin no sa kang Pulgoy no. Alay kagahapon ni siya mga pangga. Kundi okay, grabe kayong tiba-tiba no, sa humba kagahapon. Ha? Okay, so sa tanan-tanan, no, sa ulog silang birthday. Happy birthday sa tanan. Happy birthday! Okay, so sa tanan-tanan itong oras, mga pangganong alas 4 na. O kining oras, tatod ka na tanong diyan no, kang Sir Tata Laurito. And also na po no, sa GRKF Consumer Goods Trading no, diyan no, kang Sir Richard Minor. Okay, mayong paglanog-lanog din no, sa tanan itong mga naminaw karon. Tanan mga teacher na sa Tugana Elementary School and also sa tanan mga PT officials headed by the kang Sir Tata Laurito. No, salamat dahil sa tanan-tanan ka ni Mo Brad. No, salamat. And sa mga silinganan doon, sa mga naminaw karon doon, kang Jovi Igot, huwag na po no, kang Lita Molina and Dodong Igot. And Giselle Igot and Jojo Season no naminaw daw sila karon salamat sa inyong tanan sa mga Season family and Igot family no diya sa Porok Shetty no Barangay Tuganay salamat sa inyong tanan. Okay, so sa mga namina no again ang atong text number 0910 wow 0909 sa mga nada karon sa mga naglanog-lanog. Ang atong text number mga pangas 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so dito sa itong segmento sa itong segment sa itong programa mga pangganong ato ang topic to this evening. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpabit sa mga pinsahe na may mga request. Okay, pwede mo muhang itong mga komentaryo. Pwede mo mo text or pwede mo mo tawag. Okay, mo kaulaw, no? Tawag lang, no? Okay, again, 0912-175-1291. Okay, so itong topic karon mga kaibigan, no? Labanos na lang sa mga... Okay, sa mga estudyante na to karon, no? Sa mga naminaw. Okay, para sa inyo mga pangga, normal na ba sa usaka estudyante mga pangga nga mag-uyab-uyab? Kaya butang na itong elementary pa.

0: Ok, so kung normal o di normal, pwede mo text or pwede mo tawag. Okay, sa itong text na number again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, okay, pwede na mong tawag. Okay, so we have a call itong dato sa Pikas Linya. Yes, hello, mayong, mayong gabi kinsali pali mo.
1: Mayong gabi, Lady Jessica.
0: Yes, mayong gabi ka ni mo ko. Yes, mayong gabi.
1: Yes, gabi, Ipot.
0: Hmm. Okay, guys, mo mga greetings, no, Fatima.
1: Greeting ako si DJ Joy.
0: Hmm.

0: Cristina.
1: Okay. Okay, so para sa imo ha, Fatima, so nakadugutan or ano ka sa to ang topic no karong gabi uy na. Okay, para sa imo normal ra ba no ang pakipagrelasyon no sa mga or buta to nga normal ra ba ang pag-uyab-uyab sa mga estudyante sa pagkakaroon kung estudyante pa ka?
0: Hindi na normal dili tigloy kay

0: that, no, di ba makapikto si mo ang pag-eskwela, ang pag-uyam-uyam?
1: Makapikto yung dili-pikto
0: lang, eh. Oh, ganun ba yun?
1: Hindi ka makapokus.
0: Okay, labi na gidno ka ng dawing, alimbawa, mag-abot inyong, alimbawa, examination na, no, exam na, no? Then, time po nga, na timing po nga, nag-away mo si mong uyab, di ba? Isa yun nga ka ng, imbis mo study ka din na yun. Yes, tama yun ka. Okay, so salamat sa magtawag, Fatima.
1: Salamat.
0: Okay, thank you so much sa tawang caller nun. Ang atong first caller na si Fatima. Okay, once again, no, salamat dahil kang, ano, no, kang Region Garnica Noblesa. Okay, naminaw din sila. Salamat, no, and also, okay, sa mga Okyas family and Noblesa compound, no, and also, okay, sa tuwang birthday celebrant this coming Thursday na si Akisha Elviana Nolariza. Okay, so ika-second birthday. Siguro, kung may time ko, di ba kaadto ko diha? Pero kung walay time, no, di ko kaadto. Okay, kung maliwi kayo nga sa panahon, pero nga murag busy na yun, di ba? Murag left and right ang kabisiyan ni Tekla. Now, sa'y ganino nga, kanang may invite ba nga dito kaadto? Ano man yun na, no? Basta ka ng public servant ka, dagagig mga invitation. Muna nga, balibara na lang yun kung dilikad to, no? Kaya syempre, dagay mo po tag mga buluhatoy, no? Labi na yun na yung mga magpatabang. Ano man yun na, no? Unahon ang mga katawahan. Kaya unsaraman po dang, ano diba, no? Unsaraman po ng mga kaon kung ano lang to. Dagay po tag natabangan. Kaya, syempre, nangailangan man mga pangga, diba? Oy, salamat din no sa mga sa mga naminaw karon diha, no, especially sa tong mga naminaw karon diha sa Purok Tres Anahaw.

0: mga pangga.
1: Ay,
0: okay, para sa inyo, normal ra ba, no, ang pag-uyab-uyab, no, pag once nga estudyante ka?
1: Ay,
0: okay, text or tawag again sa kumulisan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, itong oras, mga kaibigan, no, alas 6:12 na. O, kini nga oras, tuhatod ka sa Meadowbrook Farm Plant. Okay, no, sila nagbaligyag mga barato nga mga seedlings to kato mga gusto bupali. Okay, like lansonis, rambutan, okay, mga klase-klaseng mga ano. So, ano, update lang mo, he? Or kontakal mo kang DJ Arian, o depono kang Ma'am Lucia Limostero. Okay, aside po na mga pangalan, sila po nagabaliga o barato nung ganang pure nga tablia. No? Katong mga nangilat, nangitag mga pure nga tablia. Okay, so PM lang nyo, no? Available ka na din, no? Dili sa itong himpilan sa katong gusto mo palit sa itong pure nga tablia, mga pangga. Ha? So, bisita lang mo. O, nadiri na itong pure nga tablia. Okay, so sa mga naminaw, okay, ano tayong mga ano din mga pangga, no? Okay, sa mga wapa nakabalo sa tuwang mga papremyo sa EXL, ha? EXL Life and Herbs. Okay,

0: Okay, ako una. Okay, bawat palit ninyo, no, kumakapalit mo worth of 200. Okay, naamoy raffle entry, isa ka raffle entry. Then kung 400 ay nyo ang mapalit, naamoy duha ka entries, no? Then kung 600, naamoy tulo ka entries na mga pangga, no? So, sa mga ano rin ha, i-drop nyo ang mga entry. Then, kailangan po mga pangga, no? So, kailangan kumplituhin ninyo ang pagsulat sa inyong mga names. Oga address and contact number if ever kamo ang mapili. So dili na gid mag ano, dili na gid mag ano, dali na kay mag contact no inyong mga numbers, di ba? Okay, gikan sa text 034 Good PM Digitech, lahana po ako ng text friend me na boy. Okay, 28 ang edad daw, no, willing po sa single mom. Oh wow. So, ang need ani ang usa ka single mom, do kailangan daw niya now 28 pataas. Ang iyang need daw no usa ka lalaki. Okay. Okay, kaysa mati mga lalaki diyang kanang nangailangan, no, nangailangan og kanang text friend, no. Okay, contact lang yung sa tong number. Again, 0950 5943034 again 0950 5943034 Okay, chat ninyo, no? Si, okay, si pangalan ninyo. Basta chat ninyo, no? Okay, wala siya nagbutag pangalan. Okay, siyang pangalan. Okay, diba? Okay, wala naman, diba? Pagka-uyob din mo, no? Through sa toang program, sa toang programa, diba? Wala problema na, no? Basta lang, ano lang, careful lang, diba? Kaya, lisod kayo, basta ilay ka ng, ano, rainy siya, no? Diba? Okay, 452. Ano ba si 452? Good evening po. Yes, evening to kinsaman ka. Okay, kailangan na maglagay din ng ano, ng pangalan para mag-greet po na to, diba? Kung taga saan din to yung texter natin. Okay, uy, dagang salamat din sa mga naminod sa Salvation, Panabo. And also sa itong mga tigpaminono din sa Tubod. Ano ko, Madam Lisa Bernardo, sa mga Bernardo's family. Okay, salamat sa inyong tanan sa inyong pagpaminaw diha, mga pangga. And thank you po doon sa itong mga kapulisan. Okay, diha sa Carmen. O diha po na, diri po sa itong mga naminaw ko rin sa Panabon. No? Salamat din sa itong mga kapulisan. Okay, salamat din sa inyong paglanog-lanog diha, mga kaibigan. Okay, good evening po, DJ Tekla. Okay, good evening po, DJ Arian. Request ko song Be Always Somewhere. Okay, by Scorpion Boy. Okay, ba ito, eh? Okay, sabi si DJ Arian. Dili ba si DJ Arian? Tapos DJ Tekla to. Okay, pasensya na po yung request ni mo. Is dili na ito na ma-play kay nga More of Disco Takaroin. Ito na makagiling ta. Pasensya na po, texter, ha? Texter 452, pasensya na. Okay, salamat din ako ang Boyet Dacola ng Talaingod, Davao del Norte. Uy, sa mga taga-Talaingod. Uy, musta man taga-Talaingod karon di ha? Okay, especially din ako ang Boyet. Nga naminaw si Boyet karon. Salamat din sa lantanan sa mga naminaw. And also, okay, sa mga nadagarono, sa mga taga-Purok, Purok 3, ha? Purok 3, Anahaw, no? Og dapod sa mga namin sa Purok 5. Okay, samot daw sa inyong tanan diyan, no? Sa mga naadek, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, the next song. Okay, before that, may caller po tayo. Itong duwaton sa pikas din niya. Yes, hello, mayong gabi ikin sa Nipaliho. Hello.
1: Hello.
0: Kisa man niya?
1: Ay, may gabi ikon.
0: May gabi eh. Yan is may gabi kin sa ni.
1: Si Boyet Dacola ng Talaingod.
0: Uy, Boyet Dacola ng Talaingod. Sumusta man, Boyet.
1: Ay, okay raman dari.
0: Okay. Okay, asa man kadapit sa Talaingon?
1: Alam diri sa Santo Niño.
0: Ah, Santo Niño. Murag, dili na ko ng pamilya nga lugar, kaya wala akong katulang Talaingon. Asa man ang banda, nasa ko pa ng Talaingon? Hello?
1: Alam diri sa Purok 6.
0: Okay, Purok 6. Single ba yung caller natin or married? Asa ba?
1: Yes.
0: Single. Tama ba?
1: Oh, single po.
0: Ah, single. Ilan taon na po ba kayo?
1: 35
0: years old. So, nanabay uyab or ang sabang?
1: Ay, nasaw na pero karon wala na.
0: Ah, so, meaning single ka karon, wakay uyab.
1: Oh.
0: Okay, so, sir, baka na nakay mga greetings sa Guwaitse mo, mga greetings po?
1: Aman.
0: Okay, so may request. So, ayaw ng mga love song, kailangan makagiling ta ka ng makakiay yun ta ba? Okay, bawal sa kuang ng mga love song na mga music po.
1: Kung lang nga ng Pirate Stewart, katong Hot Licks.
0: Okay, Hot Licks. Okay, ato lang i-play lang mamaya, ha? Okay, sir, nakarunga sa itong topic karong gabi una. Para si mo, sir, normal ra ba sa relasyon, sir? O normal ra ba sa mga estudyante nga makipagrelasyon? Or maguyab-uyab ba mga estudyante? Ha? Para si mo, ha?
1: Kung para sa kuwa, sabi pa sa mga teenager nga nag-eskwila, maragili sa siguro mayo. May lang mga mamal ko nag-eskwila.
0: Okay. Pero, nakarelate ka nitong sentong high school ka? Nakauyab ba ka? Nag-uyab ba ka? Nakatanay ba kag-uyab-uyab?
1: Oo, oh, kung itong high school, sa una, naka-experience ko na pero ilikin na kayo kaya mag-daot ako ng eskwila.
0: Okay.
1: Ito naman sa uyab-uyab mga kuhan, focus.
0: Labi na yun, no, ka na mag-away mo siyang uyab, no? Time nga sabay sa exam, alam ba, na mo exam, no? So, murag dili ka, ano, no, dili ka maka-study kay simpre, alam ba, mag-away mo siyang uyab, no? Maka-apekto, John.
1: Yes, maka-apekto, John, kay yan ang punting inahan mo skila.
0: Okay. Okay, sir, salamat sa pagtawag, ha?
1: Okay, po, salamat.
0: Okay, salamat ka rin mo, Boyen! Okay, diyan, nagikan sa Talaingon. Okay, no, salamat sa mga naminaw ko rin, no, especially na kang Buyet, no. Thank you so much, kanin mo, Buyet. Okay, sa'yo mo ang pagtawag. Hopefully, maganda na normal ra yun na nga, balagway uyab, no. Pero, muna nga, dilita magmadali yun mga pangga, di ba? Kung sarang magunang uyab kung maabot ra na kay kung magmadali, manggod ka. Kanang pag-uyab-uyab no murag dali kasi piyatan pag magdalitan no kailangan usa gyud siyang moabot sa tong kinabuhi. Kaya kung magmadali ka masipiyat ka di ba no wa ka kabalo day ka tong gipili day no na ano puti uyab nga lain so kailangan dandahan lang no moabot ra na sa tuwa no. Okay, sa mga namin itong oras, mga kaibigan alas 22 na. Okay, sa mga nadagaroon, sa mga nag-bisi-bisihan. O labi na ganoon sa mga nadagaroon, no, nga bisan pa, nga sakit silang buot, no, nga natagamtaman nila ang kasakitan sa gugma. Okay, sa mga tungod sa silos, tigil na mga pangga, di ba? Okay, sa mga gipang bati niya, sa mga nagselos para sa inyo to itong oras, alas 22 na mga kaibigan.

Jesus, salos no minsan sa kagugma, okay, minsan sa relasyon, okay, lagi tayo bubati itag selos to, labi na yun kung love na to ang sa katao. Pero tanong ko lang po, ha? Okay, sa mga kaigan natin, okay, pinagsisilusan nyo ba, ha? Okay, yung relasyon ninyo, no? Pero ang iba dyan, mga pangga, no, wag yung selos may tabo, no? Pag once yung iba yung selos, meaning wag yun ay gugma sa inyo, ha? Diba? Okay, mas mainam kasi yung pinagsilusan ka, kaya ma-feel ni mo na love yun ay kaniya, wow. Okay, hindi gaya yung iba dyan, no? Okay, kahit anong gawin, diba? Wala yung selos nga may tabo. Ay, yeah! Okay, mayong paglanog-lanog din, no, sa mga naminaw karon di, ha? Diyan sa ip-ip, no? Okay, namin nakaroon diyan si Juben and Ma'am Carmen. Okay, diyan si Carmen of Advance, no? Happy wedding kino kang Carmen o kang Jubino this coming Saturday. Okay, so palapit lang ilahang wedding, no? So, abangan, eh? Okay, tiba-tiba na po niyang, ano, tiba-tiba na po niyang mga humba, di ha? Eh? Okay, so naman tayo sa mga naminaw diyan karoon. Okay, especially sa mga naminaw karoon, mga pang, ano, labi na yun diyan kang, ano, no, kang sa iyang papa daw nga si Miguel, ha? Og labi yun, si Miguel Gajani og kang mama nga si Ella Erebita, no? Erebita, no? Salamat tayo sa mga ganyani family and of course din, no, kang sa iyang mama daw ni Ma'am Carmen, si Ma'am Erebita. Og hupuli po, no, si Sister Miguel. Okay, hopefully mo na nakapag-isipan yun, ano nga. Kailangan, ano na, no? Kailangan na this coming Saturday na dapat bibo na na isa ng mga, wasa tayong mga Corpio already, ha? So, kailangan sa kasal, sa wedding, okay, dapat happy, no? Okay, isa ng mga, di sa tamasod dyan ng mga Corpio, di, ha? Ay, salamat din sa talagang sa compound, di, ano, sa, ano pang lugar, di, sa FFDI, no? Sa pamilyang Gadjani and also sa toang kaslunoy, no, na si Juben and Carmen, no, sa tanan-tanan. Okay, advance happy wedding, no, sa toang sa toang bagong kinasal, no, this coming Saturday. Excited na gini sila, ha? Okay, so sa mga naminaw, sa mga gusto mo papit sa mga bisaya na may mga requests, again, ang ating text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, salamat din, no, sa mga naminaw karon. Okay, sa itong mga tigpaminaw, no, diya sa mga tigpaminaw diya sa Panabo, no, diri sa Barangay San Vicente. Salamat din sa Santanan. Okay, hopefully, katumangan na ni hapon na, maayong pagpanihapon. Okay, while nga gibakro nila nga tuwang itong programa karon. Salamat dai sa tanan-tanan. Og especially sa tuwang mga ano dito sa tuwang mga naminaw karon, once again sa tuwang mga senior citizen. Okay, na karon no, nag nanampiling da sa lantay. Ana gini mga senior, di kaya tuwang mga atong ang ilang mga buluhaton karon basta yung karong rasa. Kani mga senior ato, sayo pa na matulog na na, mabukla nagbanig, no, matulog nagsayo, no. Okay, tanong ko lang po sayo, Kuya Miguel, natulog na ba na si Kuya Miguel? Okay, natulog na si Tatay Miguel, no? Salamat din, no, di, ano, kamam ka, Ma'am Carmen. Okay, sa inyo ang pag-buto-buto sa inyo mga speaker di, ha? Okay, salamat sa inyong tanan. Oh, itong oras, mga kaibigan, alas 8 or alas 6 imidya na. Oh, gagini nga oras, mga pag-aratong kinatunan din kang Sir Tata Laurito. And also, oh, gagini nga oras, mga kaibigan, atong kinatunan din ha sa GRK of Consumer Goods Trading. Yan o kang Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. O, gagini nga programa po nung hatulog natin, no, diya sa Minobrook Farm Plant. Doon sila nagbaligag mga barato nga mga seedlings. O sa mga pure nga tablia. Sa katong mga gusto mo pa sa tablia, so bisita lang mo dali sa itong himpilan, mga panggan. Okay, so sa talanta na itong oras, mga kaibigan, alas 6:30 na.
Okay, the next song, no, para sa tanan sa mga nadayro, sa mga nagbisibisyan. Okay, para sa inyo itong mga panggang.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun! Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon! Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas! Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya, uban sa Vital C! Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule! Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle! Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
5: Amylite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
5: Amylite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, naka-ano na, naka-bawas na ko.
9: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
13: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
14: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
15: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangarap na size 40 size na. Okay, kining oras mga pangarap at kinatawa sa Middlebrook Prom Plant. Of course, no diano kantata Laurito. And also sa itong mga namanit no diya mga pangarap sa pinakabarato na tindahan no diya sa Barangay Tuganay. Okay, diano kang Sir Richard Minor dyan sa Jerky of Consumer Goods Trading. Uy, salamat din sa kang Richard Minor, no, dyan sa Barangay Tuganay. Kung nangita mo pinakabarato nga tindahan, no, sama sa mga gamit sa panimalay, so add to lang mo, no, dyan, no, sa GRKF Consumer Goods Trading, no, pinagiyahan sa tong buta na tong tagiya, no, no other than Mr. Richard Minor. Uy, mayong gabi na yun, no, mayong paglanog-lanog di, ha? Kang, uy, namilaw dahil karoon dahil si ang atuang gwapo na itong nada karoon, no? Namilaw karoon si Mark Jan Culiano, ang atuang very active na itong e-skitcher person, no? Diyan sa Barangay Tuganay. Uy, salamat dahil sa itong mga sangguling kabataan, diha, no? Mga sangguling kabataang officials, no? At salamat dahil kang GP Mago. Aga, also naminaw po na karon dayro, naminaw karon si Mars Abila og okay kani si Mars Abila mo ni akong mentor, no. Salamat dai kang Mars Abila. Okay, ang pinaka, no, ang pinaka guwapa, ha. Aga, also din po na kang Ma'am Karen, ang ato ang guwapa na tong teacher, no, diya sa Dicker 1. Dicker 1, no, diya sa Tuganay. Salamat dai, no, sa mga tanan mga Dicker teachers. Yes, sa Dicker 1, Dicker 2, and Dicker 3. Salamat din, no, sa talantanan na itong mga guwapa na itong mga teachers na sa Dicker. Uy, and also, sa itong mga namino po dahil itong mga barangay officials, na itong mga functionaries, uy, namino po dahil karoon si Kapitan na itong guwapa na itong Kapitan na, no? No other than Honorable Tata de Villares. Og, labos na rin itong mga staff doon. Namino karoon din, no, si Chinchin, Culiano and Melba, and of course no, namina po na karon si Ami and Yu Yong, ha? Okay, sarap na mga functionaries nato do, sarap na itong mga barangay health workers and barangay tanod, ha? Og sarap po na itong mga purok chairman. Uy, taga-tugaray no, mayong gabi sa tanan. Okay, so again, ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, galing kang Mario Cruda, mayong hapon, digitech la chat out deko sa Porok 4, Barangay Tubod. Carmen Davao del Norte, request deko ga... Ano pa siya? Hot Tokyo Town, ha? So, i-play lang natin, ha? Mamaya, Mario. And also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, may paglanog-lanog daw dyan sa ip-ip, no, kusog kayo na sa ip-ip, Ising Carmen, kaya ang ip-ip mga pabilong yapo na sa Ising, no, dili na bilong dyan sa Tuganay. Okay, salamat dahil sa mga naminaw karon dyan, no, dyan kang Carmen and kang Juben, no, sa ito ang mga diehard at mga tigpaminaw dyan. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so back to sa itong topic mga pangga. So para sa inyo, ha, normal ra ba, ha, ang pag-uyab-uyab, no, sa mga estudyante, ha? Okay, so kadalasan, uy, mayong mayong gabi din kang ang kang Melbang, kang itong guwapa na itong sekretary. Okay, thank you so much. Wala po, no, kang Tata Rusgal, sa mga Rusgal family and Dalampenes family. Salamat din, no, kang Melba na minos. Thank you sa inyong tanan. Okay, so itong oras, alas 5:50 na. So remaining time is 10 minutes more, no, para magbabahin nyo ang lamion, no? Okay, uya. Sa mga namino ko rin daw diha sa Barangay Tubod, no? Poro 4, thank you sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha, no? Okay, ay na pa si Carmen Gadjani. Okay, salamat dayo. Pinagatawa na yung papa. Okay, naglanog-lanog doon. Nakuha na gini lang ito ang... sa itong programa. Thank you sa inyong tanan. Okay, diya sa ip-ip, no? Okay, labi ko diya kang Miguel Gadjani o kang ma'am or kang mama doon ni Carmen na si Ma'am Herberta, no? Thank you sa inyong tanan sa mga Gadjani family.
Okay, itong oras mga kaibigan, alas na ngayon 51 na. Okay, sa tanong-tanong na rin mga naminaw ko rin mga pangano diha sa Tuganay. And, labi na gusto mga naminaw ko rin mga pangano diha sa Ising Carmen, no, Purok 4. Salamat nyo sa tanong-tanong taga Purok 4. Og, labos na rin mga kaibigan sa mga kaigan natin, no. Okay, labi yun sa mga nagbisibisyan ka rin. Og sa mga nasakitan sa gugba,

ang uban mga ingon nga agoy o watay uyab. Okay, di akalangin ano lang na muabot rin na dito magmadali. Kaya kang magmadali magunta, so diha ang kasipyatan. Okay, so back to sa itong topic mga pangga, no? Minsan matag-individual mga pangga, isa po nung kanang dahilan ang uban nung dili makatiwas o pag-eskwela tungod lagi na sa kanang giingon nga kanang sayo pa mag-uyab-uyab, no? Kailangan na di mo puntanan ba? Dili mo puntanan nga nga nga bagay, pero i-priority na to mga pangga, no, ang pag-eskwela jud, di ba? Unsa ra magunang pag-uyab-uyab kung makatiwas ka? Kaya kadasan manggod matag individual labi sa tong mga sa mga estudyante karon. Usay kung musulod na sila lang butanga, dili lagi maka-focus og pag-study, kaya siyempre mag-chat dito sa yang uyab imbis mag-study, di ba? Kaya kung di-focus kasi mo ang pag-eskwela, siyempre ang atensyon ni mo noon naarag yun diyan, no, sa imo ang pag-study, kung isagula ni mo o kanang pag-uyab-uyab, no? Kaya namag-time nga mag-away mo si mong uyab, no? Okay, sa may naka-remember, naka-relate ana, di ba? Kaya kung mag-away mo, sabay nga na-exam ugma, di ba? Namag yung mga magandang isa ka makapikto dyan nga, di ka makapokus ng study, no? Wala nga, ayaw sana, no? Kaya ang importante nga makatiwas mo, no, diga makatabang po sa inyong sa inyong ginikanan. Unsa ra man ang pag-uyab-uyab kung makalampos na, balag dagaran yung uyab. Ayaw! Okay, ako gani, no, nag-uyab-uyab ko na, no, kanang ano na ko, nagsugod na ko kanang ano, kanang college na. Ayaw! Wala na po, nag-text na liwa na po siya. Kung nga, di naman ito tanan daw. Okay, dito po, hindi po tanan, pero ano lang, no? Ano na to nga, kanang i-priority na to ang pag-eskwela. Uy, salamat sa pag-play sa, another song. Ayan din. Okay, Felix ng Abiasa ni, okay, Felix Anabiasa. Salamat din ka rin mo, Felix. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas ay 54 na. So, remaining time is 6 minutes more. Uy, salamat day mga pangganday sa itong mga naminaw karondo diha sa Tuganay. Okay, labagin sa itong mga naminaw diha. And also, kaganina diha po tagikan, no, diha sa District Hospital, no, ng Carmen. Naputing natabangan diha, no. Ako po lang pasalamat. Munang gingon lagi mga pangganday. No need na, ay na, pasalamat kang Tekla. Okay, sama sa kong gingon mo, yun ang kong gingon mga pag, ano, ang ginaparitin ako, no, ang pagtabang sa itong mga katauhan, di ba? Munang, wala yung problema, 24-7 yung kayo, bahala po kawon ko ninyo, basta makaya ko lang. Okay, ako sa iyo, pasalamat kay, ano daw siya, kay nang, natabangan, no, nasulbad ang iyong problema. Sama sa kong gingon, basta public hospital lang, nga ma-hospital mo, wag yun ay problema mga panga, zero billing din mo diha. Ayan! Yeah. Ang naputay mga assistants, no? Okay, sa to ang sa tong local na pagamahanan. Okay, atong pasalamatan, no, itong mga officialist na to, di ano, sa Municipality of Carmen. Ayan! Yeah. Okay, sa tanan, sa tang mga windot nga mga programa. Okay, dako po sa tabang o impact nga to sa tong mga kaisunan, no, lalala sa tanan, no, taga sa tanan ng mga katauhan, no, diya sa Municipality of Carmen. Ayan! Yeah. Okay,

Ng oras mga pang 5 to 7 sa programang Infinite Rock. Diri gapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Quanabo, ang 96.1 Infinite Radio, barog po diri sa 90.9 Light FM. O diri gapon na sa inyong lumion Digitech lang mga pang no, sa Tarantanan. Thank you. Ug sa kanila sa tong buta na tong Big Boss. Salamat doon kang attorney Ulysses Salabaw. And also, sa tong station manager at sa pislawak no, ni Ma'am Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa tuwang technical kay ni Sir Kevin o sa natin mga kabanan. And of course, to sa natin mga naminaw, no? So, salamat o God bless po sa tanan. Bye-bye!

0: Kabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
1: Karon okay na yung paminaw ma?
0: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha'y Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
2: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. Adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Lita, lagi ko uniform para sa akong anak ko. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na nginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: Dong, happy anniversary. Alina?
1: Kuhaan ka, pas lang sa aday. Kay murag luya man.
0: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
1: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
0: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
1: Para asa man aday?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Alina!
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang katabang takua. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din ako ang tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.
9: Love you.

Night Express. Oras 9:09 sa Light FM and Infinite Radio. It is now 7:16 in the evening. Alas 7:16 na sa kagabihan. And of course, sa kanyang makauban for tonight's program. Ayan na, tangatangin ninyo ito ang programa. Alas, of course, alas 7 hangtod alas 9 sa gabi sa programa ng Night Express together with your DJ, it's me, or DJ Trixie. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob nining Maong Sibyaanan. Inubanan sa ako ang mga katugbang sa Pikas Lawa, ang ato ang mga IT personnel, and of course ang ato ang mga technician nga nakaantabay karong mga orasa alang sa ato ang hook-up program. Ayan, ano ka din sa Light FM 90.9 na Light FM Panabo City. Madungog usab kita sa 96.1 Infinite Radio Mawab Davao de Oro. And ang ato ang Kibawi Bukidnon, ang ato ang 94.3.

Yeah, dayon sa may Claver. Paliho ko sa inyo ang frequency diya, no? Wala jud ko nakakuha. Wala ko nakakuha sa inyo ang frequency. Diya sa may Infinite Radio Claver, Sorigao. Ayan. Mayong gabi sa diya diya sa ato ang technician. Diya sa may Claver, kang Sir Gary Tapia. And sa ato ang mga technician all the way from Kibawi, Bukidnon, kang Tatay Paing, and kang Kristendero. And of course, sa kuang mga kaubanan nga naadiri, ang ato ang mga piloto on air, sa ato ang IT personnel, Kevin William. Ayaw magkalimot nga kaninga programa at ganito sa Jackie's Marketing ang tigamaog, tigapod-apod sa mga produkto sama sa Mega C Plus, Sodium Ascorbate, and ato ang Mega Pure Herbal Capsule, ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ang ato ang Hagonoy Liniment Oil, ang ato ang Hagonoy Balm, and of course ang ato ang Case Fragrance.

0: Alright na, it is now 7:19 in the evening. Feel the beat of your favorite love songs collection. Only right here sa programang Night Express. Together with your DJ. Again, it's me, your DJ, Trexie. I will be playing the song, the first song. Ayan, ngayon madunggan karon sa itong programa. The song from April Boys. Ang kahit mahirap lang. Ayan, bisan unsa pa nato din ha ka, pobre. Importante. Buhi. Ayan, importante himself, maayo. Na kung unsan imo kakwartahan, kung ang imuhang lawas nag-deteriorate na, dili na gid ka malipay ana. Ito ay kaninga kanta, love song gid ni siya. I-dedicate ni sa tanan ng mga niagi ani nga title.
1: Wow.
0: Title. Alright, it is my tabangan og kanaang discuss ang mga kaniyang mga common diseases na kaniyang syempre kasagara nga ato ang mabatian masagubangan dinhi sa Pilipinas common ra gid kaayo. Ayan na, DXUS 99.3 Infinite Radio Claver. Mayong gabi sa mga taga-Claver nga naka-tune in sa 99.3 Light FM Claver. Ayan, of course, inubanan sa Tagiyaw Tigdumala kang Attorney Ulysses Salabaw and kang Sir Gary Tapia diha. Kumusta ang imong nahimutangan diha? Ikaw ba ay nahihirapang talaga? Ay, ayaw! Ayaw, kabala ka kay kadugayan. Imo, lagi na silang masabdan diyang jaon, jari. Jaon, gipangita, ma'am. Ay, nangita kami, jari, kalipay. Alay na, 99.3 Infinite Radio, Claver, Surigao. Ayan, para sa inyong mga greetings and dedications, pwede nyo i-send ang inyong mga sama na nyo ang gusto nga ipaabot sa kahanginan. Pwede nyo i-text sa taong text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. It's time for you to reminisce the past with us. Balik lang ko ha, itawad-taod. Stay tuned lang yapon. Dari lang yapon sa programang

All right, it is now 30 minutes past hour 7. Lashati Media na sa kagabion. And of course, makagyapon ninyo makauban ha. Alam sa inyo mga greetings and dedications. As well as your request, pwede nyo i-send or text sa toang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. And of course, karon na live. Na live po tayong mapapanood at mapapakinggan po sa ating Facebook Live. So just search na lang ang Bulfa Metro Maria Maria. Kamo na bala, basta magawas na diha. It's me, your DJ Trexina. Again, 0912-175-1291. Sa mga wala pa nakakuha, 0912-175-1291. Paki-feedback na lang din sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio kung ang ato ang bed kusog pa sa ato ang tingo. Ayaw! Dito minutes sa past hour 7 and this time check is brought to us by TerraMax Adult Food Supplement. Alang sa itong mga kaigsoon ng mga kalalakihan na dunay mga problema sa prostate gland. Ayan, nanabaya sila. Always remember daw nga life begins at 40. Ano man daw nga magsugod man daw kuno ang kinabuhi sa mga lalaki inig ka 40. Kuyawan ng all. Kaya diyan naman daw yun magkuan daw. Diyan na daw unta na dapat magsugod ang kalipay. May tao yung atong term. Ako kayo kinigikatabang sa mga

Alright, ito mga doon yung mga inflammation sa ilahang mga prostate gland. Dijen sa onmen pagkabalo, Dijen nga, kani sila. Doon na yung problema sa prostate gland. Diligi na malikay yan. Basta mga lalaki, gani nga mga trabaho, so kaayo. Kanya mga lalaki nga kaniabang mga hilig kaayo mo alusa bugat. Kanato ang mga driver, ang ato ang mga helper, and then ang ato ang mga kaigsuunan nga naa sa mga kaumahan kadlawon pa lang nang hawa na sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay, and then na pagkagabiin na pod mo uli. Kana nga mga lalaki, mani kasagara gyud.

ato ang Taramax Adult Food Supplement. Mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar, walay angay kabalakan ang ato ang Taramax tungod kay purong herbal po at walang halong chemical. Pwede siya sa mga high blood and then sa mga dunay diabetes. Walay angay kabalakan na 1 hour before bedtime. Ayan, before bedtime, 1 hour inom na kandaan. Again, ang atong Taramax Adult Food Supplement, mapalit sa mga butika nga naaduol sa inyong mga lugar. Kung naamo diri sa Davao del Norte, mapalit ninyo sa tanan gyud nga mga butika. Hala, tuyo ka na lang ng mga butika nga naaduol sa inyo ha. Pangutan na mo dito kung na ay Taramax. And of course, ang atong Taramax, makatabang usab ka na sa mga kababaihan nga nag-suffer og dysmenorrhea. Ayan, dili gyud na siya ingon na para pang lalaki ra gyud. Pwede gyud kaayo na siya sa mga babae nga nag-suffer sa dysmenorrhea. Alright, it is now 35 minutes past the hour of 7. Again, 0912175-1291. Then, ninyo yung send ang inyong mga mensahe as well as your request. Butangin ninyo ha kung asa mga lugar na minaw karong mga orasa. Again, 0912175-1291. Grabe ka, Chiyo. Ayaw! 0912175-1291. Oh, grabe, daghanag 1 DJ. Oy, ano mong gitna kay number 1? Ayaw! Alright, good evening and thank you for joining. Oy, nadiri ako ang kinakusgang classmate. Pero mutingog din siya o niya taod-taod after mga 1 hour. Ayaw! Inyo na siya madungog ha. Stay put lang mo din na. Stay put? Pwede stay put? Ayaw! Ayan, so mauban ako niya, taod-taod. Kung na ay Kristindero, nami Kristindera diri, pero wala niya siya tindahan, tindera lang. Ayan! Ayan, and of course, again, Kangari, ayan, kamusta di ha? Ayan na siya, struggle. Giyod sa dialect, Tagalog and English na lang ko para murag afam ang atake, ayan. Ayaw yun, pag Bisaya, I don't know ha, kung karon na ito ang atong program Mangod Garon is naka-hook up ta diya sa may 99.3 Infinite Radio Claver. Ayan. Dilimang gig ko kabalo sa dialect sa kaniyang mga Surigao, no? Nambot niya kong kaoban kay murag taod-taod man ni siya nagpuyo dito sa Surigao City. Oo, ato alagin din ko ano ning jaon o jare. Maragin na siya eh. Pag-aigno ng jaon o si jari. Oo, you do the bangko. Oo, ako na siyang i-uban niya taod-taod after sa to ang mga discussion sa mga benefits, no, nga makuha sa to ang mga produkto nga iyaha gigama sa JK's Marketing. Dili lang gidingan siya nga promotion na, pero mag-discuss gihapon ta din yung mga balatian nga kasagara nga ma-feel, mabati sa to ang mga kaigsuunan unya taod-taod, especially katong mga nag-suffer sa tuberculosis. Oo. Naramay mga pagkaon nyo, bawal sa mga kuan, kaniang tuberculosis patient. And then, naapay mga pagkaon nyo, pwede, para lang yun sa mga dunay at TB. Ayan, so nyo, taod-taod. Ito ang i-discuss o niya taod-taod ha. Stay tune in lang yakon mo diya sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Kung asa mo dapitan na minaw karon, unsa nga mga frequency ang inyong hanggi paminawan kay we are broadcasting ang uban 24 hours especially diya sa may Bukidnon. Ayun ang mugliso sa inyong hang mga tagsa-tagsa ka mga radio. It is now 7:39 in the evening.
Sa mga wala pa na ni hapon, hala sige, pangaon na mo diha, inahinay na mo, gaginod sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga kusina o magluto na mo sa inyo ang mga panihapon. Always tandaan, at sure, tandaan. Always na... Basta kay kusgan. Pero kanasara man po na nakakitag na buang no, ngaway kuso. Kusgan mo nga sila po rume. Ayan, alright. It is now 7:39 in the evening and I will be playing the song. The song from Freddy Aguilar, Ang Minamahal Kita. Sa mga wala pa naka-istorya diha sa inyong mga feelings, it's time for you to tell your story. Feelings na lang, DJ. It's time for you to kuhan na lang express your feelings. Pwede rin po niyo i-express diri sa ako. Alright, balik lang ito. Of your favorite love songs, dala lang yapon sa programang Night Express.

Grabe na bagid niya ni Monis Lai, tinuod ng mga nangaraan na sa kuan broadcast industry. Mayong gabi sa imo ading ha. And then sa imo ang tibuok pamilya. Ayan. And kang Loy-Loy, kumusta diha Loy? Kumusta man ang imong nahimutangan? Asya hello te. Good eve. Kamusta na mo diha nila Kuya Kevin? Ragid kayo ni madala ragid po dog smile bisan sa mo ang kabisi gud no kanang adlaw nga kuan ba trabaho usahay malimtan na gid namo nga wala na ma wa pa man day mi nakapaniudtog nakapamahay. Pero okay ragid kayo kay kuan man pod na we're on a diet. Ang delikado lang gid kayo ana kung ang imong diet mawala ang letter T. So, in short, die. And good evening. Thank you for joining. Kang Marjolaine Nies Amit, all the way from Cagayan de Oro City. And kang Ati Alma Buta. Kung may mayong gabi sa mga details, sa mga kaubanan. And kang Gary Cristendera o Cristendero, bagay kayo iyeya. Pa-shoutout ko diha man. And mayang gabi, sab. Kang, kang Mami Betty Taboniag, Amit ko kamas, all the way from Kabanglasan, Bukidnon. Eh, nagikan sa to ang technician all the way from Bukidnon, Marajaw nga doyom DJ. Oh, gano'n. DJ, ayun, salamat pod kaayo. What is Karajaw? Kaayo? Ayan, sa imo diha tatay paing nahala sige paning kamot diha. And basa na tawag mga mensahe ha. Ato lang gining apason kay inig ka alas 8 niya balik na to. Ato ana ning i-discuss ang mga benefits sa ato ang mga produkto gikan sa JK's marketing. Alright, gikan kang 029. Siya, good PM, DJ Trexie. Mag-request ko ang song Lost in Your Eyes by Rosette. Painuhod na ako sa ako ang palalab si Ate Christina. Unta, ma-play ni Mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayun na, mayong gabi sa mga taga Davao de Oro nga naka-tune in. Huwag naka-monitor karong mga oras sa pinaagi sa 96.1 Infinite Radio. And salamat kayo niya, tawad-tawad atong i-play. Actually, ato naman gibutang sa atuang playlist para dili gid siya malimtan. Kaya sa aking manggidin niyo ang DJ makalimot. And then, naagid tayong mga music nga kaniabang dili na ito ma-play during sa atuang program. Tungod kay playable lang siya sa other na oras. So kung mo request mo din nag disco disco, it's time na ni kuan, time na ni DJ Tekla. And then kung mga rock pwede nyo ang gusto, mga metallic kung sa pana din na dito na sa time sa alas 3 to alas 5 ganyan ninyo madungga no. Ambot lang nga sa uban pod ng mga FM station kay nga naka-hook up karon kinamang good every lugar na ayun na sila yung mga preferred ng mga music. So kung inana nga mo ang setup diri sa Del Norte, lahi po ang setup sa uban yung mga station. But of course, ay nani nga mga oras, ako inyo ang makauban. So magagwantagid mo diya nga kaniabang inyong hunahunaon ng inyong mga the past. I was wrong when I hurt you. Ano na siya. Kwa na, time na sa mga imot-imot. And of course, imot pod nga doon na mo'y matunaan. Doon na mo'y matunaan nga kaniabang guide para unsaon pag-handle ang ato ang
arms of help, DJ Trexy to the rescue. It is now 7:55 na in the evening, and this time check is brought to us by Mega Pure Herbal Capsule. Ayan ang ato, Mega Pure Herbal Capsule. Maayo kininumon sa mga dunay mga high blood, diabetes, katong mga dunay arthritis, rheuma, dunay mga ulcer, acid reflux, or mga heartburn, mga tanan nga mga balatian. Yan yung hanggi hambin karong mga orasa. Sulay ninyo pag inom, paggamit ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar o sa mga istasyonan nga inyong gipaminawan. So tanan ng mga station nga naka-hook up karon, inyuhang mapalit din ha ang ato ang mga produkto. Kung doon na may mga pangutana, pwede ragid kaayon ninyo i-text ato ang text line 0912-175-1291. Oo, gigira naman kong texter. Nagikan kang 812, ingon siya, good evening DJ. Naaba si DJ Baby Arian karon. May programa ba siya kay Mingaw na ko sa iyang tingog from Jeff Rocks? Alright. Si DJ Arian, permit na ninyo siyang madunggan every Sunday. Pero kung weekdays, Monday to Friday, diligin ninyo na siya madungog ha. Kay busy siya, nag-teaching na siya DJ Arian. Except na lang kumingon siya nga kaniabang mag-onboard ko karon DJ. Kay inyong DJ Trexy, musab ragyud ni. Bisang asa ni Dapita ibutang, go with the flow. Bisang pag inyong ako din ang paprogramahon na ng mga kanta ni Yuyoy Villamy, ni Max Urban, Millionaire. Flexible lang inyo ang DJ. Nagikan ka nga 598. Oh, hello DJ, pwede ko maghanap og textmate DJ, babae lang, 25 to 30 ang edad. Ayan. So dili na gid ko mag-eri og number ha. Katong mga nangita og mga textmate, dili na ko mag-eri og number kay bawal na sa amo ah. Dili na gid pwede kay na gid may mga experience na before. So it's time to give up na. Dili na kayo sa textmate karon ang

anak. And then shoutout di ay kang ate Emily. Aba tayo, dandan. Pa-shoutout lang ko nilang mama sa Singday. Ayan na mayang gabi di ay. Sa diya sa may Kabanglasan, Bukidnon. Grabe na gid ni gabi. Kana bitaw sige na lang taga just no kay usahay ko sugang ato ang background kisa sa ato ang tingog. So sunod megaphone na gid ako ang kwan dal. Kaya nagikan kang 482. Hi, good evening sa Miss DJ Trexy. Akong i-greet ako ang mga kauban nga silang mga kauban sa Ratsada, Tuda, Tricycle Driver sa Panabos City, sila Panagsagan Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato, Rapas Family, Aspire Family, Vidal Family, sa tanan na lang naminaw karon na nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño, Porok Tres, Carmen, Davao del Norte, Recos Cogsong, Heaven by Brian and Adams. Thanks sa pagbasa. Yan naman yung gabi sa mga taga-Carmen.

Hello, good evening, and thank you for joining kang DJ Bea. Shout out Ming Tanan, Ming Hui DJ. Nganong na Ming Hui man na. Isa ra gid ang makapaming Hui na ko walay kwarta. And of course, good evening and thank you for joining kang Charlie Main Semeni all the way from Japan. Last meet na ko uy. Dong ulat-ulati dong kay si Tinay karon kay tandem siya na ako. Ako ni siyang itandem kay pag amo pud ni siyang mutangan og oras. Kung asa ni siya pwede ibutang, pwede naman ni siya ibutang dito sa kanta nilang Imelda Papi. Kinsa pa? Ah, nilang Ria Bunda. Di na siya mas cool. Eh, nagikan kang 068. Good eves, ate. Pag-greet ko sa akong mga tiyanakins. Nga si Hera Faye, nga nagmaoy-maoy. And then, kang Katara, nga ga-drawing-drawing. Request kog song, sana ay ikaw na nga. Salamat, ate. Ayan, thank you for okay, tanawon ako ni ha kung kisa singer ani. Kaya ko ang tanawon para mabutan nato sa to ang playlist. Niya tawad-tawad. It is now 8:02 na in the evening. And inigbalik na ko karon natang i-discuss tawad-tawad ang ato ang mga benefits again sa ato ang mga produkto o sa kaniang unsa maning tuberculosis. So, kanya itong ginatawag o TB. Ayan, katong mga dunay mga balatian sama sa tuberculosis. Ayan, unsa yung mga hinungda, unsa yung mga symptoms, unsa yung mga rason, unsa may mga maayong kaunon, maayong i-take para ma-insa, no? Dili mulala ang kaniyang tuberculosis. So, it is now 8:03 na in the evening and I will be playing the song Ipagpatawad Mo. Stay tuned nilang gyapon, nilang gyapon sa programa nga na Express Together with your DJ.

0: Midnight Express.
1: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
2: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
2: TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
1: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko na kainom o Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, kainom na ko ganit. Kuan Mega Pure Coffee na lami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O lagi na istingan daw ng kuan. To yung palit ko inoon ko din nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Aaron na May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Night Express.

0: the greatest hits, the best love songs on Night Express.
1: Alright, it is now 35 minutes past the hour of 8, and this time check is brought to us by Cutis Mestiza. Alas sa itong mga kaigsunan, mga kababaihan, kalalakihan, doon ay mga problema sa pimples, doon ay problema sa bawa, sa lawas, sa tiil. Ayan na nga ito, ang Cutis Mestiza, doon kayo kinikikatabang sa inyong gihambin nga problema karong panahon na. Available mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar o sa mga istasyonan nga inyong gipaminawan. And karon ato ang pag-aisgutan ang kaniyang ginatawag na to tuberculosis. Unsa man ni ang tuberculosis? Alang nga itong mga kaigsuunan na ito, nga dunay mga problema sama ni aning tuberculosis. So, unsa man ang tuberculosis? Ang tuberculosis, usa na siya ka makatakod ng sakit nga hinungdan sa bakterya. Ayan, usahay ay kasagara nga maapektuhan ang baga. Ayan, sumana nga gikinanglan gyud kayo no, nga do na gyoy kanaang kabantay mo nga pag TB, do na siya 6 months nga kaniang treatment. Kasi may mga hinungdan kung anong doon na may TB. Sa hinungdan kung anong magka-TB man ang usa ka tao. Yan, nauna.

0: tuberculosis. So, ngayon sa Manapagkuha DJ, makuha na ninyo sa hangin. Kung nakahalubilo ka di og tao na tibihon, niya nagka-istorya mo, kuha ng laway dito sa imuhang, sa imuha, muna nga matakdan yun ka. And then, mas taas ang kaniabang risgo sa mga tao nga magka-TB kung hinay ang resistensya. So, kailangan gyud na kaniang kusgan mga to ang resistance. Kay nga no, kung wikang imo resistensya, mas dali ka nga maapektuhan sa mga sakit. So, kung sa mga sakit nga na basta kahina ang imo resistensya, mag-expect na lang yung kadaan. So, mao na hinungdan kung anong nahimo namugna ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule o ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee. Kung sa may mga sintomas, no, kung ang tao doon ay TB, symptoms ana, kaniang ubo, nga mo lungtad yun o mga duha ka semana o sobra pa. O niya, nigubo ni mo, inigawas ni mo, pasensya sa mga nangaon, inigubo ni mo, inigawas sa plema na anay kuan kaniyang dugo nga maapil. Nga magsakit ang dughan, kalinturahon, singuton inig kagabi eh, disang pagun sa kabugnaw no, niya singuton gyud. Mababa ang timbang. Nga dali rang kapuyon, dali ra pod nga kaniyang magluya. So, pagingunan na ganyang symptoms nga nasa inyo ha karon, inyo nang nabantayan sa inyo ang lawas na sige na hinay na mo. Og adto sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga doktor para magpa-check up na dayon mo. So sa may kung dili pa mo makapa-check up, pwede ra gid kayo nato kaniyang labanan ato ang i-prevent ang pag kaniyang pagdaghan sa mga bakterya nga mahinungdan sa tuberculosis pinaagi sa pag-inom sa ato ang Mega Pure Herbal Capsule. 30 minutes before mo kaon, pero kung nakakaon na, 1 hour after kaon. And pinaka the best, ana, kung imuha na siyang ubanan sa pag-inom sa ato ang 17-in-1, ato ang 12-in-1 na Mega Pure Coffee Mix. Ayan. And then ang ato Mega Pure Coffee Mix, maayo pod na sa mga dunay problema sa timbang, taas ang timbang. Unya, baba ang timbang. Ang pag-inom ragidana ang lahi nga procedure. So kung ikaw taas ang timbang, mainom ka daan, ayan mo kaon. Kay kung makainom ka na, dili man gyud kagutumon, lugay kayo kagutumon. Pero kung baba ang imong timbang, kaon kadaan ayha ka mo inom para madungagan ang imuhang timbang, madungagan ang gana sa imuhang kaon. Again, ang ato Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, huwag ang ato ang Mega C Plus, Vitamin C, mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar. And of course, sa mga kadalagahan o mga kaulitawhan, available ang ato ang case sa fragrances. Ang ato ang case fragrances, mapalit din he sa istasyonan ngayon yung ipaminan. Of course, kung matumog date-date, no, dapat humot yud mo. Dili itong nanima pag singot. And last but not the least, sa itong mga nanay o tatay, lulo o lula, nga always nagasakit ang mga luta-lutahan, likod, dughan, tuho, dugon sa pamana. Ayan, nga ito ang agunoy liniment oil. Dako kayo ka nagikatabang sa inyong gihambin. Kung doon ay mga ngul-ngul party sa inyong lawas, so aplasis sa ito ang agunoy liniment oil kung kung ang imuhang tuhod, bagtak, imuhang lapa-lapa, pwede nimo na ihulom. Mahulom ka 1 hour. Mga 1 hour sa kaniyang maligam-gam nga tubig, butangan nimo na diya gabon, butangan nimo nagluya, butangan nimo nag-asindya, din hulom-hulom. And then after, ana, i-plus dayon nimo ang ato ang hagunoy, liniment oil. And sa mga dunay sinus din ha, available na po dang ato ang hagunoy rub. Ayan. It is now 8:43 in the evening. And inubanan sa kong partner ha, nadiri ako ang partner karon si Kuan, si Kristen Dara. Kaya ako ni siya yung partner. Notifications, pwede nyo i-send 0912-175-1291. Ayan, kumusta ka diya, partner?
1: Naka-on-air na ba ko?
0: On-air na. Hinay ang imong mic.
1: Ay, hinay di ay. Oh, hello, good evening. Good evening sa tanang mga listeners na to karon sa 96.1. Sa galing ni?
0: Infinite Radio. And again, hook up ta karon sa 99.3 Infinite Radio Clover Surigao.
1: Uy, oh, may gabi kaninyo din hata ng mga Surigao, been there. Been there in 2020.
0: Habi ko 22 years.
1: Basin mahinumduman niyo si DJ Tanya.
0: Yeah, it's DJ Tanya. Tanya maka dito, no?
1: Yes, ang tigpadala sa ako o crinkles. Yeah. Kaya kini kaayuhan ba? Sa Surigao, kaayuhan.
0: Kaayuhan.
1: Dato siya. Sa ito yung gingon, uy.
0: Okay lang. Tigpadala. Thank you.

0: mga product.
1: Miss Marketing. Yeah. Ayan, nakatawa ang kutis. Miss Tisa. Ayan. So, kung sa kagwapa si DJ Tanya, mausad na siya ang effects sa ito, ang mga yeah. produkto din niya sa JK's Marketing. Yeah.
2: Diba? Oh, yeah.
3: Sa ito ang istasyonan. Ayan. Ah, sa ganin na himutan ka ito yung station partner.
1: Ang ito ang sa 96.1 Infinite Radio na himutan diri sa may second floor A Square Building Bungkawil Street Barangay Santo Niño Panabos City and then kuna mo diya sa Kibawi Bukidnon naapod na himutan diya sa second floor Rita Building West Kibawi West ba na diya no pakisend daw ko bi West Kibawi
3: West Philippine Sea
1: Philippine Sea. Uh-oh, and then just look cater sa inyong mga kuan emotion. Five 1 2 9 1 Sige, DJ Tanya.
3: DJ Tanya will be your DJ.
1: Abi na ko ganang DJ Tanya will be yours.
3: Message karong gabi una gikan kang 7029 Uy, thanks sa pagplay DJ Trixie. Mag-request pa kong song. Uy. Unsa ni?
1: Unsa nga song?
3: Si Ate Christina. Hapit na, ma.
1: Money siya.
3: Sa mani. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. May gabi ka ni mo diha Fatima. Kumusta ang ato ang lagay-lagay diha? DJ song nako kay para ni Edmond, I love you mahal na mahal kita. Yeah.

0: And kwan dai partner kani ang sa mga kaigsoonan dai nato natay free check up and consultation is coming Friday there is sa Panabo City kay instead na Saturday move na to kuan Friday pero kanarapod na ang adlaw
1: kano sa mga partner karong Friday na
0: and then magkita-kita tanin niyo dere karong Friday siya together with Ma'am Dean and DJ Trexie. Wala ka na partner no?
1: Wala ka na partner. Okay, magpabis-bis na partner.
0: Nagit na siya kay kato mga panang sa COVID-19 ang mga
1: tanong, plantita.
0: Oh, ang mga tanong mato may kalingawan
1: oh no? Diba?
0: mga magi unsa di ay nalangaw na sila sa mga tanong. Mayroon na siya palaignan ba nga wala gyud nagmahay atong pandemic.
1: Oh, pero gamay na lang ang nabili niya mga plantito plantita karon kay ang uban gipangsumhan na.
0: Oh, gipangsumhan na.
1: Wala siya ginaingon bangat. Wala gyud magdugay
0: Wala magdugay, pero naay uban magilis og mga tanom.
1: Oh.

0: makita mo, nakikita ang bagong gwapo.
1: Oo. Oh,
0: di ba? Imo ka magindang
1: ma-inspired ka. So imo ka gina siyang dag-agnihon.
0: Oh,
1: oh di ba? Ano mo dyan na? Oh. Di ba gina mo magtuo nga mo? Nagina siya. Oh, mo na siya. Oh, sa dito.
2: Ayaw!
1: Man,
0: gigam ko nga aircon kay din ni. Eh.
1: Oh, ako mong gungi pa ibabaw partner. Kay gibaba man nakagani ha, mura man kog kuan kana ang ma-frozen. Frozen product. Okay na siya. And mao na to ha, again 0912175-1291 and then Friday pohon magkita-kita ta sa to ang istasyonan dinhi sa Panabo City sa 96.1 Infinite Radio.
0: Yes, sayo ninyo sayangi ang opportunity.
1: Grab ang opportunity.
0: Yes, kay opportunity knocks only once.
1: If the other, but if the other door closes, then the other door opens.

0: na ka-partner. Tama mga dip. Ah, basta muna na siya. Kamusta? dapat yung surigaw ang katuang kwan partner ding. At,
1: o diba, at least na malingaw na sila.
0: Uy, ayaw mo kuan kining. At di yun yung escape ang panahon nga makapaminaw sa amua every
1: weekdays.
0: Weekdays, okay. Mag-on-air na pod ko kauban kay DJ Trixie.
1: Yes.
0: Basta na may mga they can't.
1: Basta mga bakante lang gid among mga kuan oras. Ayan, mag-uban-uban gid mi ana niya. Di man may magbulag yun.
0: Ay magkabala ka kay permi man mo palingawon.
1: Lingawon man mo sa klase sa lingaw inyo ang gusto.
2: Ay.
1: Ano ba? Ay magkabala ka kay nag-study mag-business plan.
0: Oh, diya na.
1: Inalamin niyo ito, okay? We only have 7 minutes before 9 o'clock in the evening. Kaya naman doon baka nang mga maka-imot-imot kayo na nang mga background partner.
0: Murag dili naman ako ma-recall.
1: Hala, so magulang pagiguni mo kay ako mang na-recall.
2: Ay, yeah.
0: Magulang ko ni mo partner pero kuan mangod ko partner kining
1: kuan ka in
0: dili kining dali ra kay ko maka-adapt og bag-o.
1: So innovation.
0: Mala siya partner nga. Dili na ko magpabilin atong daan.
1: Ayun na gyud.
0: Ayun na kay
1: wala naman, human naman to. Pass is pass, so never to discuss. Alam, dili na ka magpabilin. May gabi idea kang Kristen Dero all the way from Bukidnon. Diba? Ano yung partner, no?
0: Hi, ka kay Kristen Dero. Hello.
1: Ayun na. Hi daw. Hello. Ano ba? Ano siya nga? Gitirahan na pudgunin niyo ba?
0: Sure na.
1: Sure na, good na.
0: Why not, coconut? Because.
1: Because?
0: Because.
1: Taray mag-apres. Ayan na gin mo katingala kung anong ingon ni Mika kuan energetic karon kay ngano nakapanihapon man mi nya nakakapipod mi
0: nya basin pod ka tong nay mga nag-emote-emote din ha may na lang di ba
1: may na lang dili magsakit ang dughan
0: nakapabuhi mi kadjot sa imuhang gihambin
1: gihambin
2: gihambin

0: Yeah. Oh. Mabuhi ang imuhang kasing-kasing, mabuhi ang imuhang huna, mabuhi ang imuhang lawas. Huh?
1: Nga, nakapaminaw ka sa
0: nakapaminaw ka sa mga programa. O, so at least nitindog ka diha, nabuhi ka. Oh. Saan di? Ay, tama man po di. Ay, ayan na. Ikaw si, si Tatay Paing, John Rafael, yun siya, DJ Tanya. Kauban ako na sa una. Ha ha.
1: Ayan. Yes, kauban mi ni Tatay Paing sa una sa Surigao. May gabi ka ni mo diha, Tay Paing.
0: May pa ni si Kuan, si Tatay Paing kay murag wala gini siya nakalimot sa mga Surigao noon nga mga kuan. Dialect. Jonico! Magadto.
1: Oh, jari. Kay
0: Balay. Unsa gini Balay is ang
1: sa gini tong ang silum andi silum ansa to?
0: Sulum. Duyam. Duyam.
1: Duyam sa mga.
0: Basta, maray ako niya duyom. Ang balay, bayay.
1: Bayay.
0: So, grabe kalisod sabton, pero madaladala raman gud po din noon. Muna nga si Kwan diha, si Sir Gary diha, o ano na lang, mag-Tagalog, English na lang gud siya. Kay dili gud siya maka-gets, no? Lahi gud dialect. Ooh. Pero in fairness, anindot ang ilang dialect.
1: Oh.
0: Unique kayo siya.
1: Unique kayo. Okay, marajaw.
0: Marajaw, karajaw.
1: Marajaw.
0: So, napagito. Katong,
1: katong
0: katong mamalit ka, magsunod-sunod ang tindera.
1: Ay, oo. Oh. Nakayunog ko ato. Ano siya? Ano to siya? Katong nagsuri-suri mi din ha sa boulevard. Ingon siya. Hi ma'am.
0: Oh.
1: Tag-unsa? Ay tag-uno inyong hanap. Oh, tag-uno ang hanap niyo. Ano sa tag-uno inyo hanap? Ijo hanap.
0: Oh.
1: Taghanap mi kalipay.
0: Ay. Taghanap mi kalinaw, oy.
1: Oh, taghanap mi kalinaw. Uno ijo taghanap.
0: Taghanap kami kalinaw sa kinabuhi. Ah, ano siya, bagong love team.
1: Oh?
0: Kisa man yung love team ni partner na ko, ni Kuan. Mula, gets Kuan na yung mga ginamin ba? Partner ni Kristen Darro.
1: Ay! Yan na.
0: Ah.
1: Oh.
0: Ijutob Dayaga. Ijutob Dayaga? Gwapa nga dalaga.
1: Ah, tarong na dyan ulit, ha?
0: Tarong! Ay!
1: Ijutun!
0: O, bayan! In short, inyo tong balay.
1: Tarong mo, ha?
0: Ang imo ha, ijuto.
1: Ijuto? Ah,
0: ano?
2: Ayaw!
1: Loko, Lord. Ay, basing makaingon ng mga Surigao nun ha. Ato, ah, nagibinuangan ilang kwan. Nalingaw, Junmi. Kaya nagbiso, Junmi.
0: Oo, nag-struggle with me before. Pero, nindot yun ang ilang kwan. Nindot ang ilang dialect. Kaya ba ang ilang tono?
1: Oh, ilang nice tono may noon. Asa lang ilagay nga accent.

0: Alright, mula na tayo oras, partner.
1: Muna ka dito oras, partner. Hala.
0: Madali kayong oras. Murag dako tao, gikunusyong sa to ang...
1: Chika.
0: Panihapon.
1: Oh, di ay? Oh,
0: kaysa... Akong liya, partner, 30 minutes, good siya.
1: Hala. Sorry, oh. Nagid ka ayo. O sa katong mga nakatindog nina, o balik na maglingkod.
0: Mabalik na maglingkod, partner. Oh. Kung mabalik, o gigda.
1: Pwede na balik og higda, pwede na mahabalik og piyong-piyong samtang naminaw sa amuang.
0: Okay, na, ingon na si Crescendero Madayaw na pagpanalinga kamayo hurot.
1: Na Ginoo ko. Hurot tayo na balhan.
0: Hurot tayo yung nabalhan. Good luck na lang. Alright, alas 9. Sa kagabihan, wala na tayo yung oras sa pagpadayon sa unahan. Ayaw magkabalaka kayo mapon, balik lang yapon mi. Pero magsayo, nagyud mi, no?
1: Para taas-taas ang amu ang time nga magpatindog sa inyo ang
0: kagabihan. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa, nga naglangkob ni Ning Sibianan. Nanuka dinhi sa Panabus City, 96.1 Infinite Radio. And 99.3 Infinite Radio Claver Surigao. And sa ito ang Light FM Kibawi Bukidnon. And Light FM Panabus City. Ang tuod sunod di gayon sa mga takna o sa mga istasyon. DJ Trek silang gihapon. Inubanan sa kong partner
1: DJ Tanya.
0: Once again, good evening and God bless us all. I will believe in you.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
3: Power 10 Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Dearest Lord, the day has passed and the evening has come. It was indeed a long and hard day. But being aware of your continued presence within me, I managed to pull through. Now as everything around me falls into the night's darkness, here I am, dear Lord, at your feet. I pray that you send me your spirit so that I may consciously spend these moments with you, with peace in my heart, my body, and my soul. Hush my heart, as a baby is hushed in its mother's bosom, or as a child locked in its father's tight embrace, appeasing all its fears and anxieties. Let your spirit settle down within me tonight, as I rest in your peace and in your love. Amen.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.